0: per cosa hai swungle school se class swungle kwa sam sale na tumo vote kwa na wa per cosa ni dume bom
1: chope
2: leni wa le DJ rishile ava ni mihlangana na Philjons machansa mala dzinga la vhenda la ni yiseri le GCRFM idanki
3: sibazana a swi ndzi xintenga xintomani i mhani nese ka dzingdzi ni KNC
4: Rishile my best DJ isinwe la natural kaya kurvi hehli kiyan baloi go
5: Rishile tlemlo DJ ne yiseri ku antswa na ku dya swin'wi swonani ri ka chwasani mugangeni wa usani manja swina hi mina dango
6: emisumbuni ku loyi na yena mr pati hambiswiritani xi nghenile xibazani kwala ka ganda kwala xi nga khandziyisa mani andzakamana na mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka woleni wa maxangu wa mpaso dango
7: ndzi mi yingisela ku antswa ni ri lato togwe block 24 kuswana ni tshava n'wina i Richard Mate until 6 o'clock inkomu
1: dagi va va ni khetsa swinani va ku ri van'wana la ti ntlhaveni me
8: ndhawini
1: ahi
8: ku huma the general ku nghena general
1: the general na general vo siyana so
8: a vo siyana so laka ntshuxile byi bya ku hi ri kona swiphungu swo nona
1: khetsa swinani la tikweni ro rhula la
8: a ka tiko rhula ro kala na thavhene danku
1: Tlhaveni be
9: tlhaveni
1: tlhaveni ke yo loja re zora le kae na gamjaji wa thobela ka mpempe ya lapisa motho khonang kawe bo baba re motho ke lebele ka maatla ke re lebele le jajele le botse Danko. Tlhaveni da.
10: Hello minjani.
1: E pfukile minjani.
10: Ni pfukile ka. Ha mina mi yingiseni ri kwala ka nhlaniki kwalaho na mbuna mikha mi tshama kona xitulwini xexo ringeni ka kwala ka GCR.
1: Na kha na jikajika na sweswi.
10: Mi bizi no jikajika hi ni hi wisini n'wina mi wisi mi mbalete ntangu mi haxi kora swi endla ku munhu a tlhari a ni hina sweswi wa hi tenganyana xina masiku tintangu se hi hluvurini
1: a wu xeva
10: swi vona
1: nimtile andaramana
10: a mina mana a wu kahle n'wa xinghezi la ka nhlaniki emugangeni wa ka nhlaniki hala ka mfundhisi khosa
1: ha n'wa xinghezi hlayisekari swinene ni
10: a ni pfuke i khale na ntombi ya mina na mitlha ya kula yi pfuki ni ku mhani ni nikeni ti-poster
1: ikese swinene hlayisekani mi ku byela ku hi ta hi birthday ne
10: hi swonoaxi wa mina wa nkoka
1: daki mi ngisela mo rhandzeka kusukela ndhawini ta ka nhlanikilani khesa swinene va mandla ri vuyelela miswiri ta ri mingisela ya mahlweni swi vekela ka khotara tamela ta yi nga se bawa ra liya ya muri koka ra vona henhla kahloko hi lama yi mingisela ka ta va kha ri cinca khoma giya kambe sweswo hi le ku byeli ka swivongo swo rona ka nambara 060 875 942 GCRFM mamukerile
11: Ayee.
1: Ufukile minjani n'wina?
11: Ufukile njhani n'wina?
1: Awu shem.
11: Agarr n'wina.
1: Ni mi twa ku nandzika ngopfu.
11: Ya, ti khale khale ni ndzi tshela ta n'wina.
1: Ni khensi ni mati va na ti-maili ni mamu.
11: Ya ndzi ni mamu.
12: Hey DJ Tleni I dya swivungu swonani hi kwala ka maxanga hi mani geli hi mina tsi
13: tsava tsava se mi nghenela ka ndindani la e Foster's Toll hi ta va swing 3 to 6 o'clock banki
14: minjhani DJ tlhavanitlhava hina hi dya swivungu swonani hi ri kwala ka mapayini e mani kheyilo kari ya kwale ka kokwana makapule ya dya khekhe danko
1: ti ntlhaveni ngwendo
15: tlhavani boxo
1: ntlhave ku tlhava sweswi
15: tingwendo ti tlele
1: nana dito di twala kahle ngopfu
15: wa ta dyo njara
1: i kahle nje
15: di kha di twa vandag is mondag
1: and it's blue mondag
15: se ni hlekete ku ya tlangu ya tisimbi majeni
1: dyi la ku jima
15: se ni ya dya tlangu ya tisimbi haleto hi to toiseleriwa

0: Parabokoro kwa mga tarakuna nila kwa WhatsApp mina boku mijaru wa chini mingi sera kwa mta nera kwa re nera la pitora sani side mecha rukoto imi na kesa shana ilo wana monika na lorai na kanja kanja kwa mantara na kesa nba mantara vya lorongo mga tarakuna nila batari lwa kuri shire temero di jen daspung shono wana tinterat karti kongo maka skunyani bari meste ok kashkukwa na mini ya shkukwa na batrisa shkukwa niya s kashkukwa ni meste kima kapuri mabasa wakura na muta 828 eko wana ya ya kone DJ FM singwe in case of the bamantan bien la casque wona ngona but drinking go bengs kona beyitra e batar na bora mengs robe ko lok famer ko ngwen man wona ngona ngatar kona na ka WhatsApp la e ba ko ahe mo ashi kuruna e mina tas bong sono na ner ko zon faka papa zere man sekan bama nyu nyu sai sekan in case of the sai sekan ko rada e ba ngona ngatar kona ba ko ahe mo ashi mix ro kan tan ner la kan go be man ma bunda case ner man ma bunda e mina ku sukara nda unta kan go be sukara ka kombo dot meret e inga se ba awara li ya mona lok awara mona tsa ta kar chama jambesos ya ma sur kari das sono na kana bare 060875942 WhatsApp ska ngona Facebook jisar family mom kere
1: zota ku na ka tsakala la guru gamata
0: gamata ma uri a chu sa ibi da chu sal baloi
1: le wona tsalo ai po yo kama ku baga sha wala blog 7 ga ri gadari
0: gel da wo ze kama ri gadari ga mo
1: gel wo ga tsa za wa danko
0: thank you baba
1: my God, yes.

0: Nkhavelela.
1: Klemwe.
0: Wey.
1: Nkomela ku kuruma. Uya le ka magumba gumba leni ka mngano wa mina ningoniki wa ku masilo ku rukula xihonwana xa yena. Ebe ni ku rhuma futhi futhi ni ku rhuma kwina ni ku rhuma ka mfana luya vongo etoji luya wo lunguta swivimbi swa swibazani loko wa n'wi vona. Oko ku masilo u ri pfuka sasi taveli a va lava ku ta lunguteriwa xivimbi xa tekisi.
0: Ya.
1: Wu ni ku rhuma kwina ni ku rhuma ka December Machinzi. Oka ku masilo u ri kombe swihlapfani swa yena. Vanga va hinkwavo wena claim a va pfuxa hi n'wana wa bota wa biki ndlovu a nga masilo a ri laka mavala mugodi wa chopa lonkulukuma lo South Africa u hlayisekile mara mungana wa mina
0: ni mnandi ngopfu e mugodi wa chopa hlayisekani
1: u titateka swihlapfani laka mavalana
0: thank you baba
1: thank you.

ri sembra ku ri xo kahle boti na nganga ri teka ri vekela ka makumemune en'weti minete yi bele hundzile wa raliya ya munhu hambi swi ri ta rimixi ritsutsumela xikan'wi ka Facebook lava nga na kumbaa ku ri va ku tirhisa xiyenge xa mbulu xa Facebook va karhi va xaxandla ka rongonoko na le ka mixilo va ku ri mana yi gogoya nice se yi sungulani lava nga reacta tanihi ntorove ri mixorove va ku ri mani ngunaka ra kambela yi gogoya nice ni khe swinene mikhaya ni khe swinene lexem ku va mikarhi mi famba ra hina handle ka mixo wa siku ra namahlakasike en'wana ka khorara i mani makumea lava duma ni khe swinene mani makumea lava duma en'wama vona nambona lamasini va dzivandi ra richerivisi ku vona ntoto ni mbulile visemin'wayila nambona wiseman socha nambona ra n'wina ehlata wulta masekani madodeke ni mbulile na n'wina ni khe swo swinene ne le ka n'wina ni karhi ni ba mandla riviyela le ka sike ku ri maningbona ka ra kambela ku sanjei makamo khona nchumo ni mbulile na n'wina tshembo dk ni mbulile ni vona na mani n'wana nga gonata i amukela xinangari ni khe swile ne le ka n'wina tembitembi kt n'wamulamza ngopisi ni khe swile ne le ka n'wina ni vona na kahle na mani na joson nhlongwana khe swinene mikata ku va thebula ku ri mani na khongela ni muxa komati ni khe swo swinene ne le ka tshikani fenoma ekari vilimakana ni sabrena mremela kari va rola swoboha swoboha ni mbulile ni bazan'wana mani phosa ri khe swile elsimirani sldd mahlangu ni mbulile na n'wina emanuel makhuvela ni mbulile rungula ncauke mana plasing ni mbulile na n'wina thavele ya khuvela mbona ni vona na mani un'wana nga kona la i rini jude magodan khe swo swinene le ka wena info ku ri mani mtlhavaka ra kambela i anondrezi tava ku ri mani la mihlonipho ra tirikhoto walter mkhwate finias ndlovu la ka vahlathela ni khe swinene ni le ka mani maria rikhoto gan baroy ni mbulile deris tin'wana swivasonge ni mbulile like mihlongo ni mbulile tisala lovu murikhoto ni mbulile na n'wina ni khe swinene ni le ka kazi sizek richard rikhoto ni khe swa swinene xem kenet khamani va kona na vona ni khe swinene le ka n'wina ni vona na mani nga kona la un'wanyana i kazi va xisati linda mululeke rikhoto ni khe swinene le ka n'wina va kona mani vona kana kambela lodi kumaluleke va kona rians obc ni vona na gedi khumbuza mani gedi kusukala ndhawu ta ka nkombela pesi novela masanyani mbulile sanicate maximbya ni mbulile na n'wina mani n'wana nga kona la endlovukazi trust xa vonayena ni mbulile na n'wina ni vona kahle na vona leli kingoveni va kona tiva swimdungwa swivambu mafesemi mbyana mbona mathemati ni mbulile mfana wa goxa ni mbulile hlekani mali ya makamu na n'wina ni mbulile ni khesa swinene xa mina ri xandla henhle ka xin'wana xandla eka sike swa switsutsumela va nga tsari kunenela i mani un'wana nga tsari kunenela va ku ri vanu lava vo sungulasungula eka mixo sikari vutlhela i mani mari ya rikhoto va kuva ximun'wanango ni kombela ku pfuxa vana vana ndzelaka na ni kombela ku pfuxa gan baro kusukala vuyehlela sikorili na kombela leke rikhoto kusukala robin ka xiokra na bodication baro kusukala ka ndambi lava pfuxa kahle hi mani mari ya rikhoto kusukala ka magame location va ku ra khazi va xisati la elinda mani leke rikhoto va kuva xumi tlemi my lovely dj ni kombela ku pfuxa kokwani gaveni laha ka makoxa laha ni pfuxa my lovely sister kokwana wa ku hlula mani maximbya laha ti ei laya na fm ya ka mphambu lodi kumbela leke va pfuxa kahle mama mhlurilinda kombela leke la robin shoko inkomu kaze ni khe swo swinene kaze n'wana mitlhava ka ra kambela tisela lava marikhoto va ku ri xiyelatlhemero dj na vaxume ni kombela ku pfuxa mani n'wazita mani makhuvele la gandlanani ka khani laya na vanhu va rihanyi la ka nkulu ka tomi la ni ta hetela la hi fm ya vuhehli ankeri gan baloyi ni kombela tlhelo ku bebeveka thavang milan kusukala ka makoxa laha na meste mavasa kokwani makapulela ka xikokwani la from tisela lava marikhoto kusukala nyagelani ka xoko ni khe swile un'wana nga ku ri mani la hi langutixa hatlanyana i mafesi milamibya va ku ri xiyelatlhemero dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mani sungulani ku xihlepisani xa mina la binain la sadam xivanganyama kusukala laha ka xikokwani laha na manari sanari no kona ringano laha ka makoxa la a pfuxa kahle mafesi milamibyana ni ri kona b9 khesa swinene na b9 la un'wana nga kona la kenet khambari va ku ri xiyelatlhemero dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa tikari fela mara ka nkuru wa zamana ekarivil makananisela ximbofi laha na frank manganye laha ka mavulana ni kombela tlhelo ku bebeze a ka kokwani makapule laha ka xikokwani a pfuxa kahle no navelelo kahle kenet khambari kusukala laha ka mbatola ni khesile un'wana nga kona mana i wiseman socha va ku ri xiyelatlhemero dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa clinton ntlakuso laha ka xikokwani kwani laya a fana nomo na boxi bebula nzama laha ka mavalani la ni ta hetelela hi mama kensi laha ri singa view lava pfuxa kahle hi mani la lowu nga ri wiseman socha kusuka ndhawini ta tele ka ngove kori mani mitlhavaka na kambela i gan baroyi va ku ri xile my lovely dj ni kombela ku pfuxa vanu va rendzelaka frekuarisi matomas kusukala ka muswana la fm ka xoko ka robin baba mihlorisizeka richadi rikhoso ta hitelela fm ka mphambulo dokumaloleke va pfuxa kahle gan baroyi kusukala vayehlela un'wana nga kona fili jones machavaka fm ngaivela xivendari popo province kombela ku pfuxa vule machaya maxonero machaya na rabelani machaya ndi lova nga mandza thingo na miyanga lo dokumaloleke va kuva xiuve milambyoni kombela ku pfuxa mani sofi mapika mapapila tifrijini tilogela getini la papa mihlorisizeka richadi rikhoso la robin ka xoko na papa alex harani maloleke ekusukala babangu lava pfuxa kahle hi fm ka mphambo lo kumaloleke ni khe swinene lodi kumaloleke va kona richerivisi va ku ri va xume dj tlemini kombela ku pfuxa mudiwa wa

elsebelang sukara kama koshara hanukushana papam khursi zakar chadir ko tola robena shokara ena sisi manuma kubena en kata botere chila kan dambira ofu shakati onkuma kilbuke bebede ka tabang milan sukara kama koshara ome papu shakati no nobelero kate ibra richard bisi sukara lule karmati koshkaya bakono finias ndrofu ela kama chati la boku dj nkubena kubura nkuru kai bebede nchano apu shakati manda kubura makapure la kashkuku andana finias okay okay bakar baron ka bakara kamera ite kan satso ko bakur sile temro de jeno kamera ko pushar kamera pushar se swami na ikesa dor bela kuna kama payenda man kee na kama payenda man borsa na kama payenda ba pusha ka tete kan rose machine zak sukana kama payenda ngone ngore kana kamera ma temba ro rose machine bakur sile temro de jeno kamera pusha wan bana zara ka tlaba ne tlaba tsi en kamera pusha sadam sadam go ben kusukana ka shukwa nda musa ma kubele kore kusukona ko park and the dilem kete ko machibura kona ka shukwa nda mgangero ti ar ba pusha ka tete e ma timba machine ne ri kona ka shukwa nda mgangero ka shberane en kesa sunan tlaba ne tlaba tsi kesa mina baba amkana ne ri Guambini, ever come in German, I should come up with my system category, Kotoksakan, commodity to be my husband Ezekiel, my indi, like a gongongona, and my lovely sister in the little Koto, Quaratembisa, in common cases. Then I'm going to Koto Guambini, Bokoman, Kabaka Kamala, okay, Bokomis, every family member land out of Gong, Dimus, Samasa, Bokoran, every seven Koko Pushaman, Dragon, Satanas, Fason Karan, donation, Matta, Laka Tomada, and I tell you, Anovana, Isaram Daka, Skaraka Tomada, Bokoka, Dimus, Samasa. Exkura kankurka tomu ne kesu tene la kankurka tomu ra ngona ngakone pesu no bera mesenyane e bakrusi le mwashin kamra kucha bana bana kanu kamana kamba tola general patron ko zaka stach kamba to enam kata kuma tibula la kashku kana oti ar no kamba tibula bebe de akakone makapule exkura kashku kwanda ya aba kucha kachino na belo kate pesu no bera ener la kamba tola kesu ne ms tene bela exkura kamba tola kesani e kate mashim tibo kona bakrusi le kamra kucha bana tongo bana tongo e ngwa deke ni la kasi andanda ya na ronim norodorodim nyoko la kana na satimuni Elizabeth Mbombi kusukana kasi yanda na upu chakati ya success la kasi yanda kesho ni success kusukana nda wita kasi yanda na wana nga kuna la imanu makubele grace wakuri shele temero dijeno kwa wana kusha wana wana zaraka wana kusha imanu makubele la mawa blog na ila keni chungwani la mkitu la zaze tula na mani josephine chungwani kusukana kasho sana kwa mkile mbogu bebeze akaba na wana zaraka mpubule kwa bebeze kwa kwa makapule la kashkuwa na malati hokene kusukana makuba slufu la yaba na wapu chakati nuna wana kasi yungwa zite imanu makubele kwa na gandana nika kane kesho ni la gandana nika kane na wana nga kuna Man gate love, MK Dikumbuza, Bokurishle Mashwami, Nan Kamara Kwapusha, Nkamara Kwapusha, Man Grace, Wankoma, Wankoma Shan, Laksukaraka Nkobela, Nkusha Nagyan, Derek Shwambu, Sukaraka Nkobela, Ntaitelela, Ibune Nera Pabak, Sukaraka Nkobela, Nkumekin Mugubibe, Deka Kukwana Makapule, Lakashkukwana, Opusha Kateno, Nabela Rukate, Man Gate Kumbuza, Eksukaraka Nkobela, Nkesmen, Man Gate, Eksukaranda Utaka Nkobela, Evokur Manu Kamara Kamara, Sush, E. Frank Mangani, Evokurishle, Mijan Mister Tlemiro, the Jen Kamara Kwapusha, Etikan from Manakankura. Zaman lan pusher kenet kaman lagam batulan ta itelala isi zakar chadar ko tola robin ka shokur ka ushar buru ka happy birthday ko kon manka pule lagas kuwa naba pusher kasi nona beru kasi frank manga nyiler ko laga mabalani danke Ewa nga kona da itembi tembi bokuru shile maa shini kumbira kufusha wana Barazara kumbira kufusha Thomas Mjunga wa shibambu kusukana kamsu anda Mafesi mnamdua la bina ila na Gyan bwano kusukana wa yeshi na bapu shoka se Hii tembi vura saka kusukana kama pube Dange maa shwa minani kesa shwene Ewa nga kona kamila ila kim shwa nga mwini Klamiro DJ maa shwa mwa mati mba kufuka wana Barazara kana kumbira kufusha si zekari chadir kutola rupi nga shokura Na manu makube le nga tabudari chila kandambi na kuwa nga kapile laga shkukwa anda Ewa nga kapile kusukana la waterfall ngona ngakona ngihlabaka nakamela khona nshuma abakurishela le temro DJ ekona ngona ko 36 ngikubela kufusha bana bantsala kana ngikubela kufusha like man of god chabarala la kona bela na manesto kira kamna mona na manjo sen tlongwana kusukana ka shosa la ane ko bitlelo rgo bebe de ka khona makapule ka shikuku ro fusha ka hleno na bero ka hle mando go ngare khona nshuma kusukana ka mdabra sarana pelenge ndeye ke monday boss at the blue monday baba Macam macam bukan orang bukan bukan komplek pusat wajah muka terlalu nyaga langkah show kena nama nama roda larsing a view lantai terlalu lepas permoti ekska lama walaya irun Richard madu lagi lama walawa pusat kat sini Richard macam ekska nak terus terus blok 24 aku ini nanti sabah orang orang kau ni terus cuba ni nampak komplek pusat mana orang terus cuba di jenama pusat mana gendi ekska nak kau bela Derek cuba muk ekska nak kau bela entah terlalu emos diser kau ekska labi heis labu pusat kat sini bukan ni cabaran ekska nak kau bela kerja ni bukan ni cabaran nak kau bela orang orang kau nak kamera
hey languta n'wana u nga kona loyi a nga hoxa xandla ku tirhisa xiexambulo xa Facebook i mana Kennedy va ku musumbulo ku wa fresh we DJ Tlhava ni kombela ku va dzudza my best DJ ni kombela ku dzudza kokwana dalowa nga ravala ka thomo ra emofaya wa gram fomo ra ka mavuza na va kona seba loyi ekwera tlhelo ka mina ku pfukani vanhu lava ma grade 12 nkata mina wow vakuni kombe kutlheleriwi ka bibedeka kwani makapulela ka xikokwani lama na tihokani kusukela makhuva stlofla ene le ka anakanya maxele la 14 aile lwandle mavundla ekusukela ka nkwera zamani lana kahle mangani kusukela ka nhlanekile lava pfuxa kahle nona vero kahle i mantsongo wa ndhuna brawini lanska real time lavelawu nkata se baloyi ya physical science kona high school kwalani khensa swinene emana Kennedy va kona mani ku tlhavaka na kambela sweswi i kokona ntoto va ku ri xile tlemero DJ ni kombela ku pfuxa vana va nandzaraka ni kombela ku pfuxa manchavalalalaka mapuvela nkata mfanele wa goxela ka mapuvela na manla na mana nsuku na sithembile na nkateko la ka mapuvela va pfuxa kahle mani novela kokwani wa ntoto la ka mapuvela ipompo danki mahoxa wa mina n'wana nga kona ni ku tlhavaka na kambela i ko ri makambela ka xikwana va ku ni kombela ku pfuxa kokwani swo bona ka makoxela mfanele wa goxela ka mapuvela gift joke kuba ku sukela ka mtswana le kombe ku tlhelo ku bebe then le ka lava hi tlangela siku ro ku velekiwa swin'we mina ku ri makapulela ka xikokwana la thavanga milana ka makoxela lwandle mavundla la ka nkwera zamani na vukahle mangani ku sukela ka nhlanengi laha anakanya maxere ku sukela 14 aila na masana mbazi masana mbiza ku sukela ka makoxela va pfuxa kahle no navelero kahle hi mani loyi nga ri ku ri makapulela ka xikokwana khe swinene ku ri makapule ku sukela ndhawini ta ka xikokwana na vukari mani ku tlhavaka na kambela sweswi i amukela xinangari va ku ri xela tamro DJ mavulavara tlhava ni tlhava tseni kombela ku pfuxa ku ri makapulela ka xikokwana laha i ri tarimbeni kusukela bhulwila emana nakanya kusukela roma 14 a pfuxa kahle hi amukela xinangani kusukela gadlanani ka mavambe n'wana nga kona flora mavundla va ku ri siyile tlemero DJ tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vana vanandzela ka vana runtsana ni kombela ku pfuxa wambeli na moya ku nga papa makapule va ri kwala ka xikokwana kwala na kokwana ku hlula la giana ti a la ya na mikateko mathebula kusuka la ndhawu ta ka xikokwana otr ni kombela tlhelo ke bibedhey a ka wambeli na moya i kokwana makapule kumbe papa makapule sukela ka xikokwana la ni kombela tlhelo ke bibedhey na le ka masana mbiza kusukela ka makoxela ni ka bibedhey na le ka anakanya maxele kusukela ka huma 14 a ya ma pfuxa kahle nona vero kahle hi mana oscar mamani mavasa kusukela ka xikokwana la danke tlhava ni tlhava tsi emakona na kambe kwana hi mtshikani fenomena va kurixela tlemelo DJ ni kombela ku pfuxa vana va nandzelaka ni kombela ku pfuxa Thomas Mdungwa Xivambu kusukela ka Mtswana la Kenneth Kamani la ka Mbatala Frank Manganyela ka Mabalana kombela ku tlhelo ku bebedeka kokwana makapula kusukela ka xikokwana laya ene le ka lwandle mavundla la ka nkwera zamani sasavona Jeanette Makondo kusukela ka nkwera sifasonke va pfuxa kahle nona va ri kahle vana la tshikani fenomena kusukela ka nkwera zamani khe swinene tshikani fenomena ka nkwera zamani un'wana nga kona ni mutlhavaka na kambela ke yi kwena leya kgaxana va kurixela tlemelo DJ ni kombela ku pfuxa mafesi mlandzwa la B9 laya mani Vigilia Ndlovu la ka okay mani Vigilia Ndlovu na mani Flora Makhubele la mawalani kumbe tlhelo ke bebedeka ku ri makapule la ka xikokwana lani na le ka latihokani kusuka la makhuva stlofu a pfuxa kahle nona vele kahle hi dloria kgaxani kusuka la mhlakongo lani khesa swinene la mhlakongo la soza isaya va ku va xumi tlhelo ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va nandzelaka ni kombela ku pfuxa papa xilo vana vafana kusuka la sikhwinyana the general cash ya sikuna kusuka la ka sikhwinyana laya na vanhu va rihanyo kusuka la ka nkuri ka toma a pfuxa kahle ya va pfuxa kahle hi isaya nkuna la xaya ndima kaya ku ri la ka dzingidzingini khesa swinene va kona mani va landzelanga va kona vhele mani nesikuna lava ku va xumi tlemero DJ ni kombela ku pfuxa sestinyiko maluleke kusukela ka ngobe jamela papa masenyani Ronald maluleke la mawalaya na ndlovu ka queen of Limpopo la mangombe kran kombe tlhelo ke bebezeka na kanya maxele kusukela 14 a la ne le ka kokwana makapule ka xikokwani beauty maluleke kusukela ndhawu ta ka mapuvela va pfuxa kahle nona vero kahle mani nesikuna kusukela ka dzingedzingi exintomanini ene khe swinene la ka dzingedzingi lava kona mani ngumana kana kambela mkhadi julia va ku ri xele tlemero DJ ni kombela ku pfuxa vana va nandzelaka ni kombela ku pfuxa masevu wa mina mana felicia la ka dzingedzingi la mama kensi la ri singa view la na manana ka nyala 14 a la ene kambe tlhelo ka bebedhey aka kokwana makapule la ka xikokwana va pfuxa kahle nona va ri kahle hi mani la i mana advice la ka n'wakhuwani khe swinene mana advice la ka n'wakhuwani la

0: aka skema kona mana mahlangana ku hleka ku Mr DJ Tlemi mimwashi wa hina ni kambela ku pfuxa vana vana ndzaraka ni kambela ku pfuxa man rikhotso laha ka njhaka njhaka Mandela hi nkata but Monica on the visit the original wrong kusukela ka mswani leyi man rose byane kusukela ka nkuzana amolweni ku longe ni kambela ku tlhela ku bebedeka mkonwani i baba makapule laha na risana hlungwane laha hlangana na rdp la tavan milan kusukela ka makoxana na masarambiza laha ka makoxana wa pfuxa tlhela na vero kahle hi man nwazi tama hlangana ku hleka starta imbarula drive Ewana nga kona la Walter Mkhodi ba kurishila Mr. Party ni kombela ku pfuxa bona mzaraka and kombela ku pfuxa FM Thotho ku Richard Matheku sukala Thotho ku lanska tsavara FM nyanya gelani papa papa triple and shoes like mhlongo la Walter for la mitrendra na khasi zakar sa dir khotola robere ka shokro ka mitlabo ka bebe aka kona makapule ku sukala ka shikukwanda Walter Mkhodi la nyagelani ka shoko emina ni khasa zwen la nyagelani ka shoko ka skela nwana mhlabaka ka mara manje zwen hlongwana ba kurishila zamara dijen kombela ku pfuxa ekolon shuma la ka mdabula la mana makubela ngi manuni nwazita la gangarani ka khanda na masevereni manuleke ku sukala ka ras fasong ke ke ke be be fei aka kwa makapule la ka shiku kwa ndama ana nalika ana kanya la 14a la masana mbiza la ka makoshara o vuchwa ka tlhono no velo ka hle hi man ne Josephine Hlongwane kusuka la ka Josana ni khesa swinene man Josephine Ongwana nga kona la irungula nchao ke mna blessing ba kurishile tlemro djeni kombela kupusha bana bana ndzela kana kombela kupusha my son tatelelo blessing ndokwana kusuka la flak mountain enelika siyabonga butele izela bram face la face wanda ena khlula jaden chao ke la b9 lan kombela kupusha bebe de kan tombia boti e ya number 4 ya boti ikhensa nchao ke la b9 lan nirkula ntombia ka hina Obuja ka tlhono nomboro ka tlhema na blessing na ngwazi kusuka la ndawu ta ka siyandani i rungula ncawu ke ni khesina la rungula ncawu ke kusuka la ka siyandani ba mandlani vuyela la ka sikam swi rata mikisir swi vekela ka tibela ta tinaro yi nga se ba awara eliya ya ntlhani ku ka ntlhani ta vukari cinca magiya tsumela ka vanga kuni va nga tirhisa xenge xa mburi xa WhatsApp va kandziyisa kunene la ka sikhe va kuri va na yano ndhe vezi tamcha va kuni kumbela ku pfuxa general la ka ntshuxi la rulani chavara la la ka mapopela ena la ki chavara la la ka nobela la va pfuxa kahle hi yano ndhe vezi ta the original one kusuka le ka mswani le va kuni mani nhlekani mariya makamba ku ri dj tlemeni kumbela ku pfuxa nos dar ngol busha manja janda kam chipisla man rozo bjanda kam kuzana man elisa makamo la basano kam chetweni fukana bo pucho kahle man ndoko ngari hleka maria makamo akusukala zone foka papazela nkesa sinane shem and ba mandan vyelela nkesela nkesela wa bona emana ngona nga kona nomthaba kana kamera I like given mshe ngwe given e ba kurula no ba shume de jetle mina komra ku bavusha komra ku sha Eric Terme la bulo la khona shuma la kam dabola la e kona makapela la ka shikukwa la ba vusha ka se I like na dzo tshavara la kusuka la kana belana komra ku tlhano ruke ne ku e ka blue monday boss that the world some got masaka world some lude ka masaka ba ku shingwe ner kona bothe b e ngona ngumba re kara kamera e mona ma two bias ba ku shira tlhemi ro di jen komra ku sha e bothe mo sa mo ra ka shikone ko phakana ni pfuxana papa majoko ra ka shikuku andanda itelela hi sesi wa mina i mama khensi ngore na ngomondi ya mona kusuka la singa viola kombe tlhelo ke bebe deka kona makapule ka shikukwani ebe then le kana kai masele kusuka la 14a la kusuka tse no na bero ka tse hi Emmanuel Matubias kusuka ka makosha dangi ma shome wa best ni ke tsena mingi sero mo ranzeka ka skengwe no hotelela no mbona ka ngamela i manla i dilist ngwana sfa songa ko rishila maji and ko bla puja kra ka manla ka matla tsikan fulo mana ka ngora zaman Calvin makana ni sa chimbufe ana ni gembrani ko kusuka tse dilist ngwana kusuka la sfa songa la ke tsena ni ba manla ni yelela ka skengwe nga ko no tsatelela swes Virginia ndo bra ba ko kurula tlemiro di jen ko bla kusha gambo ni kusuka la hlela ka shene tlele nga mahlatsi tsakan Rosman Nomsa tsakan Nomsa ngo mabona kusuka la ka sian dan la ya ni kombe tlhelo burgo bebe then le ka kona makapela ka shikukwana masalambiza la ka makoshala anakanya ma shale kusukana ka huma 14a ya pfuxa kahle no na belo kahle ya no masilo virgin love kusukana ka mapube a chamando hip hip hurry kona mana ngitabaka kamla ai brandam ne mixukune le khorweni e ba kuni kombela ku pfuxa kwena dia khasha nam sa kongla mana bumba lo stinye kona 14 bila e papa shilo bona ba fara kusukara ka skunya nan kombe ke nuri bebe dei ka mandu kunga ri e kona makapule la ka shiku kwanda ne le ka mala tkhokana kusukara pa phathi la bulo bedu la bulo batsa ba mpempe ya la bisa o pfuxa ka tsheno no bero ka tle brandam ne ne la karbala aksu ine le khorweni ha misir tara mixer karo ene vedo beka la ka waranta ne tsaka tsoka tsumele ka e ka banga kona nga tirsa senga sa burisha whatsapp no nga skoda ko tsata mixer e ku banda ka whatsapp ka number 060 8875942 ngona namu tlhela
1: sei vula nikombela ku va pusha akupuka hinkwawo lava nga sala va ni pusha ku sukela va mutshana ku givela u ta fika tolo hi sonto a ni nga kona a yi balelile a phalavoro a majenje a ku cata xitukulwani a yo dya hi tiphina xeme yo dya hi tshika a swi saseka swinene Sina mamu nga sami nipusha nkwono nga kona. Masha tiba kwa ambini fukona mrevali. Ama kensa wende nkwono pukana. Nkwono nza eva kanzo ya lavu. Fana wamina. Aiva baby. Aifan baby. Danko.
2: Avishin, avishin. Nkwombela kupusha anumulu waka mpambu. Nipusha mase anamalule kaka mpambu. Nedera kupusha man petrishia. Kampa ba tribal.
3: Vanda vain kwabu abampusha ampusha man magoda kama puvi ateretere e driver ateretere le yo dangu
4: minjani me state le mina ipukini ne pusha man jajani kwele ka mchipisi pukani mane ne mitwini ne puka ne pusha sesi gracious My should do people when they river place. Fukan in between. Near this ally, go for shaman, man Elisa Mancuna, Kwanaka, Kansanik. Lavama pushakulava, a man bruise about Lagama Paini, Lagama Giswanji, Nila, and go.
1: Erisina, Rosina, the Jitlim, and Kamako Fusha, Okufuki, Coconuts, Macapote, Kupuka, but thinking of an amazing. That is a lie. Manage Congilaja, a Cascunian, what for shame, and I look at him come like a lacano. Ah, Jamal, come.
5: Messer Pat, the familiar lens of Fushavan of an Aron, then. Quan bought my team by my shed, Gashkuan, Fukan. Quana Tatana, Ri Baloi, Ashubulan, and Amuna Fukan. Diet a little man, I'm an uncock. A man dying. Tukuluwa osi kasikhonyane. Sharela xinyanyana kamani. Xirifukani mukukula. Vana vinkwavo. Aba pfuxa hi mana na mari ya maswanganyi. Mina ni kwala ka maswanganyi kwala. Mina le hansi ka vuhosi. Bya ka holeni wa maxangu wa mpatso. Havi katini bya mina mbuya dangu.
6: Zi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Mfana koxa le ka makoxa leyi a va pfuki. Tiva ta wena gandlani ka khani na vona ri a va pfuki. Boti Foster Stole, le kandinda ndende na bona ri abapfuki vanhu lava pfuxa Richard Mati ku suka titokobe ku tinfukusiwa na ntshava n'wina inkomu
7: inkomu khazi tana wena mudyi wa tihlampfi mbombi laya buti xitereko chavalala mukhwita nhlavele pfukani la ka makoxa hey veni va masi mama two boys Misho rikhotso ntombi yiri yoxe ya mandorini na papa monika laka njaka njaka pfukani siswamini mangeli mathevula le ka maswanganyi pfukani lava hinkwavo va pfuxa papa mhluri sizeka richard rikhotso ni kwala robin ka xoko 7 inkomu khaze
8: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka dj tlemi ni pfuxa kokwani mahangi ka mukhomi boti rhandzeka thomas maluleke ka mavuza Man Maria waka aeshe sheka nchaniki. Awa pusha ya man Flora makuvela mawa block 9.
9: Rishili vula valu. Nkombela kufusha la wala ndelaka. Wakona sisri ni maluleke kankura asfasonke awa pfuki. Le kama kusha li. Wakona kukwa ngabini awa pfuki na wona. Ibi ni hetele kufusha. Tataram Kachani, Willir Kidi, Kwale Block 3 Gamminginis. Wapushwe Gezant last Maluleke, Kwaka Homofodin, be Danke Vlofalu.
10: Betlemi, Kondelekova Fushani, Nufushaman Manaki Nedi, Lababa Mandroman de la Brawin, Laka Sandan, Tisatova Sela, Pase Balu, Kane Maman Michelani. Nufusha squeeze and shame. A mamma mshuri, le robet kashuok, and got a bot sizek, fukan wana manani. Nezelai, mamma albi, kashkuquan, fukan sisani, banana fusha man makuwe, kaka buti ri chika ndambi insile mohashani
11: abshen tle ma DJ Mr. Pat ma vulava la mpfukile na mo va pusha pfuka hla makulu kolo ko teka vanaru enta pusha ko kwa ndalo vanga la va kusukela ka Tom abapfuki kase kuna kwa makapuks ka xikukwana abapfuki va xavela keke hita mama nta itela ku pusha mngana wa mina just 182 ina manono vanga va nkwa pusha tla hlabisa mavoko hiko kwa swa boha kusoka makoshani kan lo pfapa hla ka dalungu ya mina vile na katsa
10: rishile tle mo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa tiveka makhahlele le ka minenginisi a block 3 ku na papa xilivana vafana le aka sikhunyani ku na mani hluke sisitini khomaleke ka ngove jamela 2 vanhu lava pfuxileki ngobeni a vili
9: ngongo ni ta pfuxela vanhu landzelaka ku na bomba mzaleni na pfuke ku pfukana mfana wa kefa Moros Guyu Kuleka Mapuvi Kumala Woman Fish a ground in the Fijin Puff. Come on, I might put on Shapata Mora Bong City. That guy wrong about.
7: Clemino DJ Kuna Manurko, Sokata Botmoni, Galaga, Jagan Jaga, Lava Kona, Manflora Makumele, Lama, Wa Block 9, Laguna, Man Magoda, Driver, Laka Mapuga, La Inqua, Abasamana Kalashaga, EW Mangali Mensa Makatu, where Lagaguni can see little Miloji Josiamine, Bobo.
12: Rishile DJ Tleme, Akufuki, Kokonsa Boa. Vale saka madawo lo vha mfafa vha anavela kokona sa bo pfuka ndaka makosha ukwini vhushokoshoko information siweyo la asukunekare pfuka siweyo la asukunekare taitsela kala shaka dawu manga ile atikonda ka gongongo lava hinkwavo DJ Tleme va pusha munhu duma areshe la mugangeni wa ndhuna elkana mchana la block 20 ka sikunya kuna papa wa xilo vana fana ni lo tete nwana mukhalabza
13: Rihile shakara mina same big five matebula kusuka laka bode mina ni pfuxa mana Thembekile na Elijah matebula laka bode ni pfuxa sesixala tihlongwani lava nga ta muwanati la eya tshama ni hetelela hi mana anakanya la khale ka le tibananeni a 14a kokwani wa ntsumi va pfuxa hi same big five matebula kusuka laka bode Ni kensile shakara mina inkomo.
14: Hey, Rishile DJ Tleme, ni kombela ku vapfuxa. Kombela ku pfuxa kokwana wa mukhehlo ka Mapulo. Ni pfuxa Bodgezan class Maleka 14B. Ni pfuxa messages fina hlongwani ka Xivasana. Na ni pfuxa kurhani Maleka ngo hlayisa ka DJ. A
15: ku pfuka le XRR Maleka papangu. Ku pfuka Kiti do kwa ika mswani. Ta kombela kwa etsela hii. Smart lesho tonga laka skunyane. Awar na mkachani ulir kitu sanskala iti tanke papa. O mama o tsotoro kocha kumpa.
5: Abshin, abshin, tlava, tlava. Mwoy wapusha. Mwana haani kwa mswani mkurumbi. Kwa laka nsani gile kegela li. Pukana. Nhlani ku mani magoda ka mabuvi pfukana buti va ta wena ngandla vanhu ka khani pfukana na ndyangu vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mani mariya va ka hayi sweswo kala ka nhlaneke ku na muganga wa ka n'wa hi sindzela tlhelo ka pavement inkomu ayi bya yiva vurhongo mani
16: ayi Mr. Tleme ta ku a pfuki vanhu vanharhu ku na tatana Isabel Mashele kwala vihla a va pfuki ni teniele a ri singa vhiyu ku na mama nkhesi nga holela mutemo na vapfuki va ya 14a ku na khekhe ra anakanya na xilaveko ni tani ku ku na mama sesixalati hlongwani mazinjiva nga ta mun'wana na ta n'wi swileva ni ta tlha ku zondzera ku rhandza ka vona xilo xin'we a vapfuki ku na khekhe a 14a ra xilaveko maxele vana va pfuxa mavona hi tisela rivili inkomu tlemi until 6 o'clock
17: Papa Makapule la kai xikokwani kha ni ku pfukani papa mina ku ri siku ra n'wina namuntlha ivi ni ya kuma tingula godomo ri kwala ka Makapule ni kha ni ku ya khomani papa Makapule kahle namuntlha ivi ni ya ku mhani makhuvele lava kata paparexi ni kha ni ku pfukani mhana mina mi ta hara ka xikokwani hi ta kongoma le ka papa Makapule loyi a nga pfuxa i mama Albila ka xikokwani inkomu.
18: Minjhani DJ Tlemi, ni pfuxa mhanjhanjhani ka Mchipisi, ni pfuxa mhanhlekani va manyunyu a ka Phaphazela, ni pfuxa Sister Vele ya Nkumbe kwale ka Mapapila, e mhani Khela kwala ka Mapayeni, danku.
19: Ntlawa ntlawa, ni teka fana veri Magoda ka Mkhoma Pfuki, ni teka Ivy Ncuva Mukhaya na yena Pfuki, ta hetela hi mhani Gheli Mathevula le ka Maswangani. Hikuva vanhu lava pfuxa hi 4 stars tole ka ndindani danki.
20: Rixile ni kombela ku pfuxa mhana wa mina Mivusi Makaringe ka G. Ni vuya ni pfuxa hanu wa mina Kubani wa Mawewe Mashali ka G. Ni hetelela hi ku pfuxa mhani Agnes Mdlovu wa Mulandzwa ka G. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself. E papa Pili, kangana lume inkomu.
21: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Laha ka xihosani ku na sesi Jesuina Hlungwani, kukani sesi. Voko wa Xingwavila i mhani Maxava va lava kwala ka xihosani pfukani. Le ka Mapuve ku na mhani Mahuri, pfukani mhana mina. A va pfuxa hi kokwa rekela ka Nhombelani danke.
22: Ku pfuka vanhu lava landzelaka va Rivombo a va pfuki, va Mlali Hlanganani RDP a va pfuki, va Marewa James va ya hetisela hi ku pfuxa kokwani wa Risima ka Bode a va pfuxi Marivombo ni va vona ngana danku.
23: Rexini muhafi ni kombela ku teka vanharhu laya ka Mapuve ku na mhani Mahuri hansi ka Sport Center va pfuki laya Hlanganani RDP ku na sesi Maria wa James a va pfuki njhakanjhaka Mandela va kona mhani Rikhotso na Mixo Rikhotso ri Pitori a va pfuki vanhu lava pfuxi Nkuzana laka Siyandhani ban.
24: Hawa hi mixo ra noxe hambo hi pfuxe vanharhu ntsena ku sungula ni ta pfuxe Mr. Nkuzana vona va kumeka leyi ka Siyandhani emugangeni wa Nduna Boy le na hawa a va pfuki ni ta ni ta pfuxa Gian Baloo ye ni kumeka leyi ka Kakhala le na yena hawa a pfuki ni ta ni ta hetelela wa mbiri na moya vona musi wa hosi vona va kumeka leyi ka Nsalwa Block 25 le muganga wa Tana kahle a pfuki wa vota ndyangu. Vanna va hinkwayo DJ Tlemi a va pfuxa xilahla Richard Zambuke ni ri laha Sadana Lounge ntirho laha a ka ku ri ka Nsalwa Block 25 leyi mugangi wa Tana ka tsi ntlavantlava ya mahlweni DJ wa mina danku.
25: Emixolona ni Tlemile wa DJ Mavulavala ntlavantlava tsi a ku pfuke mukhaya wa mina mhani Maxenji kokwana wa ku hlula kusukela a Gena Section A. Ku pfuka mhani Rose ku va Vhumani kusuka le aka gym nghana lomi ni to hetelela mani Nalo ku ni nga heteleli mani Xikhongelo lowa jaha kusuka le a Block 20 ka Tshikhunyana vanhu lava pfuxiwa mani Longa DJ Abza kusuka ku ni Longa ndawatela Gen Section A kusuka ni hotela swilo mani Khacha Mamavhi ya sungulo Gen hlayiseka Tlemi lowa DJ danko.
17: Rixile DJ Tlemi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kokwani Makapule ka xikokwani ni ri pfukani hi le ku tenela jakeke ra n'wina hepi ni pfuxa sesitavhele ya kumbe ka Mapapila ni pfuxa sesalfina va ka Mhlawinji va kha va ri lenzwi ndlani leyi ni ri pfukani sesi wa mina ya jakeke le ka Makapule hinkwavo lava a va pfuxa hi Mathevula Mukateko kwala ka xikokwani ka OTR kwala ni khensile muhaxi wa mina wo rhandzeka.

0: ukula ka wena homu hi le 14 A14 hinkwayo hi le ku kuleni kula u kula n'wananga la kaya la u na masana mbiza i mukon'wana wa mina i xitukulu ndhuva i ntukulu wa number 3 ya mina kula u kula Sanas xin'weta xin'wana xa ku saseka wa tiva kula u kula xa ku fana na ba xona na kokwana wa xona kula n'wana wa n'wananga xikwembu xi ku navela ka mbilu ya wena a ku na lexi hi nga ta xi endla a va sava vatswatsi va ve loko va kume vanhu hi nge cukumeti kula u kula kula u kula mativula ya n'wana wa mina happy birthday ka wena va ri ku na mani lanani loko no siya Thavani n'wana loyi a ni n'wi rhandza ku tlula na ku n'wi rhandza kula Thavani Milani ntukulu wa mina ntukulu wa masive wa mina kula n'wana wa n'wananga xiwahetani xin'wana xa ku miyela a xa ku saseka xiyemu xa ku rhula xa swi tiva loko xo hlangana na mina ndleleni xi boha basikini kuavuxeni mfana wa mina kula hi Thavani xikwembu a xi ku endle tintswalo papa ni tiva ku na hala ka mathevu ya hala ka xihoko nakona gracious for fair gradish sedoge na masingita ngoveni i mukon'wana wa sisikhoni le aka homu a 14A nakona gracious for fair mlandza kulani mikula Jehovha mendla hi tintswalo ku kula ka n'wina valandzwa hinkwavo va suka ndleleni va ya khwatini kulani mikula i kokwani Gaveni ni la ka makoxa vula ni ku tshandza hi rirhandzu rin'wana ra mbilu na moya
1: ra lavu
0: ni rhandza hi rirhandzu ra yini
1: ra lavu
0: hayi
1: ra baby
0: loko Jehovha a swi kota hi ta tlhela hi hlangana i ku rhandza ka yena swilo leswi hinkwaswo swi hi pfimbisaka mimoya hlayisekana
1: Gesa sna tlhisa ka.
0: Amen.
1: Danko, it's just okay. I'm sorry to mix it. Yana.
2: Niku ari. Happy birthday. Kama ba shanga. Yes, ladies. Anakanya, Michelle. Kula my girl. Xikwembu xi ku pfuna xi ku kotisa n'wananga. Navela ka mbilu ya wena ku boxeketa ni ku happy birthday ka kokwa Makapuli le ka xikukwani le siku ri saseki papa ni ku happy na le ka lavan'wana hinkwavo a va navelela hi kokwa a rekela ka nhombelani danko
1: kheswinene ku vona rekela ka nhombelani lava ku ri van'wana la Jesu rifa mitlhaveni me ku na munda
3: kona a ni twali na sweswi na
1: sweswi mi twala ku nandzika ngopfu
3: siya wonga vava Gratis for fair, that is Daniel too. Anakanya, Tawang Milani.
1: Yes.
3: Kokwani Makapuli.
1: Yes.
3: Leka kokwani Gaveni, and Ashulaga Kunukuleka kokwani Gaveni, New Rivala. Mara, Niko Hava, but to my friend, I wish I had what to talk. Now do I go back?
1: But I see Mara.
3: Ay, gratis.
1: Tikese sinenhle sekani. Elikese nene kata Johnny. Bagumona mhlabo to pshatsa. Ey, va tirisa rito rin'wana ra Xitsonga ro nandzika njhani. Va kore vangwana va kandise kuna na ithi ku va rindza.
4: Makobuli.
1: Oh, inze kona ka n'wina ka papa.
5: Butsemi. Nkombe vona na birthday, ni ku happy birthday ka kwa Makapuli ka ka xikukwana. Nele ka n'wana mhana anakanya. Ku anakanya n'wana ka kula hi kulela hosini. Nele ka masingita ngoveni. Ku kula n'wana wa mina mi kulela hosini. Ndhambi mi kateka vanhu hi vanhu birthday. I mhana nele ka xikukwana danki.
1: Kheswinene mhana nele kusukela ka xikukwana lava kona van'wana. Jesu rifa mina ma mukerele.
6: Aya rasha. Good morning mayamda.
1: Morning sir.
6: Kokwani Mathei mina ni ka loko makeke. Ni ka loko makeke ka anakanya Mashele. Ni ka loko kokwani Mathei va ri namuntlha va ta lahleka mana anakanya mi veka plate ya kokwani Mathei ni ta va ni ri koho. Ni ka loko hipi bente ka kokwani Makapuli. Kokwani Mathei. Ke arebe sepole rinene bana wenda ka loku kwembo askatekisi radio le yinga ya fetele u hi vanhu va mina ka loku yepi
1: bedi na bele na bele na mana

0: wena mali ka hari ya lini nati benefit na tona tata tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
1: Sweswi hi hakela nkarhi wa vuxa ku dya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuva na vagajeri va agro yi kona njhani bya hina byi sukela ka 90 rand la hi tlhela ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook midyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi comedies siyakula cupro ubrok na swin'wana swo tala hi tlhela hi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo Bibi hi na rona na ku pfuneta ku dlaya mabvele swakudya swa timbuti hi tihonci pinyevu kahlekahle swiharhi hinkwayo

0: 1989 loko risimu leriwani va karhi ri humesiwa kahle swinene ma twala kahle risimu leriwani u nge ze u kumbexana risimu leriwani vhele ri na vo 2-3 years kasi a ri na malembe mo tala ngopfu from 1989
1: right malembe ndzhaku masa ex risimu leri humeni kambe kari ha twala kahle swinene ngopfu swinene va mama Deloitte ma brand of South Africa-Dzonga ni ku xava mina vuyisa sweswo eka tihlokomhaka ta mahungu na mitirhiko lundzeni na mangobani 48 minutes after the hour 6 o'clock hi le ka a first hour the big breakfast on mixer kambe ka sweswo hi va hi kha ku nyika kahle ti-wed updates yi fundzeni ku luxani pova ku ya vahobi ya mfumba vukorhokeri bya ta maxele kumbexana va South African Water Service Mr X hayi ti le ku vuya swinene hala handle Mr X
0: ya ti le ku vuya swinene loko va hi langutisela handlela ra dzinda ku ba moya ku ri na pfula ku ri swilo hinkwaswo swi kona ku kala dyambu ntsena so na tinyeleti leswin'wana swi le ku endlekeni hinkwaswo loko va kha ri hi langutisela handlela se hi ta va hi kha ri hi vona ku ri ti-minimum net maximum temperatures eka mixo wa siku ra namuntlha byona kuva swi va swi yimisi ku yinike loko va kha hi langutisa kahle madoroba ya ku hambanahambana la a Limpopo a hi ngheneni kahle hi langutisa ku ri la giyana ri xisi ku yini eka mixo wa siku ra namuntlha la giyana swi vula ntsena leswaku ri 20 eku fika ka 20 n'we endzeni ka malamulele 19-21 and then hi va hi karhi hi tsutsuma kahle hi nghena kahle leyi a old days leyi loko hi langutisa old days yona yi ri 17-30 and then vilavila 17-33 loko langutisa kahle liphalani 18-34 hi tsutsuma kahle ni yale a livubule hi languta swi vona kahle ku ndhawu tin'wanyani vhele ku va kha ku titimela eka mixo wa siku ra namuntlha ka 15-22 tsutsuma kahle ni nghena le Lost Richard Makado 13-22 nghena kahle mokopani 16-28 musina 18-29 nghena kahle leyi a phalaburwa leyi 18-22 mi ta swi vona nakona ku a impela ka titimela phalawura na yona na yi tshama kha hisa swinene mara loko mi langutisa namuntlha 18-22 nghena kahle la apulukwani la 14-24 nghena kahle thabazimbi 19-34 toyandowu va rimini vhenda 16-23 ndzi tsuma kahle nghena la atsanile la 13-19 laha ku ri doroba ra mira ku hetelela swinene la ku ri maxelo ka la ku tisela wona kusuka va ka byiru ya ta maxelo
1: MC wa ndzawulo ya vutleketli exifundzenikulu xexa KwaZulu-Natal swibonisa duma u misile swivilelo lexikulu mayelana na ku va vanhu va ya mahlweni va lahlekeriwa hi vutomi bya vo emagondzweni ya le xifundzenikulu lexiya kasi vanhu va 11 va hundzile misaveni eka nghozi yo chavisa leyi khumbaka thekisi na lori egondzweni ra N2A ekwamanandi emtubutaba en'walungu wa KwaZulu-Natal kasi ku dlayiwile vanhu va 27 no vaviseka van'wana va 26 eka tiawara to hundzanyana 24 leti nga hundza exifundzenikulu lexiya xa le Gauteng na le Western Cape ko ku hala tangati swi sungurile ewadela erand vopela dyambu bya Gauteng laha ku nga baleseriwa no dlawa van'we va xihoko va 17 na ku vaviseka van'wana va 15 endzhaku ka loko vavanuna va 8 lava a va hlomile va nghenile swa xitshuketana endhawini yo xavisela no nwela koho byala laha va nga sungula ku balesela mhaka yo vava swinene
0: ya i mhaka yo vava swinene because and loko va yi langutisa mhangu leyiwani leswi nga humelerisa xiswona va hlamusa timhaka ta ku ri ku ri tshame ku humelela yin'wani last kona kwalaya ku nga hetele ku humelela leswiwani se leswi vulaka ku ri ingaku ku na mission wo karhi wu nga le ku endliweni vhele swilo swi nga humeleli hi ku landzelelana hi kambirhi hi kambirhi mara va ku tala va kona vhele va hlamusa timhaka ta leswaku ri ingaku i va ceriwa mugodi swi nga ri enawini and a ni tivi ku ri kasi why va ceriwa mugodi loko swi nga va fambeli kahle le hansi ka misava why va fanele va huma va ta va ta yayarhela vanhu hala handle swi fanele swi lavisisiwa swinene sweswo kasi maphorisa ya khomele wanuna wa Limpopo mayelana na ku dlayiwa ka ntombi futhi Nxumalo loyi tsumbiwakwe u nga kumiwa ekusuhi na swirhapa swa Moyi 14 eVusimusi eThembisa emugqivela navusiku n'wansati u kumiwile a nga ambalanga nchumu naswona a ri na timbanga letikulukumba swinene enhlokweni na maribye etlhelo ka ntsumbu wa yena loko hi va karhi hi langutisa maphorisa yi ri ku hlotanini kumbexani na lava nga hetelele va va karhi i va endla nsele wa so
1: Muyimeri wa Afrika Dzonga eAmerika Rolf Meyer u bakanyerile etlhelo swihehlo swa leswi vitaniwaka ku dlayiteriwa ka valungu ku vula leswaku swi vulavula leswi i mavunwa nakona swi susumetiwa hi ntlawa lowutsongo lowu lavaka ku kucetela vonelo ra Washington kasi president wa ANC Ramaphosa u yimerile matshalatshala ya mfumo yo kurisa ikhonomi hi ku landzelela swivilelo leswi nga kona mayelana na ku tlakuka ka nhlayo ya ku pfumaleka ka mintirho kasi a burisana na vasekretari va vandla ra African National Congress eDurban tanihiloko a kimeta pfhumba ra vandla ra masiku ya 2 ro gangisela nhlawulo leri nga kongomisiwa eka ku teka anakambe vulawulo ku khari langutisa bya masipalakulu wa eThekwini eka mihlawulo ya hukuri
0: ya kasi ku langutisa nkarhi wa kona vhele enhungu na afutsena timinetse va yi karhi hi kongoma kahlawara ya nkombo yi nga se ba kasi vanhu va ku ringana 11 va hundzile emisaveni eka nghozi ya ku tlumbana ka xibazani xa mani na mani na lori ya ku rhwala tinhundzu exifundzeninkulu xa KwaZulu KwaZulu Natal ngozi kubi kwa leswa ku humelerile emgangeni wa le Mthuthuba kumbexani Mthubathuba kasi vakhandzi vo hlaya swinene vavisekile endzhaka loko xibazana xi tshwile hi ndzilo xi hela loko va hi karhi hi lamutisela bya nkulu wa xifundzankulu Thami Ntuli va rhumelerile marito ya ku chavelela eka avandyangu leyi nga hetelele va khaveriwa kahle hi papa ra tima kasi vaakatiko lava nga vaviseka eka nghozi leyiwani va va kuma vutshunguri swinene eka swibedhlele swa le kusuhi
1: right kahle wa ra ya nkombo eka mixos siku ra namuntlha kasi maAfrika-Dzonga ya mahlweni ya rhumela kahle marito ya ku chavelela eka vandyangu wa kacauke tanihileswi muhumelerisi wa vunanga bya xitsonga ra tlhele muhaxi eka xiyanimoya try by force mafosi laha vikiwaka ku va a kha a hundze emisaveni siku lera mugqivela mixeri kambe ke vanhu va ku tala swinene ngopfu va ya mahlweni va rhumela emarito ya ku chavelela eka vandyangu va kacauke lava va ka va kha va kombisa swinene ngopfu ku ri va khumbeke swinene ngopfu erifu ra mafosi try by force laha swi nga humelela swa xitshuketani va nga swi langutelanga na le ka swiyenge swa mabulo Mr. X ku nghena ku busy swinene ngopfu ne le ka nkarhi wa sweswi
0: ya ku busy swinene ngopfu swilo swa vhele swi tihi rifu rin'wana ra xitshuketani mina ni hlamula loko se ni pfuka ni kuma ku loko ni khoma foni ntwanga ku a hi swona ku ri loko se ni tshamile ni langutisa ntwanga ku se ni kunguta munhu a ni byela ku ha i prank a hi swona kambe hayi moya wa wena mafosi a wu hetlele ku rhula hi ta va hi karhi hi ku landzela n'wana bava hi vonile mitirho ya wena vhele yi vulavurile ku halanga ku vonangi hi ku vhele kasi loko va ikhari fms sweswo vhele jahara makumembirhi wa malembe vukhale ri fexi xana xa 7 wa malembe vukhale loko mhana xona hi wa vumune wa loko va karhi va xi hlambisa kumbexana va ku xitwa xi va kha xitwa ku vava loko va xi cheka va kuma ku ri xi na swikoweto swo karhi leswi nga hetelela swi kombisa leswaku ri u hetelela va karhi a pfinyiwa laha swi tikombaka leswaku ri miehleketeleri wa vhele u ta hetelela va karhi a ti vonakarisa eka majistarata ya ka Malamulele
1: right muntshwa u tibaleserile a lova xitichini xa maphorisa xa Kanyamazini eMpumalanga kuvikiwa leswaku a samanisiwile emaphorisa ku ta konanisiwa mayelana nandzu wa swiyehlo swo pfinya kasi vandla ra Africa Mayibuye Movement ri vula leswaku mfumo wa timasipala wu ti famiserile kule na vaaki lava u fanele u va tirhela kasi vandla ri simeke etsalo ra rona ra switshembiso ethembiso loko kha ri langutisa etindhawu leti a tile ku rhuleni siku lera mugqivela
0: kasi loko va kha ri langutisa MEC wa ndhawu ya vutleketle KwaZulu Natal sibungise mese siboniso duma u humesele swivilelo leswikulu mayelana na vana na ku va vanhu va ya emahlweni va lahlekeriwa hi vutomi bya vona emagondzweni ya le xifundzeninkulu lexiya vanhu va ku ri karhi khumanwe va va karhi va hundza eka nghozi ya ku chavisa swinene ku khumbaka kahle thekisi ra le magondzweni N2 kwa mnandi Thubathuba loko iva ikari ila mtisela kula kule soko rivele timuva tikomba nga kutile kui hete nishunela la magondwe la ayivini iva ikari observe iva ikari tishlaisa la magondwe
1: right ke mingisiri famisa sweswo ka mixo wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa the big breakfast zone va ni kha va hlayiseka swinene mingisiri wa vona maxelo ma kona ma va kha ma tshamisekwini kambe ke ta va ka hi twana hi ku famba ka siku ri maxelo lawa Mr. X ma ta ma kha ma hi khomela
0: hi ta va hi karhi hi langutisa vhele hi vona ku ri xana ke loko dyambu ri kha ri famba ri va ri karhi ri swixisaxisa ku yini ke mi ti vona yela mimoyamoya leyiwani loko swi nga bohi ku mi fanele mi huma mi fambafamba hayi mi nga zi mi huma mi fambafamba ni a hi tshame etindhawini ta ku hlayiseka swinene because a hi swi tivi ku loko moya lowu ni kha bisa xilo leswiwani mpfula yi kha yina ku ta hetelela ku ka ku endleka yini
1: right famisa sweswo mingisiri hi tsutsumela kahle ka mahungu ya wara ya nkombo na mutirikuloni rimi mangabeni Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha matsakosi tsumela kona 2 leswaku munhu wa mina I fambi rixile good morning.

0: Bebe, lead, within shoko mokata mawunga nangu, eka jisarise.
1: Likhe sile tinhloko makata mahungu ya awara ya kaye president Cyril Ramaphosa la barikari ayise mahlweni etindhawini ta kurhuleni na ku va varikari va tigangisela mihlawulo eka nkarhi wa tivhoti. Maphorisa ya le ku lavisiseni ka nandzu dlaya no pfinya mahungu xitalo le ka awara ya kaye rixi
0: riendleve lead letinhloko makata mahungu nangu eka
2: GCRFM. Democratic Front.
3: Rishaka Funeral Cemetery sa kutumbulishiwa ka Rishaka Financial Services. Leina yona yingale hansi ka Rishaka Group ku anja sa bukorekeri ku sigala hi 1 October 2026. Rishaka Funerals yi emahlweni mi nyika na bukorekeri byo peka varhandziwa va n'wina endzeni ya vona yi ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika bukorekeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: tin yon kala wani. Vai wone ra sungana sungana. Abshin.
1: Yebo.
0: Aye, unjane mkul.
1: Mpo wane mbwana.
0: Mito ama holiday ya nyamali ya mikami yi jela ni mwini dhaya mwini ya mdhaya na shkwara.
1: Matelo ane hilo ya ulo kumefuka na mpundu luku mami yime iti sabaka. Mita ane maki, ya ifuki hili mjani na, ifuki hili. Ya mko makuri na loko mngaru kona makota kungcela go ile go motshuka me bone go yime mo fala 18 le lan me tseka tena ba rata bona go me ba jela bo an kona mm eh go nna ha no ga i tawa go sia na sia sa le tani go mo na le sa tseng go mo go lo nya tikete ya nya tikamareni e go makuri hai e tikete na itini uma tsanyana wa tsase se hey duya wona sinya unene loko wo obakela hala ka wena atamba la maninga makoti mina eh hayi suthu gakela hala ka hina ah pele suthu ba mushise sa makhelwane
2: ke se swere wa patlani
1: yebo
2: yebo
1: wa umanyana ka hamshamulo wa siva ku mpatele yini ai ha tsala mina no ka nge se hlangana mwina ene xipiko matiba yalo yo wa switiva
2: do yile fo
0: do yile
2: anda ku pfumelela no switiva ku na pfumela
0: 0608754 mita ku pfumelela
2: a xa tsinje
3: ai njalo mwana
2: e fukile minja
3: Hey.
2: So what are you doing there, Naga?
3: So to come out and say one thing, so what are you doing there? You're watching my show, I'm Kagwan.
0: I'm not sure.
3: Okay, ipi nagadalo na kelwani hikuya hi nawu loko ri xima vanhu va pfuxelana. Mara loko ku ri ku u endla swiseve loko le hindzini wena wo alaika yi n'wi pfuxela va nga endli swona.
0: Kesi. Kosa mi twile topic na.
2: A va hi twile, a va loku bula na yena. Makhelwani wa kahle hi lowo loko a ri na problem a nga yime hi khumbi a rhuketela a jika hi gate a nghena hi tshama hansi hi lunghisa xiphiqo loko xi ri kona i khanyi kusuka la Giyani la section A.
4: Rixile vaxi mina loko no kuma nkhelwani wa mina kahle emankhelwani lowo wa ku hi vonisana xa vusiku na nhlekana swa kahle xo biha i va a ri kona tlhelo ka mina na mina ni va ni ri kona tlhelo ka yena hi laha ni vonaku ku makhelwani i kahle. I'm going to go to the next one. Sweswo taniya mina na makhelo wa mina a hi xem na loko ku ri na leswi swo ka swi nga ri ku kahle na ya makhelani mara laha ni khomekangi ivi hi tshama hansi hi lunghisa se hi hanya vutomi ku ya mahlweni inkomu manigeni ma tevula ka maswanganya
5: ri xile vahaxi vambirhi makhelwani wa kahle hi luwa wa ku loko ka swin'wana mi nga hendlisanangi kahle kumbe a ri na problem na wena i nga swi tivi a nga ku gegi a ku gega loko a ndla swin'wana swo ka swi nga tivikani a ti-stret a fika tshama hansi a ku makhelwani ni na problem ya 1, 2, 3, 4 hi kota ku hanyisana hi ya mahlweni hi ku makhelwani hi yo xaka ra wehe ro tiya ra mampela ni khesile vahaxi va mina.
4: Makhelwani wa kahle i makhelwani wo hi pfuki hi xewetana loko tihomu ti nghena ni nga ri kona khayima na mhe loko ti a nga ri kona ni khayima hi sweka hi phamelana hi twa hi xurha hayi lowa swi cela ku tshama ka ku zondha vulavulela na van'wani vanhu
6: kulave mina loyi hlayiseka na xitichini
7: exiyele vaboto wa mina kwala xitichini na vaxumi loko hi kuma khelwani u kahle hi loko mi pfuka mi pfuxelana na makhelwani mi lelana loko un'wana a famba a nga ri kona ndyangwini wa yena a vona muti wa wena a vona vana va wena emakhelwani mina va makhelwani wa mina va kahle ngopfu mina va makhelwani wa mina hi khomani kahle ngopfu emama Albi kwala ka xikupani inkomu
8: makhelwani loko va ku makhelwani i makhelwani wa kahle i makhelwani wa kahle loko makhelwani a pfumala rinyadzo i makhelwani wa kahle loko makhelwani a ri na something emutini wa yena or a ri na problem a kota ku communicate na wena i nga voni hi ti-surprise a nga vulavulangi na wena kahlekahle makhelwani wa kahle a va makhelwani wa rinyadzo a nga vi wa rinyadzo a va makhelwani wo loko a ri na problem a kota ku communicate hi loko va ku i makhelwani i tluka ra mixengo ka matsakala
9: Alright, kuna mingisela.
2: Abusha. Hey,
10: bana ngana big deal mphukeni.
2: Mphukeni mizana.
10: Mphukeni. Eh, mana ana kanye.
2: Alright.
10: Eh, iku ya mina makhelwani wa kahle. Hi swilesa swintsako ari mutini wa yena. Nena ku a gega ari mutini wa yena, i kahle hiku swindela mutini wa yena. Ene i gega swi kahle hiku hi leswi yena a vona ku loko a swi endlisa swona swi tsakisa yena wo ya hi swona. Kamana makhela nani ta hinkwaso leswi yena a swi endla ku endla yena ni vona ri kahle ngopfu akuna leswi mina ta ku loko a endla leswi a nga ndzi swona i ndla swona hi ku hi yena a mutini wa yena hi loko ta ta ku ndlela laha ni ta n'wi vavisa se a nge vuli loko a nga kahle ku ri leswi yena a swi lavisaka swona a swi munhu yi ma ni mi byela ntiyiso wa mhani leswi yena a swi yena asukahlanga nakuvulavu ina vasoso gega minkarhi kahle ngopfu na makhelwani wo gega a nga ku kongomi i kahle ngopfu hikuna loko no byeni gega ni ri na mutirhi wa mina wayi mi ku a ni fanisa a ni kahle ni kahle se na makhelwani lo mhi loko o gega ni xikulu a nga vulangi hi vito ku gladis kumbe mhani anakanye hayi mi nge n'wi avanyise mhani i kahle ngopfu i vone ku ku vulavula a nga lavi ku vulavula i vulavula ri mutirhi wa yena a gega endla swona swi ta horisa mbilu ya yena
2: Mela fhamisa sweswo ka 0856 karo kona ta va ri kona Merlin tsalo yimi suka va ra kafe kahle va ra khume mbirhi mina na n'wina hlanganeni kahle mutsuku leri xaka BBZ hi rimambirhi 629
9: asuka makamu na majuba sisa ti khamera letikulu va makhe kunanamana va makhelwani van'wana lavo bakanya bobo ni mi rhandzile mncwa

0: Jinke Private Clinic lay it clinic le puna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
1: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
0: ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le etingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care. Jane Care Private Clinic lay it clinic lay puna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
2: ku nga ri baba Chief Gasela na ti short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali amukhela nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu van'wana va boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana u vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 rand leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka u amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena u kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondzaka swikolo swa mavayivayi ePitori u khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela
3: ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga tshemba kumbe u nga tshembi Nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona ndzi twile laha vava Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-Short Boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlweni ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-Short Boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-Short Boys na vava Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina, ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindu kun'we na ku va vana va mina va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka vava Chief Gasela na ti-Short Boys.
2: Xana u na swiphiqo swo swa timali? Ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshego Fatso Mashele kusuka eLiwahomo, endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi, ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona u twile laha vava Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshego Fatso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB, naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wayitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma, naswona u endlele tihakelo ehandleni ka ku va kona nisiwa hi bangi sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi. Hikokwalaho ka va Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena, naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648, nakambe 064-6858-648.
4: Na opile ku bayi kusuka Los Richard, nomboro ya mina hi leyi landzelaka 078-421-7407. A ni ri muchudeni wa college eliphalale laha ndzi nga sindziseka ku tshika hikuva ndzi bile emirini. La ku yisa mafendi dyondzo swi tsandzeke, eka un'wana na un'wana u khomele hi tingana. Hikokwalaho ndzi fanele ku kuma ndlela ya ku endla mali, naswona a ndzi ehleketa leswaku mali ndzi nga yi endla njhani hikuva tata wa n'wana a ta va ndzi sukerile, naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku ndzi pfuna loko ndzi bile emirini. Siku rin'wanyana loko ndzi tshamile ndzi twile vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali ka tiakhawunti ta vona. Van'wani va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wani vanhu va na nhlahla ya lotto na powerball. Ndzi bele riqingho ka un'we wa lava a va nyike vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. Ndzi bele riqingho ka n'wanuna loyi wa matimba ndzi kombela leswaku ti-short boys ti ni nghenisela 2 million endlwini ya mina leswaku ndzi fikelela norho wa mina.
5: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki hi ku la dumadwe yena malamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet kumbe se nyikatsa cabinet, mira na basin ti sukela ka 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe. La duma, where you save and score.
6: Mabunda EC and Tennis lava hi van'wani va tiloyara leti tivekaka swinene, naswona va pfuna vanhu vo tala lava nga na swiphiqo, va endla immigration law na swin'wana swo hambanahambana. Eka lava mitendi ya vona yi nga blokiwa va nga holeku va swi kota ku mi pfuna, kasi lava ti-ID ta vona na tona ti nga blokiwa va swi kota ku mi pfuna. Kasi eka lava tikeriwaka hi ku kuma timali ta le patwini RAF va swi kota ku mi pfuna mi kuma timali ta n'wina. Va kumeka ePitori a 421 Pretoria Street, Curator Buildings. Kasi nga va foyinela eka 012-023-2327 012-023-2327, kumbe u rhumela email eka info@mika.co.za. Mabunda EC and Tennis lava hi van'wani vo ka va nga hluliweki hi nchumu. Mabunda EC and Tennis lava hi van'wani va tiloyara leti tivekaka swinene, naswona va pfuna vanhu vo tala lava nga na swiphiqo, va endla immigration law na swin'wana swo hambanahambana. Eka lava mitendi ya vona yi nga blokiwa va nga holeku va swi kota ku mi pfuna, kasi lava ti-ID ta vona na tona ti nga blokiwa va swi kota ku mi pfuna. Kasi eka lava tikeriwaka hi ku kuma timali ta le patwini.

kota ku ri ku va na ti-boundaries loko swi ta ka timhaka ta ku vota hi ndlela leswo they were celebrating it ku ri icon a yini ni ya vota tanihileswi ku ngo lo sala masiku mo ka ma nga fikeku na I think it's 39 if I'm not mistaken when va yingiseri va mi va ku rhandeka 0608875942 mina na n'wina hayisa kahle mahlweni hi languta leti nge le ku beni ka huwa xo vava i ku ri maphorisa makume ntsumbu wun'wanyana tindhawini ta le kurhuleni leswiwa swi endla ntsumbu wa vu-11 kumbe wa wu-11 eka ku kumeka ka mintsumbu ya vanhu lava nga hundza emisaveni va xisati etindhawini ta Springs eka n'hweti leyi nga ka yona ni le ka n'hweti leyi nga hundza n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke hi balekisa sweswo hi halanguta tin'wana leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexana leti ti nga le ku beni ka pongo ku vi na ntluvabvanga exikarhini ka emagondzweni eka siku ra tolo laha van'wanyana va nga lahlekeriwa hi vutomi bya vona endzhaku ka loko ku fike ku va na accident yo chavisa swinene etindhawini letiya ta R101 and then swi fike swi endla traffic yikulu swinene to the extent ya ku ku vuya ku pfuriwa Nel Plaza laha va kombisa timhaka ta ku ri nkhuluko wa swipandzamananga a wu fike wu va na glitch kumbexana wu fika wu khoma ivi then kuma ku nkhuluko wa swipandzamananga wu fika wu va na ku tshikileleka hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka so letiwa hi letiwa ti nga le ku beni ka huwa eka mpundzu wa siku ra namuntlha unfortunately it was very sad weekend n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka weekend ya hina yi fike yi onhaka swinene hi fike hi va na ku lahlekeriwa hi wun'wanyana wa khale ka vatirhi va kwala Jesu FM la tivaka kutani hi vito ra Mafosi try by force by sin ka weekend leyi humaka ka yona moya vona a wu etleli hi kurhula as we remembered him and we always remember him we loved you and we really appreciate working with you Jesu FM yi senda kahle ti-deep condolences to the family and na hinkwavo vanhu lava va museketeri wa vona moya vona a wu etleli kurula otherwise vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina a hini ni ya tiphina ku ya mahlweni hi nongonoko letiwa hi leti mani mukhomele to leti ti va ku ti khe ti baka huwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke nkarhi wa mii wunibeka kahle laha ka 3:10 a hi balekeni ya kuma kahle ta le mavhengeleni endzhaku ka swona hi mina na n'wina na ku va hi ya kuma mahungu ma awara ya 10 na rimemba ngoveni.

0: Llama un espíritu sosa que María, que va a un se tiene una zona de donde canga, a su
1: leswaco, a un gavi, un kumi, nakubana buton zakase, kufana nabanguana, sehofa tomashele, kusuka eliwa homo, en zakama lembiotala, urengetile, kubanguan kumi, kuringeta tintele, un cuatro kubanguan kumi, cambe, anga omelelang, kufikela, hiloko, a la sekerwa gutemba, leswaco, anga kota kuba, afuma, temba, kumbe unga tembe, nhlanhla, yitira loko uri na ndzhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yi naswona vava Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofatso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi, loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku, na ku va a kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB, naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma, kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma, naswona u endlele tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va yena va dyondza eka swikolo swa mavayivayi. Hikokwalaho ka vava Chief Gasela, n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena, naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858. Loko u vula leswaku mali ya vanhu lava nga fuma ntsena, hleketa nakambe Omphile Khubayi kusuka Lost Richard. Hi loyi a ri muchudeni wa kholichi ya Liphalale laha a nga sindziseka ku tshika hikuva a bihile mirini laha a yisa emahlweni laha a nga tsandzeka ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe. U ve a ya ekaya un'wana na un'wana a khomiwe hi tingana, hikokwalaho u fanele ku va kuma ndlela ya ku endla mali, naswona u hleketele ekaya un'wana na un'wana a khomiwile hi tingana, hikokwalaho a fanele ku va a kuma ndlela ya ku endla mali, naswona u hleketele swo tala leswi a nga swi endlaka ku kuma mali loko a languteka ku va tata wa n'wana a ta va a n'wi sukerile, naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku n'wi pfuna loko a bihile emirini. Siku rin'wana u te a tshami.

0: Ile atwa vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti ti tirhisaka ku nghenisa mali eka tiakhawunti ta vona. Van'wana va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wana va na nhlanhla ya lotto na powerball. U bile riqingho eka un'we wa lava va nyika vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. U bile riqingho eka n'wanuna wa matimba a kombela leswaku ti-short boys ti n'wi nghenisela 2 million rand endlwini ya yena leswaku a kota ku fikelela norho wa yena wa ku yisa tidyondzo takwe emahlweni. U nga pfumeli leswaku ma wena belela ku kuma xintshuxo eka swa timali ta wena eka nomboro ya 064-6858-648, nakambe 064-6858-648. U katekisiwile ku ta ponisa vutomi bya vanhu.
1: Ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona ndzi twile laha va va Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto, powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wa yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku, na ku va kota ku hakela va va Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi va va Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi va va Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka va va Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na va va Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina, ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehankwananisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va mina va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-short boys.
0: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri va va Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali? Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena, laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka baba Chief Gasela.

0: Banwana ba burele leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Banwana ba boxe leswaku va khome lotto na Powerball, kasi banwana ba tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo un'wana na un'wana. U vile a khumbeka, naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela, va va hlamusela hi xiyimo xa vona, naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys, kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi, kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota, u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela, naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena. Loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali, u nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela.
1: Xana u nga va ri ku lava nga switirhisiwa swa

0: mahlohlotelo wa vhiki eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 8875942 hi twa ku va hi hlohlotela va ku yini Dr. Patience n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ku n'wi makweni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mi kheme ni yingisela mi ri kona mi le ku fambeni kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza intombi la ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni kheni huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi kheme ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mani yi khomayila
1: Like a GCR FM, the voice of the nation. Iri tararishaka leri nguina miriyeni, miriyeni, miriyeni. Nzuko avsheni, avsheni, avsheni. Hinkwako kwako, lamiga kona nguina. Nufula kwa lamiga kona nguina. Juga manjano kutomi wa ingi sirwa mina. Boranzeka, mina nimi ranzi, ranzi, ranzi, ranzi. Umwani iru, nasungula kwa ingi sala. Imani yalo wongi anayako iranza. Ila ziboni ya mani. Iri kwa zara manu. Mwabeni kusuka le kadze kulasbeg nabula giyani mwina tiko rupumala empowa nonga ashukahle mwina nza milosa mwina bahashi wa mina nza milosa na mwina barangere wa mina mwumidere swa mina wankoka nzile avshena avshena avshena avshena in mid morning live laka GCR FM inongo naku wahina luya unamba unamba chukale arvon chumu chukale arvon intango mhlanda ba ya bula vayingiseri va mina mid morning live la ka GCR FM nhlokomhaka ya vhiki n'wina ni lava hi ya bula ni lava hi ya bula hi leswi hi swi lorhaka mavavavavavane ni byeleni phela ku lorha a hi ku va yi tlele sweswiwani na ku vulavula hi norho luwa wa wu norha eka ri exixalamukini lowuya loko u lorha ku na malanga ku lorheni ka wona lowuya wo lorha iri u huma na malanga loko u pfuka ku vula ka kokwani swinyori u to lorha wu fumini loko u pfuka kuma swa ha fana ni vula leswa swo lorha ivi loko u heta ku lorha yi khi swi tirhela vana va mhani ku na ntshawo laha wu tsariwile hi loyi va n'wi vitanaka Anatole France ntshawo lowuwani wu ri to accomplish great things we must not only act but also dream not only plan but also believe vana va mani lowuwani i ntshawo a wu humi bibeleni mara wu vulavula ntiyiso wo hetelela wu vulavula ntiyiso wa ntshuxa a hi twananini vana va mani ku na swilo leswi hi swi lorhaka ku na swilo leswi hi swi navelaka swin'wana swi vonela kule ivi hi tibyela ku ri leswiya hi ta swi fikelela swin'wanyana a hi tshama hi swi vona kambe etimbilwini ta hina swi kona swin'wanyana hi swikombo swilo hi tswala xi hi khomiseni ku ri hina hi ta va xintshuxo eka ndlela leyiwani na leyiwani kambe a hi twananeni loko ku ri ku xilo xa kona wo heta hi swona ni nchumu xi ta hetelela xi nga vanga kona hikokwalaho mutsari wa ntshawo lowu u vula leswaku ku va u fikelela swilo swa xiyimo xa le henhla swilo swa ku ka swi nga tshama swi endleka kumbe swilo leswi swi nga swi xawulaka swi nga na nantso un'wana ri lasiboni ya mani hambi swi nga dyiwi swi na nantso ena leswi swi xawulaka wena muyingiseri wa mina u fane u nga vulavuli ntsena kambe u fane u teka goza but actions are louder than words. Kuvulavula ntsena ekhona nomo a wu pelele hi nambu ina nomo a wu pelele hi nambu lava va swi vulavulaka ngopfu van'wanyana va ri thini leri ri nga hava nchumu ri bahuwa ngopfu leri nga hava nchumu thini ri bahuwa ngopfu swi nga leswi swi kahle ku va loko u ri na milorho yo karhi na ku vulavula ngopfu a swi laveki ma va na Josepha n'wa vulorho n'wa milorho u xavisiwe hi ku i vulavule ngopfu a byela vamakwavu wa yena a byela na vatswari va yena leswaku yena u ta va mulonkulukumba eka vona swi laveki vanhu va na mavondzo timbilu ta vanhu a timbilu ta vanhu hei hambi va karhi ku komba matino chava baleka hakona na ngoma liya ni ngo yimbelela baleka ngenyawo zombini ni ri chava n'wana mhanee mbilu ya mono hi nga xerexere ngopfu milorho ya hina a hi leni mahlweni va ri loko u heta ku teka goza hi norho walowo loko u heta ku teka goza u fane u tlhela u pulana ku nga

0: Right, eri sumula kahle ngwana bangisele mina ba grand eka kusuka kahle le eka selesele ikume diamond. Diamond ikumin like loko akwi iyo vangi yibanga msa sweswi ngwana bangisele ba me ba grand eka otherwise ke mina na ngwana ba case so mahlweni na ngwana ko mid morning life ko tiso ka ngwana ri simurengwe anda karona he mina na ngwana na the birthday wishes exactly sweswi ya ene ka mitshembisa sweswona bangisele ba me ba grandeka loko ku ngwana ma ku ni joiner na vamkela kusuka tindawu to kamba namba lomba ku mkhemeni ngisele america na mkhemfamba kahle na mina ntombi ya baba intshalo yingwe loyi wa ngwana bangisele ba me ba grandeka vikeri nga hundza I think it was Thursday or Wednesday Nhlangana sesu nwanyana laya a said la bank store laya ka nwan ra mavengere nwana vanga ba grandeka ebi a het ani languta ani sandalota sena mina ngu languta na mina ngu sandalota sena aku minjani ka sesu sena ku ni pfukeli minjani aku hi nwini a ina ku hi mina mina one thing about me ne loko ho hlangana na mina ni nga ri ku vulavuleni ni ri na vanhu swi tivi ku vanhu lava ni nga na vo ve le ku ni borheni hina hi vanhu vo ti vulavulela vana va mhani hina hi tshama hi ri ku vulavuleni se na yehe sesi in recognize hi mhaka ku a ni ri ku vulavuleni hina hi vanhu vo ti vulavulela no ka ni nga vulavuli loko ni ri one ende nakoho loko no va ni ri one ni nga ri ku vulavuleni ne ni twi ngaku ku na swin'wana loko swi nga ri ku fambeni hi ndlela trust me ni ti kuma ni ri vula ni swi rhandzisaku swona otherwise ke a hi balekeni vayingiseri va mi vo rhandzeka hi tsutsuma hi kuma kahle risimo leri nga ta va ri khiri hi heleketa kahle ka ku va hi kuma kahle ti birthday wishes n'wana vayingiseri va mina va ku rhandzeka hexiyane kahlekahle ku na risimo rin'wanyana laniwani ro ni balekela a ri ni balekele futhi a hi ri ni balekerini a ri dzi ni to teka leriwa ya ni ta ti tekela riri hayi ya mbilu ya mina hayi rona ri balekini ento mi nika kahle risimo leswi kaku kahle ka swi nombelani sistos miya miya tiphina kahle
1: Technology is in the 7.0

0: hlangana kahle sikura era ku belekiwa eka sikura ra mundla n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku wehe i tlangela kahle birthday ya wena eka sikura ra mundla swi tivi leswaku ri wena u xira birthday kahle na vanhu va ku hambanahambana se siku ra n'wihi a ri saseki xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina ku ya humelela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 060875942 i vo mani mi xirhaku na vo birthday n'wina eka siku ra namuntlha loko a vo langa va ku i lava ku xera birthday na mani a wu ta langa mani wena mara hi ta birthdaya na hi ta birthdaya i khale lembe xisungureni mani se xi fika hala maheteleleni Marilyn a nga se birthdaya to humesa yini hi Marilyn mi ta dlina mi birthdayile otherwise ke loko hi ku wehe xira birthday ya wena eka siku ra namuntlha Jesus FM mi navela kahle tinjombo ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela ku ri ti 28 ta September n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khekhe makhekhe makhekhe makhekhe makhekhe happy birthday kusuka kahle le eka mina ni yi tsutsumisa kahle ni yi kongomisa le ka wayeni le happy birthday to my beloved uncle Malume Thambu kusuka kahle le ka wayeni le emutini wa ka ra Mutshindelo siku ra n'wihi a ri saseke hi malume ku navela ka mbilu ya n'wihi a ku hi ku ya humelela na ku tshama na ku pfumela ku ri hayi siku ta saseka ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 060875942 mingiseri wa mina wo sungulo mi le moyeni n'wina Jesus FM hallo
1: mina a yi kula n'wana wa mina ka ta hlayisa n'wana wa wena ntsumi i mhani namuntlha n'wana nga yi kota mina ni nga kuma wena a ku ri ti-28 loko ni kuma anakanya ni ri xibedhlele xa khensani sesini byi va ka maringa hileswo a va nyikiwa ntirho wa ku va fane va ni rimba loko ku nga ri sesini byi tsumaku anakanyesa va ni nga vulaki na yena se sesini byi ni mi khensa ngopfu a tlhela xerha na n'wana wa vona kutana ta maringa kwala ka home 14a sesini byi siku ra ntaneka a ri sasexera na disnelisiwa na xele embisa i mhana masime ya rin'wa wa mina siku ra wena a kapuli ka hi kokli ku va na xikombiso laha ka makoxa na thavani milani nanonono sesi wa ntimanyana ivi ni tlhela ni ku na i na mhana mina ka mhandrayiti laha ka dzingidzingi a ri saseki siku ra n'wina na n'wina na hi nga xeraku na anakanya i mhana ntsumi ka sesi ka n'wana wa mina n'wina mi nakanya i matevulo ya mina na vhiki xanga ya mina ta ngopfu n'wana kambirini hinkwava va September se a ri saseki n'wana kula i hanyela n'wana wa wena ntsumi kula xanga ya mina
0: loko o ka nga mi tlangi kumbe n'wi rhandzisa swi
1: tivaiswi tiva ngopfu na n'wi rhandza ni rhandza na n'wana
0: khensa swiendaswiedis
1: mhana ntsumi kumele kumele swa kala ku va mhana swimani ka kuluna wa mina kambe i mhani nyambi ina
0: ona
1: n'wananga ka loko ku naveleleni ka radio n'wananga
0: danke 060875942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni hayi anakanya hayi khona mani siku a ri saseki mani ku navela ka mbilu ya wena a ku hi ku ya humelela
2: 060875
0: vhukile minjhani
2: swiintakonekambati loko nisiaseisela ngwana le ka n'wizuze ka vakokwani ka masini kha haya mamakhete leya 14 le ka va anakanya
0: ni mi kuma
2: kahleromisontaenexe ya a vo lunghiza ku na kokwani makapuli laha ka xikokwana wa birthday na lowa ka swimilani la ka makoxa na van'wana va naveleliwa hi munhu wo duma vuma wa duma wa fika kwala u nge fiki ta yo samba ku ni se general patson cos ra ta xitambasi sweswi ni ntiwaku ni kwala ka mbasi loko ni tiva sesana vona ni ka n'wutoziweka vakokwani ka masi ya yena hashtaki ni dume hi vomo
0: tanko 060875942 mina na n'wina hi vakhesa sweswo amahlweni ivo mani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha 060875942 mingiseri wa mina alright va ni balekini 060875942 ivo mani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa eka mpundu wa siku ra namuntlha mingiseri mi le moyeni
3: ku huma bava ku nghena n'wana mani sungula kwele ka makapuli hi le ndleleni ka ni nghena kwala ka esimilani ya ka makoxa nakona hi ta endli kona
0: ni khensa swinene
3: ivi ni ya hetelela ka mhana anakanya le anakanya hi le ku teni hi ta tlangela n'wana wa ntukulu a vakulu va vona van'wani malembe hi ta dya man'wani makeke xitomi xi va nyika.

0: na mali hi mama. Kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenyisi tiko ra Hosinkani, ni khensile muhaci wa mina wa nkoka ntswala wun'we.
1: Thank you. 060875942 va mani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha. Mirepi birthday ka mani n'wina 060875942 ni khoma so.
2: Rashume hi Merlini. Kombela ku tlangela na lava landzelaka birthday. Ku na Anakanya Mashele le aka huma 14A ya khale ka le tibananini. Ku na kokwani Makapuli ka xikukwani ku ni laha. Ni ku happy birthday aka Masana Mbiza aka Makosha. Ni ku happy birthday ka Papa Makambuli ka xikukwani. Ni lavile va mani mara va ka n'wadekini va ri kwala ka nhlati mhana mudyana lavinkulu.
3: Kumbe vona hi let birthday. Hi birthday ka mukon'wana wa mhanikhoni. Masingita ngoveni kun'wani kwala nga kona makwani Makapuli ka xikukwani kulani kokwani Makapuli kwale hosini na Anakanya kula n'wananga kula kulela hosini Anakanya kulela n'wana wa wena Ntsumi ni nga vuvangaveni veri kona ka ntuku wa vona birthday a kuri na yena kulela hosini ndhambi ya mukataka a vaneri hinkwavo ni nga vana a va kuri na vana va kulele hosini na vana vaku birthday i mhaneri ka xikukwani dangi
4: kasisa a ni hupu 14A tlhele ku na kokwani Makapuli ku le ka xikokwani ni ku hepihepihepi ka vona vakulu va kulela hosini a vana va la laha norage ndzi kale ka thomo ku hi munhu ni lenhle ku hi nona ndhawundo va dangala nkoxa mtsumu tatanko
1: hayi vanhu va tiphata hayi vanhu va le ku tiphata ni shame hayi futhi wow ayi khona ayi yeni mahlweni
5: avuxeni sisimerilini maybe happy birthday aka Anakanya na yaluya a xeraku na yena na hinkwavo lava birthday ya ku siku ra namuntlha vete i mani wun'wanyana kambe a birthday ya ku ayi swi rivarile na hinkwavo lava birthday ya ku na yena Anakanya a kuli mpela kurisa n'wana wa yena a va navelela hi mani mari ya va ka hi sweswo kwala ka nhlani ku na muganga wa ka n'wahisindi ku ya va tlhelo ka pavement enkomo a mana Anakanya hlayisani Anakanya namuntlha danki
6: ahe hi kombela ku navelelo happy birthday aka Anakanya aka Mapayeni n'wana wa ka yena kula sesi kula n'wa Maxela kula n'wananga ku le 14 kwela ka Maxela ka Ndhukwani kula n'wa Ndhukwani kula swinene u navelele kokwani wa wena kokwani Mahuri kwala ka Mapuku kokwani wa Dyona na ku tlhula dango.
1: Alright, 060875942 ileti mina anti khomise sweswo n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka www.usrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mi va ku rhandzeka 106.0 Gandlati xihondzo loko ka grand form loko ri mina ya mina ndzima ni rimile ku ta fika kwala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi himaha ku yi joyina unfortunately mi fikeni mi ni khe ni famba otherwise ke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni mi rhandza sweswo ka ambeleni ya mina fambe kahle na mina Marilyn wa ka Xirenda hintombi liya ka Mahumani leyiwani kusuka kahle etindhawini letiya ta ka Bungeni ka xitachi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nikhele huma kahle mutini wa ka Pirata n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi ta va hi khe hi fambisa sweswo kumbe hi khe hi hambanyisa sweswo tanihileswi a ni nga mi tshembisa ku ri hayi ni mi tshembisa xi xin'we ntsena i ku mahlahla ni ta pfuka ni nga mi disangi and himpela mahlahla mhani mi disangi ko va nkarhi wa mi wu nga fika wu hela n'wina vayingiseri va mina ni khense swinene ka mani na mani lava kota ku va ka famba kahle na mina ni khe ni ku hashtag le ka TikTok page ya mina ni ba mani landzelela ka Opankuna kusuka kahle le ka bodeleni ni khense swinene na ku tshama na ku pfumela kusiku ra hasasekini kwale xifundzeni xa Gauteni kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na vutomi hi khense swinene hi vutomi ku va u yi joyinile ka siku ra namuntlha ka Tsande hashtag eka wena hi ka Tsande otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi khe hi tsa sweswa mahlweni vona kahle munhu wa ku fana na xihonge ya miehleketo ni khense swinene ku va mi yi joyinile ka siku ra namuntlha mani tirhani hashtag eka n'wina tshemba na ku pfumela ku siku xa hasasekini megingoveni na mbona kwalani 060875942 ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani na languta kahle ku ri i va mani lava hi nga famba kahle na vona le ka Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va kume njhani.

Maji ni kombela kuna belela ni kombela kuna belela kulani miyambo birthday happy birthday kulani miyambo kwala ka mavalani siku ra wena ari saseki na beleriwa kahle hi mantirhani khensa swinene mantirhani siku ari saseki kulani na ku tshemba na ku pfumela ku ri hayi khona mani siku ri ta saseka ku ya mahlweni 060 875942 balekisa swo swi languta kahle ku ri i vo mani hi nga nghena kahle na vona mani Kristina Manyika va avuxeni na vaxomi ntombi ya mina ni ku yingisele ka ntsweni ri na wena ri laka makoxa a B9 ni khensa swinene munhu wa ku fana na chilidzi mama mukhenso hashtag eka n'wina mani ngomani na mbona kwala 14a kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na khensani xibambu toria a ka hi ku ri kasi eka munhu wa ku fana na denis hlungwani esfa sonke va khipa ku happy birthday ka body terris maluleke ka nkuri kumbe ezamani mina veleriwa kahle hi mester hlungwani esfa sonke 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na xikaxi xa le ndleleni va khipa ku happy birthday eka vanhu hinkwavo lava tlangelaka kahle siku ra vona ku velekiwa ku katsa na khanyisa xiseke ka tom papa remote maluleke le amawu papa remote mchini as long as ukhe u papa mati siku ra n'we a ri saseki ku ya mahlweni xikaxi xa le ndleleni hi mina siku leriwa a ri saseki nesinkuna na mbona kwalano otherwise nkarhi wa mi wu fike makumu a khi mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza i ntombi laha ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala i ntombi ya bava ou paka ku happy birthday ka botani mahlawule a ri kwala pretoria a kaya ku ri ka maswanganyi otherwise ke risimu le ra n'we mi nga tilangela rona mani swi tiki swi endlise ku yini mara risimu ra matshabe mo dantamniketa rona katsa

0: Tlika nwengisele ba GCR FM ni mamkerini. Tindawe nkwati lami ningisele ka Ameriko eka tindawe ta kwa hambana hambana. 21 wa the minute. Kubawara kumembiri nongonoko I GCR talk eka nhlikano wa siku la namuntlha. Nhlikano wa kahle, nhlikano wa kusaseka. Nhlikano lowu nga hola yi kombe 40% ya mvula leswi komba ku yi ngo tshuka yi endla ku fetse fetse kun'wani nkarhi wun'wani yi nga fiki mara mapapa mo makoho kambe Munduku yi komba 90% ndhaka Munduku yi komba kolomu ya koma 100% so swi vula ku ti-chance ta ku va hi va na mpfula Munduku na toho ti nga va ti ri henhla ku fikela kwale ka ndzhaka mundzuku ku nga wa vunharhu kambe ke ni amukele tindhawu hinkwa ti lambaku minkarhi mi ningisela Ameriko eka Xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. Number of GCR Talk, hello, Jane. Facebook page GCR FM. Menaka Facebook Don, ukahle mathebula WhatsApp na tinqingo leka 0608875942. Kambe ninge siya mahlweni ana nongono kwa me kumbe swo tala eku khale ka mutirhi wa GCR FM na Vision FM kunga na mungana lonene ba va karhi ba hisiya. But my force nga kuma wabu nga etlela ekurula try by force ya makere nga babisa shinene ya Saturday akuna mgingiriki wa ambana ambana indla so ambana ambana minani fambisa mchati lukuniani ya suitu anda kankara around boma 4 I was very touched kunchicha kunga anandiki nga taxi nchumu kama wabu au etlela kurula I mako all over antibi just kuwa shishima nga enda maybe moment of silent just a minute redo ba ile wi ba acknowledge ba shishima moya wa bo because ba tsame ba tira kwa ka stitch ba bulavula kwa ka mic 30 so ai ba shishime ndlala le ya kenso sna rekame sho shmena mingi seri ta tsumela mavengele ndaka mavengele ka tlhoko makata maunga ndaka tlhoko maka hila ni nga tabu ya na topic kambe na ti interviews lokunari 3-2 wa to leti fanela ku vakari hilangutana na to eka enhlikano ma switoka ti interview leti bakwe rina to xitalo ku va ku ri donzo le mfanela ku mi kuma mi tiva na ku mi pfula matihlu kumbe ku mi nika vutivi byo karhi sweswo a ngheneli mavhengele ndzhaka mavhengele ni vuya ndzhaka tlhokomaka ta mangu then hi ya ka ti-interviews leti hi nga na to nhlikani
1: xana u nga va u ri vulavula ka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ladu hardware ya nomalamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet kumbe se leyikatsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU yona yi endla
2: Gaza unkulu traditional shop le yikume

0: Alright, Mingiser Dani Logan Wurri, Nakutim Seleshaku, Tabarna interview, Navaga IEC, Eleven Atakari Bursar Nabo, Batatabati introducer, Inchigani, Mam Kerry.
1: Mokonto teri wa ti project ko suka kwala ofisini ya IEC ya kia.
0: Tshibutso xa mayi xa ku sungula a hi rhangeni hi tiva timhaka ta ku vote yo hlawuleka i yini?
1: Vote yo hlawuleka yi pfumelela muvhoti loyi a tsariseke loyi a nga ta ka a nga vhoti eka xitichi xa yena laha ku vhotiwaka kona hi siku ra nhlawulo ku endla xikombelo xo vhota hi siku leri vekiweke ka hari emahlweni ku nga si fika siku ra nhlawulo 32 na ti-3 ta Hukuri 2024.
0: Yi hlamuleke kahle swinene ni tshemba ku vanhu ve le koteni ka ku va va twisisa leswi hi burisanaka hi swoku hi languta ngopfu ka timhaka ta nhlawulo va va karhi va swi tiva na ku swi twisisa. So i mani la nga ringanela ku vhota kumbexana vhoti yo hlawuleke?
1: Muhachi u nga endla xikombelo ntsena loko u ri muvhoti loyi a tsariseke u ri na pasi ra Afrika-Dzonga leri tirhaka, buku ya rihlaza ya ID leyi nga na barcode or khadi ra ID kumbe xitifiketi lexi tirhaka xa nkarhinyana xa vutitivisi. A wu nge swi koti ku ya exitichini xa wena laha ku butiwaka kona hi ti-4 ta Hukuri 2026 hikwalaho u endla xikombelo xa ku vhakela xitichi hi ti-2 kumbe ti-3 ta Hukuri 2026.
0: So ni kota ku swi tiva njhani ku hayi me ni muvhoti loyi a nga ti tsarisela?
1: Ku kambela leswaku u tsarisile na ku kumisisa leswaku u tsarisile kwihi, u nga kambela xiyimo xa wena xa ntsariso wa muvhoti hi ku SMS ID eka 32810 kumbe ku WhatsApp rito hayi hina hayi eka 060 088 0000. I nga tlhela u fonela senthara ya vutihlanganisi ya IEC eka 0800 11 8000.
0: Ku na muxaka wun'we ntsena wa vote yo hlawuleka kumbe?
1: Hi nawu ku na tinxaka timbirhi ta tivhoti to hlawuleka ku endzela hi kale vavhoti lava nga na mavabyi kumbe va ri na vulema lava endleke xikombelo xa vhoti yo hlawuleka va ta pfumeleriwa ku vhota kona ekaya ka vona kumbe laha va tshamaka kona laha va endleke xikombelo kona ku nga si fika siku ro vhota. Ku tlhela ku va na ku endzela exitichini laha ku vhotiwaka kona muvhoti loyi a tsariseke na ku endla xikombelo xa ku vhota xa vhoti yo hlawuleka kambe a nga swi koti ku vhota eka xifundzantsongo xexo laha a tsariseke kona siku ro vhota hikwalaho ka ku va nga ri kona hi xikongomelo eka xifundzantsongo xexo xo vhotela kuva evutirheni tanihi xirho xa vukorhokeri bya vuhlayiseki hi mayelana na nhlawulo kumbe ku tirha tanihi muofisara eka nhlawulo lowu khumbekaka.
0: Swa twisiseka swinene. Xana munhu u endlisa ku yini ku endla xikombelo xa vhoti yo va yi karhi yo hlawuleka leyi nga ta vhotiwa eka xitichi xa yehe laha a ku vhoteriwaka kona?
1: U nga endla xikombelo muhaxi xo hoxa vhoti yo hlawuleka eka xitichi xa wena laha ku vhotiwaka kona yin'we ya tindlela leti landzelaka. Hi ku tirhisa fomo ya hina ya xikombelo ya online leyi sirhelekeke eka www.yaxikombelo.

0: ya le mugangeni wa ka n'wina ku nga ri tihofisi ta rixaka kumbe ta xifundzankulu na ku rhumela fomo ya SMS delivery. Tifomo i nga yisiwa hi voko, a ku na ti-email kumbe ti-text leti ti nga ta amukeriwa, kambe munhu un'wana a nga ku yisela fomo ya wena leyi tatiweke hi ku ku yimela. Muvhoti u ta kuma SMS leyi nga ta tivisa hi mbuyelo loko xikombelo xi pfumeleriwile. Kambe u nga tlhela u kambela xiyimo xa xikombelo xa vhoti ya wena yo hlawuleka eka www.elections.org.za. So i maendlelo lawa hi nga na wona ya ku endla xikombelo lexiwani xo vhoti yo hlawuleka muhaxi.
1: Ya twala na yo. Kambe ku vuriwa yini hi ku endzela ekaya?
0: Loko u nga swi koti ku ya exitichini xo vhota laha u tatiweke kona hikuva u ri na mavabyi emirini kumbe u hanya na vutsoniwa, vatirhela mfumo vo vhota va ta ku endzela eka adirese leyi u yi kombiseke eka xikombelo xa wena xa ku endzela ekaya, naswona va ku pfumelela ku vhota. U nga endla xikombelo xo hoxa vhoti yo hlawuleka ekaya ka wena hi yin'we ya tindlela leti landzelaka. Hi ku tirhisa fomo ya xikombelo ya online leyi hlayisekeke, hi ku va na xirho xa ndyangu kumbe munghana wa wena loyi a endzelaka hofisi ya wena ya le kusuhi ya IEC, kambe hi tsundzuxa leswaku a hi tihofisi ta rixaka kumbe ta xifundzankulu. Na ku rhumela fomo liya hi nga yi vula ya NEC Delivery, tifomo ti nga yisiwa hi voko, a ku na ti-email, a ku na ti-text leti nga amukeriwaka, kambe munhu un'wana a nga ku yisela fomo ya wena leyi tatiweke hi ku ku yimela. U ta tlhela u kuma SMS leyi ku tivisaka hi mbuyelo loko xikombelo xa wena xi pfumeleriwile, kambe u nga ha tlhela u kambela xiyimo xa xikombelo xa wena xa vhoti yo hlawuleka a online.
1: Inkomo hi khense swinene. Xana lava endleke xikombelo xo xivutiso xa mele xi fanelaka ni mbutisa lexi leswaku lava va endleke xikombelo va hoxa rini vhoti ya voho yo hlawuleka?
0: Hi nawu tivhoti to hlawuleka ti nga hoxiwa ntsena hi masiku lama kombisiweke eka xikombaleka election timetable ya nhlawulo, naswona ku hava ku nga cinciwa masiku lamawani. Eka mihlawulo leyi masiku ya tivhoti to hlawuleka ma hi ndlela leyi muhaxi, i musumbhuluko ku nga 2 Hukuri 2026, na hi ravumbirhi hi 3 Hukuri 2026.
1: Alright, xana tivhoti to hlawuleka leti endzeleke ekaya ti ta va hi nkarhi muni?
0: Inkomo, ku endzela ekaya ku ta va kona ku fikela hi 8 nampundzu ku fikela 5 ya xigama hi masiku lawawo ma ri mambila. Lava endleke xikombelo xo endzela ekaya va fanele ku tiyisisa leswaku va le kaya exikarhi ka 8 na 5 ku kondza va endzeriwa va endzeriwa hi vatirhi va mfumo va IEC ku ya vhota ekaya hi masiku yo hlawuleka ya ku vhota muhaxi.
1: Then ku vuriwa yini tivhoti to hlawuleka ta le xitichini laha ku vhotiwaka kona?
0: Muhaxi, lava endleke xikombelo xa vhoti yo hlawuleka exitichini laha ku vhotiwaka kona xona va fanele ku endzela switichi swa vona swo vhotela eka swona nkarhi wihi kumbe wihi exikarhi ka 8 ya nampundzu ku fikela 5 ya xidyambu. Ku nga ha va ti-2 kumbe hi ti-3 ta Hukuri 2026, va ti landzela siku rin'we va vekela xitichi.
1: Ku humelela yini loko ni hoxa vhoti yo hlawuleka ekaya?
0: Loko xikombelo xa wena xa vhoti yo hlawuleka yo endzela ekaya xi humelerile, u ta vhota hi ndlela leyi landzelaka. U nyika vatirhela mfumo va IEC pasi ra wena. U ta beriwa huyiwa layeni eka tiko ra wena eka nxaxamelo wa tivhoti to hlawuleka leti pfumeleriweke. Xa vunharhu, khuzi ra wena ra ximatsi ri ta fungiwa hi inki yo ka yi nga rhabeki hi ku olova. U ta kuma maphepho ya baloto lama faneleke lama nga khandliwa xitempe xa IEC. U pfunda tibaloto ta wena exihundleni, u pesa na ku veka tibaloto eka mbilopo

0: leyingafungiwangiki. Vilopho leyingafungiwangiki yi vekiwa envilopho yin'wana leyi fungiweke hi vito ra wena tanihi muvhoti. Nomboro ya ID na nomboro ya xifundzatsongo laha ku vhotiwaka kona, leswi hi swi vitanaka voting district number. Ku tirhisiwa ka ti-envelopho letiwani timbirhi i ku tiyisisa xihundla xa vhoti ya wena. Vilopho ya le handle ya lahliwa ku nga si hlayiwa. Xo hetelela muhaxi, vatirhi va IEC va teka ti-envelopho na ku tiveka eka bokisi ra tibalote leri hlayisekeke ra tivhoti to hlawuleka.
1: Xana ku humelela yini loko ndzi vhota vhoti yo hlawuleke ka xitichi xa mina laha ku vhotiwaka kona?
0: Swilaveko swo fana xo vhota na endlelo ro fana ro vhota ri ta tirhisiwa eka xitichi xo vhotela eka xona, handle ka leswaku a ku na tindzilopfu leti nga ta tirhisiwa eka xitichi xo vhotela eka xona. Se hinkwaswo leswi ni swi hlamuseleke loko hi endlela vavhoti va hina ekaya swa fana na loko muvhoti a endlela xitichi xa hina exitichini xa yena hi siku ra ti-2 kumbe ti-3 ta Hukuri 2026 ntsena a ku nge vi na ti-envelope.
1: Then ku humelela yini loko ndzi tsandzeka ku va ndzi hoxa vhoti yo hlawuleka hambiloko ndzi endlile xikombelo?
0: Munhu un'wana na un'wana loyi a tsandzekaka u hoxa vhoti yo hlawuleka endzhaku ka xikombelo lexi humeleleke a nga ha tlhela a vhota eka xitichi xa yena xo vhotela eka xona hi siku ra nhlawulo exikarhi ka 7 nampundzu ku fikela 9 ya na madyambu maxi.
1: Right. Loko ha pfala manana vayingiseri va nga kuma njhani marungula yo tala?
0: Ku kuma vuxokoxoko byo tala tshama u ri karhi u tihlanganisa na hina kumbe u hi landzelela eka Facebook, ku nga va X leyi khala ku ri Twitter na Instagram. Hi tirhisa @IEC South Africa. SIEC South Africa for Facebook, X na Instagram. Ku tlhela ku va ku ri na WhatsApp laha u rhumelaka rito hayi eka 0600 880 0000. Ku tlhela ku va na website leyi hi ngo i www.elections.org.za. Hi tlhela hi kumeka eka ti-email ya info@elections.org.za. Ku tlhela ku va na senthara mahaxi ya tiqingho nomboro leyin'wani ku nga mahali for world voting ku nga 0800 11 8000.
1: Marungula wahi kumbe wahi yo hetelele ka vayingiseri?
0: Vhoti yo hlawuleka yi pfumelela muvhoti ku vhota eka xifundzatsongo xin'wana xo vhotela. U fanele u endla xikombelo no kuma mpfumelelo u nga se hoxa vhoti yo hlawuleka. Vhoti yo hlawuleka yi hoxiwa ku nga si fika siku ra nhlawulo. Vhoti yo hlawuleka muhaxi ya le kaya yi endliwa hi vaofisara vo vhota lava endzelaka muvhoti loyi a nyikiweke mpfumelelo. Vavhoti va nga vhota ntsena eka xifundzatsongo xo vhotela laha muvhoti a tsariseke kona. Vavhoti hinkwavo lava tsariseke va khutaziwa ku pfuka va tlhela va ta vhota hi masiku lawa pfumeleriweke.
1: Ya inkomo hi khensa swinene ku va hi burisana na n'wina, hi hlayisekani siku ri saseke.
0: Inkomo muhaxi na n'wina hlayisekani ku katsa na vayingiseri va JCR.
1: Inkomo.
2: Gazankulu traditional shop leyi kumeka eThalaborwa kasi vula ku valiwa ni traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mru.

0: Right, kuna xitiviso lexi nga na xona laha a ndzhaku ka xitiviso lexi ta teka lava nga na vuxokoxoko bya timhaka letiwa na vo hi va hi karhi hi burisana vo emoyeni va hi byela leswaku ku humelele yini kumbe ku humelela yini xitiviso xi yime hi ndlela leyi. Xitiviso siku Muvhulu, date 28 September 2026, mutivisi Etienne Skeeto, ngomeni hi ku yimela vaakatiko lava onhekeriweke. Xitiviso xiku scam. Scam ku nga va ku ri ku dya mali mundwani ku bayisa vanhu swi tele leswi ri ti scam ri va ku ri karhi hlamusela swo kambe ku tekela munhu swilo swi nga ri enawini hi ndlela leyi nkarhi wun'wanyana a nga swi hleketeki a ti twaka ri comfortable ka xiyimo xo xelexo timali hi ku thembisa vanhu eka mintirho ya ka Coca-Cola hi wansati loyi va ngo i Masana Mdaka wa ka homu a va vulanga ku homu 14A 14B 14C vakatiko va Afrika-Dzonga hi mi tivisa hi sesi loyi hi n'wi tsaleke laha ehenhla u skeme vanhu vo fika 13 na ku tlula timali to ringana 700 hi munhu a va tshembisa leswaku yena u ta va nghenisa entirhweni eka Coca-Cola a ku yena ku na mintirho yo hlaya swinene vanhu va yile eka Coca-Cola va kuma ku khampani a yi tivi nchumu hi ta sesi loyi na mintirho leyi a yi vulaka swi nga leswi sesi loyi a nga ha kumeki eka foni a hi kombela ku va akatiko lava tivaka sesi loyi mi hi pfuna ku n'wi kuma leswaku a ta tlherisa timali ta vanhu leti a nga ti koxa hi vuxisi na ku lemukisa vaaki leswaku ti vonileni eka sesi loyi a ku na mintirho leyi nga a nga ta mi nghenisa eka yona hi kombela sesi loyi a tihlanganisa na Etienne Skeeto ngomeni eka nomboro leyi ya 076-288-7889 na phinda nambara nakambe 076-288-7889 9 kambe ke a hi kumeni Mr. Etienne lava va boxiweke laha ka timhaka ta xitiviso lexiwani xi nga va xikarhi xi tsariwa laha hi ringeta ku va kuma leswaku va ta hi hlamusela swona hi vuenti because laha swi lo tsariwa ntsena a hi ringeteni ku va tracer hi va kuma hi to leswaku hi ya va kuma ke. Enhlekani?
1: Aye.
0: Aye, Mr. Etienne Mvukile.
1: Ele ngobo.
0: Hina hi tshama hi pfukile le ka GSR FM hi xitivisini xitiviso. Hi lava ku twa n'wana leswaku timhaka leti na vuenti ku fika kwihi ku humeleleni swi endlise kwini hi fika njhani nakona la.
1: Okay, mhaka hi leyiwani. Sesi lulu yongo yena Masana wa ka Mdaka a Block B. U byeletela vanhu ku yena wa qacha le a Coca-Cola hi le Devland na ye le Thembisa se u rekruta vanhu ku ri ne a va tila ka yena laha a ta kota ku va nghenisa ntirhweni se loko swi te tano mina ni twa hi mhani n'wavo ku mhani ra hele ni tshama na vona laha because mi ni tshama na muzari wa mina u le ku laveni ka tirho wa ku hayi ku na sesi lowungo Mdaka mi xona vona vo twa hi wun'wanyana because vona va nghenisi n'wana wa yena leswo swo va ku va sesi loyi u lava 700 hi munhu ku a kota ku nghena entirhweni se vona already a va nghenisi vana va hi 2 un'wana a ri kaya ku foyinela a tala June ku a ta kota ku nghena ntirhweni na mina ku switetano vheta ni ku hayi tana mina ni vheta ni nghenisa lowa mizala mina ni nghenisi va hi 2 a ku nono ni mi nyiketa 1.4 ku ri va ta kota ku nghena ntirhweni kasi mhaka leyo haya yona i scam swilo leswiwani u dya hi swona sesi loyi ende se a divani vo ringana more than 100 and something a ka va teke 300 rand. Se leswi nga leswi ku na vanhu lava mi kuma ku va nga recruit-a ni loko a ku vitana loko u n'wi foyinela ni u ta kuma tinambe foni ta yena u n'wi foyinela wa ku byela ku ri no tisa 700 rand u nyika tinambara ta munhu loyi u la ta ni n'wi nghenisa wena u teka 700 rand u n'wi nyika u nyika tinambara a foyinela munhu luya a n'wi vutisa tisayizi ta ti-overall na ti-boots kumbe a size mani and then after that a ku no u ta ya a training hi siku ra so mina ni byele ku va ta a training mfulo kasi a ku ri na group yin'wana leyi a yi fanele yi nghena hi wa mune katsa na yena n'wana loyi wa manrichel leyi nga ta yi vona ivi loko ku fika wa mune va khandziya va yale eDevland eCoca-Cola u va byele ku va ya leyi va ya hlangana leyi a ta va ta ku nghesa tirhweni loko va fika le u ka va ku jijijijiji munhu yaloye a nga kona loko va n'wi fonela ku no kwala ni sukini hala Thembisa hala n'wina khandziyani mi ta Thembisa because sweswi ndle ku training ka vanhu hala Thembisa mi minenge mbirhi ndzi ka Thembisa ma vona ku vanhu va suka Devland hi mali ya vona va ya Thembisa va fika le va ku va kuma ku ri no a kona swi sweswo se mutaku ku ri phela hina haya emvhulo leyi mina ni fambi njhani hayi va se swi lavaka ku ha swi kona swi sweswo se manje u pfale na foni loko va fona va hankumi ende mandi byeli ku mandi nata na mina loko se ni ku ni zama ku n'wi fonela se ni bukwini na mina manje se leswi nga ta yini manje because manje 700 rand hina tumile hi themba ku manje munhu u ta kuma tirho vana lava va ta kuma tirho van'wani phela va khandziyi from kaya a va byaka va khandziyi namuntlha va tala jo va ta tirhweni
0: lero sweswi hi vulavulaka ku redi ku na vanhu lava nga khandziya va suka Limpopo va Joni
1: va swi tsakile va kona kwala Joni kwala phela yena u endle timhaka ta ku halava Soweto Alexander na Thembisa va swi tsakile va kona laha va ha ri hama lo tlhelela nkarhi ku ri ende van'wana lava nga swi kota va koti ku khandziya va ya ka vona straight kwale a Block B va loko va fika laya wa swi kota ku va zama hi timali ta vona wa va nyiketa se leri ngo na hina hi ze hi foma group-u na hina hi nga tuxiwa ku vava so hi fome group ku ri no hi fanele ku huma thekisi ya straight kwale u hi ta kota u kuma timali ta hina bank leswi vongo wa kota ku va nyiketa mara hi te hambi swi tetano hi fanele hi pfuna case because i scam lexiwani i swi swin'wana swo huma ndleleni ngopfu swi swin'wana swo huma ndleleni ngopfu soon hi ta va hi ri koho kwalaya ka mudaka hi ta tlhela ni pfulela case ku ri mi ni endlela ku ri mhaka ya so tiko ri swi tiva ku ri va va aware hi timhaka ta so because loko nga kha lava tirhi u n'wi lava mali i ku tshi swo ka swi nga endleki mi vona ku swi swo a swi basanga a swi basangi makan'we
0: a ni tivi ku
1: endlela ku vanhu va
0: a ni tivi ku ka ha ri na swin'wana lavaka ku swi kombisa ka vayingiseri kumbe njhani
1: a ka ha ri na swin'wana sweswi nga expose vanhu va fanele va swi tiva ku ri va nga welaweli ntsena sweswo va ku munhu u ta nghenisa mitirhweni eyi kwaya ku na swigevenga leswikulukumba ngopfu ende ni byeleni i sweswi wa nhwenyana ni byele munhu a endlaku swa so hi ka ha ri ha swin'wana muhaxi wa mina no khesa loko mi koti ku ni faka moyeni khesa ni vuyelela
0: inkomu ikhensi
1: inkomu
0: alright mingisela xikan'we kan'we vheta hi bula hi timhaka ta ku xaviwa ka mintirho laha Afrika-Dzonga leswaku hayi tisani ntsengo wo karhi kumbe mali yo karhi ni mi xavisela ntirho a hi kesi yo sungula leyiwani ni yi kuma vo tala va fona van'wana va ku hina hi lava ku kombela ku londzeriwa timali ta hina sweswiya swa ku taniya so ni lava tiva kusuka ngopfu ku swikhombo ra ku xava mintirho kumbe mi nga tsundzuxa yini eka vanhu lava mi kumaka ku va xava mintirho mhaka ku vanhu hinkwavo va disparate leswaku i swi tiva ku i ntirho lowuwani ni nga ta va ni karhi ni wu tirha va ri ni ya hola 18,000 or 10,700 ni tatiwa ku nga ri nchumu kumbe 1,000 ku va ni xava xivandla lexi xa ntirho a hi vhete ni bula yo nhlika ni vamukerini ahe tshama hi vukini nga n'wena
2: kahle ntirho loko wo ndzwa eka ku rhandza ku vulavuriwa hi mali vheke swi tiva ku ri kwalano swichami kahle a swi tshamisekangi
0: ya
2: khampani yikulukumba swo ya ka khoko u nge e teki yi lava mali yi lava mali ya yini ka munhu ku qacha munhu ene vonani i munhu wa xisati i le ku skemeni ka vanhu ku ri va humesa ti-700 a va yisala na hala se vanhu va suka a kaya va nyikiwa nyana na swimalana swo before va hola va pfa va vona ku va endla yini a joni ka tika ku fani na la kaya se sweswi va yini vana va vanhu ku vula ka yena ku va stakile mali ya landzeleni return ma vona ku ri yi durha njhani hala tlhelo ene va qache na taxi hi mhaka ya 700 mi byeleni ku ri taxi ku susa va loko sweswi a kumeka loko a khomiwa mutata va ku i na right yo a apply-a bail va tlhela bail ya kona mi ta va ku 1,500 ene vanhu va vavisekile hi tindlela leti to tani ma swivona i va rhumela vo Devland a suka a va rhumela vo ten sweswi swo fana na sweswo a ri munhu wa xisati ya vongo vanhu va xisati loko va kumeka va biwa va kumeka va yendliwa yini vanhu va fanele va pfaleliwa va nga kumi bili se a swi se sungula no sungula hi loyi se u sungule swin'wanyani na yenavo ene na va vanhu va nga ku dlayiweni loko se ku yingiseriwa va lava va nga kumeka ti-travel very kun'wanyani ku na vavasati lava va rhangisiwaka hambi vo xisetela lavaya se swilungusiwani misava yi yime hi milenge kahlekahle vanhu va ka hina mina a ni ta vula ku loko ko va na ntirho munhu a ze a rhangisa mali n'wi vutiseni ku mali leyi i ya le i lavaka ku hi nghenisa kona kumbe yi koxiwa hi wena ku u va i rhumiwe ku ri i famba i lava vanhu na ku a ku nga rhanga hi maxaka ma wena i lo
0: hwihi
2: before i ya lava timali to nghenisa van'wanyana vanhu le ka kona va vutisa va ta kuma ku ku na hubi leyi na yo yi lavaka mitirho yo ka yi nga ri ntirhweni mara i le ku hembeleni ka vana va vanhu ene un'wanyani mi kuma ku ri i lombe na mali i ye ka vamachonisi a ku kumbe n'wana wa mina swi ta antswa loko a tayelela swilo sweswo swi endli nga ku se ilo dzaha ti-drug a nga ha khontroleki i lava ku n'wi pima maswivona hi ku kwata swa nyangaza ku tikhoma phela nakona swa vava swi vava ku fana na loko i lava ku hetemula mi kuma ku wa ti-drinka swa vava ma tiva loko u fambiloka timali i zama ku i lunghisa swin'wanyani u ri ku wonyanya ku kona a swi lembi kahle bodon munhu yaloye mhantivi ku ri loko u kumeka punishment ya yena yi nga va yi ri ya muhlovo wa njhani ku ri a ta swi tshika ni byeli vonani na loko a ku ri n'wanuna munhu wa xisati loko ni twa buti loyi i vulavula hi vanhu va mbola va nga swi timiwa hi yena sei mai vona ku ri mali ya
0: ko won patlani ko won patlana na ri ku mitweni switikoma ma network
2: yeri mina ni le ku mitweni
0: all right no sena mitwe mina mahlweni
2: ya ane ku ri dreleni ku ri 700 times 100 masivona ku mali ya leyo yi tele ngopfu ene a nge yi koti ku yi riha ene sweswi vanhu va lava loko va lava timali ta vona back hi vona va nga ta kumeka va nghene enghozini aka xiphorisa aka mfumo mara ku ri ku i lo famba a kharhi a tlheketela timali ta vanhu vonani lava ya va nga suka amakaya va ya devlan va fika va yima va kuma ku ri swi sweswo a hi swona nga kona na munhu yaloye loko va n'wi foyinela a va byela ku yena i sukile laha vete i tele ku yi thengisa yini va fanele va suka a devlan va ya thengisa ene the most mi kuma ku va ya kusuka a va kaya lava van'wanyani ve le mintirhweni i during the week fest na ku va ya kwihi tlhelo njhani a va swi tiva ma swi vona vaa va humeleriwa hi tinghozi la ndleleni ya ku vutisela vanhu ku ri depot ya ka Coca-Cola yi le kwihi endhawini ya so va yisiwa tindhawini leti va faneleke nakona va ya va ya swechiwa va khomiwa nkunzi hi mhaka ya munhu a vo fanele va fika va xavisa muti lowa wa ka vona va phaka na mali va nga la ku tiva ku va ya kwihi swa borha nyana swi leswi kudona ya hi ku a nge yi kumi mali ya vanhu va lava ku va vuyisela yona vhele ene hambi o va vuyisela vo vona lava va nga ha ku organizeni ka taxi from Johannesburg to kwalavo hambi 14 hambi yini i mali munhu mali yaleyo ku ri ku va landza 700 a mara swin'wanyana swi endli kahle va tiva vanhu hi fitfiriti mantini ku ku endleka yini a xavisi matamatisi na makipikipi swi tele leswi a nga swi endlaku a tshika ku ya hembela vanhu i tshembe ku ku fa ta nghenisa vanhu aka problem hi ku van'wani ka vanhu va lava nga va endla sweswo kun'wanyani ta endla swilo swo ka swi nga twakali hi tlhela hi n'wi sola ku ri ku hi loya ya n'wi pfuka a ku aka munhu a hi tenini van'wanyani bodo
0: inkomi kensi
2: a nge bodon
0: nkomo a hi tweni van'wana ka 0608875942 hi twa leswaku va swi vonisa kwini kumbexana mi nga vula yini ka timhaka ta ku xava mitirho laha tikweni ra Afrika-Dzonga ene mi kuma ku vanhu vo tala va hetelela va wela eka timhaka ta ku xava mitirho hi mhaka ku vanhu va disparate va na ndlala swinene ku hava mitirho nhlekani nhlekani right va balekile lava nhlekani hello ahe
3: ni mitwanyana ka radio loko fona ni mitw
0: alright nhlekani mpfukini
3: i pfukini n'wina mindyani
0: mina hi tshama hi pfukini
3: yi twa mhaka ya ka Coca-Cola lexi humelelaku mihaxi mitirho kwihi na kwihi ya xavisiwa leswi hi nge swi doci kumbe ku swi baleka hi leswi vanhu va hanyisaku xiswoho va hanyaku hi swona and then ko va badi loko mi xavile mi kuma swa ku ri no kumbe se ku tele kwalano kumbe ku nghene van'wanyana mara ni loko va fika laha axitichini va ta vula ku mitirho a yi xavisiwi mara yi karhi yi xavisiwa hi tikhona ma swi vona na ku vusweti i byi kulukumba ku hava mitirho loko mi karhi mi vona van'wani va nghenini layani ivi mi va vutisa va ku ri no a ku nghene hi mali ya so va swi twisisa mahaxa leyi loko n'we mi nga lava ku humesa mali va ku mi ta tshamisa sweswo swi vulaka mi nge tirhi ma boheka ku na n'wina mi ze mi lahlela mali ya yaleya ko kwalaya hi ku lwela ku nkama wun'wani na n'we mi nga tirhi ma swi twisisa se hi ngu swi vulavula hi ku hambanahambana mara ntirho eka minkarhi ya sweswi ya xavisiwa xaviwa hi mali se ko va badi loko impela mixava mi nga thoriwi sweswo swa ku fanisa na sweswo leswiwa hi nge swi doli na vo va lavaya hayi ku vo khomta crime kumbe vo swi tsakela evusweti loko sweti dzo mukuma kahle mahla ne a mbenwe amta shava kokwala masitisi se tabuyini a molto vanwanyana kuva ibonisa kuyini bona
0: enkomo ikhense
3: thank you
0: enkomo 0608875942 yamahlweni twa leswaku mi swibonisa kuyini loko hi va hi karhi hi languta vhele ka timhaka ta ku xava mitirho kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga mitirho le ku xaviweni time and again i mhaka ku vanhu va disparate nhlikani
4: tae njhani fondon
0: tshama hi pfukini hi ngon'wina
4: na yena pfukini
0: m
4: mhaka ya leyo tika leyo vava leyi twaku ku hoxa ra mina i ku a ku ri awareness ka vaakatiko hi le ka minkarhi ya ku tika ngopfu sweswi vusiwana byikulu atikweni ra hina ra South Africa ngoswina hi kasisiya loyi a nga ta na makungelo ya ku a skema vanhu xikongomelo xa yena a ku vula ku ta ku a ti endlela mali marendlelo yo ka yi nga ri ya kahle so ka lava nga hlangana khombo rero hayi mina ni rilana vona ni nge vuli ku mihleketo ya vona a yi tlharihangi loko munhu a ri khoneni ya vusiwana u endla xin'wana na xin'wana fana ni u kha u vabya u ta murhi un'wana na un'wana lowu ngo wa horisa so na vona va ri na hope ku va ta kuma mitirho so ngo awareness ku next time loko munhu o lava ku ta hi xavisela mitirho a hi swi languteleni ku kuna ku nga va na ku luzekeriwa and then loko hi luzekeriwa ni ya tikhoma njhani ni ta swi amukela kumbe ni nge swi amukeli na so i awareness ku mitirho ya xavisiwi na hava vumbhoni bya swona mara na swi twa un'wana a kha ku va xava mitirho mbona a byi kona hi ku ana swilo swo biha a swi wulupha a rivaleni ku mitirho a xavisa hi ku i swilo leswi endlaka ka background so aka vanhu lava va nga hlangana na khombo a hi ve ni hi va hi dyondzini ku nga ri khale sweswiwani loko se ku fika minkarhi ya ti-registration ta vana va hina swikeme swo rejistara na swo swi va swi ri kona vanhu va hakela mali ka xikolo swi ka xi nga hanyi leswaku laha ku nga na vusweti kumbe laha ku nga na need van'wani va kuma opportunity ya ku endla mali xin'wana xikeme xi nga kona ku na vadyuhari va papa hina vakokwana wa hina lava holaka mudende ve le ku skemiweni ka mali yaleyo ya mudende yaleyo va fika va joyinisa tipholisi tin'wani va nga ri aware hi ku byeriwa ku ha leswi ni tarisaka swona swi endlaku loko mi ya ku xaveni ka va Shoprite hi swori ku vulavula ma tixop loko mi ya ku xaveni hi ku mimidyuhari mi ya hakela hi ntsengo wa le hansi ku ve sweswo a swi kona ko va timhaka ta ku munhu u va na mihleketo ya yena ka yi nga ri kahle ya ku a skema i vanhu so a ni ta ku ka vadyuhari kumbe na hina hi nga ku laveni ka mitirho a hi ve ni hi pfula matihlo ku ina mitirho a yi lava swi lava ku sweswa hina hi swi xava hi mali ya le hansi but a hi ti voneleni hi hanya ka minkarhi ya nghozi ngopfu sweswiwana ikomo maxa ko va ku lemukisa vaakatiko hi sweswo swi le ku humeleleni loko za ku va ku ri na vanhu lava swi vulaka ku hi lero vo hi ndlela ya so swi ri i swilo swi nga ku humeleleni so a ho tshama hi va hi pfuke matihlo ku loko swi ta ka hina hi tsundzuka ku ho ka DCR tshami hi ta swilo swa so hi tsundzuka kambirhi ka nharhu ku na mi swi nga ni humelela swilo swa so kumbe un'wana wa makwerhu wa mina swi nga n'wi humelela se hi kota ku va u teka decision ya kahle hi kombelela ku va na vusiwana ku tlula ku humesa mali leyi nga ri ku na yona leyi nga to va ya skemiwa hi munhu fana na siku ra kahle hi mhaxi nkuma mi ri na mosilankulu la ka vukhomi ta nkoma
0: i nkoma ikhenso swinene 0608875942 a hi twoneni van'wanyana mi nga ni rumela ti-voice note ta n'wi eka WhatsApp eka 0608875942 nkandziyiso wa rito nhlekani tshama hi pfukini hi ngon'wen
5: a swi twa swa swikemu swa timali hi bodo mina lexi a nga ta tsundzuxa vanhu i ku mitirho ku hava ende wa ku mitirho ku hava hi nga available ngopfu ku ni lava ntirho ni lava ntirho cost ku ri bihile mitirho ku hava ende loko o va available ku we ni lava ntirho swo boha swi xin'wana na xin'wana lexi nga tata xi ta hi ku i xi ku ta ku nyika ntirho i ta nghena what i nghena i swi kuma na family ya wena yi ya swi ya nghenisa sweswiya wa swi vona loko munhu a ta ku veri ni kulale ka malimuni ita ku mantiri ha mina ni tshe lava ya so bo ni fomela nge mara loko ora va ntiri to muntiri wa we ntisa ita ku ese bo nga ta wana future yo na va ka nwana va nga ta nghena hi wona swa future phela ntiri i connection e bodo mara loko i fani languta connection leyi wani ya nghenisa ku sweswi a na nchumu mara munhu a ta ku veri kulaveka vatirhi ka khuku mara ku ya ka 700 yi boheka ku ya ka machonisi ni ya lomba 700 yi byele leyi a nga va yisa kona le phembisa le vanhu va nga ku dlaye va nga ku dlayiweni le i ta swiva njhani ku na hi kumbe i na vuxaka na vanhu lava nga ku dlayiteriweni kwani va nga ku dlayini ka vanhu le a teka vanhu va lava yisa le va fika le va staka loko va staka swo boha va sungula ku nghena mapatu va famba hi mapatu ene vanhu va ka hina va ku tikhe leyi vo ta va famba va va dlayini kumbe i bele sika something wa yi swi tivi ma swi vona swin'wana swo lava ku pfula matihlo i hleketa yi languta ka xikwembu ku i ntari mawu lawa mara lava xikwembu kufela wansi kuma xikwembu i ta wu kuma ntiki ni swo ho vavangela makhadi ya leswi hina tshamikhiri la mihlotini hikuvava swi vava ngo lekindeni va dlayini xo sungula ve le kwini va hlayisekini na ka hina hi nga suka laha hi tsakini atleast va ku tirheni va ta hi pfuna swimali se i bes ti problem a swi vani swi leswi bodo ku na van'wana swa va tirhela va nghena mitirhweni hi swi swa swo dita swi va dina swi va pfumela mara weta weta u scamiwa we fane rhangi scamiwa hi bodo hi ku nga ta humelela se a hi khari yei rhanga xi langutisa ku na swi ta vala va dida mara xikwembu ka hi xi ri yini xi ri ta ku ma hi nkarhi wa kona mara u nga se fika hi to scamiwa yi scamiwa right through ana machonisi a nga tlangi ya tsaka loko n'hweti hela ya tsaka loko a ta van'wana u tata longa i ta vutisana ndhaku le tirha a nga la ku tiva masisisi se a hi tlhari yeni vanhu va ka hi a hi ali swa tizingenini mara a hi ringeteni ku tlharini swa tika swi tika ngopfu munhu i nge n'wi tivi munhu ene a nge vuli ku bebesa ta ita kumela ni ta mi pfuna mina na pfuna ni nghenisa vanhu ntirhweni swin'wana mi lana namavoni ta kwale ntirhweni ka khokha ni vutisa ku hi twa kumbe ri ku na mhakaso mi nga tshembi munhu ma swi twisi munhu nga n'wi tshembi swona ve ri munhu wa kwala 40 mara i nga n'wi tshembi munhu a wu tiyeki ka mbilu ya yena i yini hlekete yini leswi a xi hleketaka ma swi vona a ri endle bolo leswin'wana swa sweswi na zoswa man'wambe kira i ndzaku ka tikhonel pop a hi yeni
0: Inkomo ikhenso swinene.
5: Hayi.
0: Inkomo 060-8875-942 yamahlweni eka nambara liya yo tiveka swinene. Tlhelani mi rhumela marungulo eka WhatsApp eka 060 inhlekani va mukeri.
6: Inkomo khala nga minjhani?
0: Hi tshama hi pfukini ngon'weni.
6: Hi pfukini bava ma. Va khalanga a hi veni fe na ku tisa ku pela laha vuton'wini ku na ku cinca. Mina ni na vimbhoni bya swona ndzisani ya mina malembe ndzhaku ataka mina ku lava mali ivi ni ataka mina ku lava mali yo nghena ntirhweni ni n'wi nyikini mintirho ya xavisiwa hi kokari a yi wa public and a yo rivaleni mara mintirho ya xavisiwa leswi hambi wa vulavula hina hi ni ta va kha ti hembela kahlekahle mintirho ya xavisiwa yo ka yi nga vulavuleriwi ku ri ni ya ndhawini ya swona ya xava yi na xopo mara mintirho ya xavisiwa hi nga vulavula hi tlele to va wo ti vulavulela mara mina ni xave mintirho ndzi fana ni tshwa ni mani le ntirhweni yo xava mina mina ni ti wa gaveni ni xave mina ntirho ma swi twa na wa mbhoni bya swona mina loko va nga na mbhoni tisa va na mbhoni se wa mbhoni ti wa gavela ka ku vulavuleri swo swona ni nga byela mbhoni ntirho wa xavisiwa va xavisa ntirho ene vo tala khaya va twa lava nga xava lavo ka n'wi se hlangana swona a va hendi a va se hlangana swa mitisi va radio va vula swona sweswo hi va kaneti mara ni mani hina hi vula hina hi nga hlangana ku yi vani hi vula hina nga hlangana swona ni tirha yi xavisiwa bava ne yo biha yeleyo ko biha yeleyo yo chela mali ka akhawunti ya swo yaleyo kahle yi vona ta mi tekela timali ntirho loko u fambela wa ntirho ya fika ndhawini va faka va ku humesa mali loko karhi va ku byela nkarhi wolowo u mese nkarhi wolowo u tangela ntirhweni mara leyo yi ta vona ku chela mali ka akhawunti vana va va hemba valava wo hemba valava ku ri chela mali ka akhawunti ntirho fika emadedeni hi ku lava ntirho va ku yini va gana ku vona mali nkarhi wa ku ta nghena i ntaku humesa malelo hi nkarhi wolowo u ta nghena ntirhweni ntirho wa xavisiwa bava ni byela ntiyisi ri mina ko peso e chela marka account vana vane va hemba vana byela timali ti ya kuisa hikuva u kona tirhika vana vo chela mani a wu kona ni nga pfumeli sweswo mara loko u fika gedeni a ku lava hi lava ti ri ku a humesa mala swo humesa yaiiso hengele kwalo humesa timali n'wina hi nkarhi wolowo a ni mi ri tlhela ni vula loko swi nga fambi kahle kwala phela ni tini swi ro karhi kwala mi ni byelava kwini ni te laha ni fikani ku lava tirhi ku hume munhu wo karhi laha a ku lava maloka ni n'wi nyikile mali ya xava ntirhi wala swa sweswo swa vulavuleka mara ku chava swo ni ta boya ku tekiwa mi nghena mi ya tirha mara wo ni chela ka akhawunti mi le problem leyikulu ka byela mali ya n'wina ma nyike vava aaagaveni vulava tiyisini pelakaekaa ntirho wa xavisiwa i zengu swikhila swilo karhi swi tshama swi ku lava tirhi va ku lava tirhi ku va ku lama i na mali ku ni hava or ni ku na yona maloko ro hanyele yitlongo loko a kova mali ya swo mindi kumele a wu nga letiri ro namita humesani mali yaleyo vava hi le xaku swi vula sweswo humesani

0: Nkomo ikhensi Nkomo senzana 19 wa timinets kinyese bawara ya yambiri kita kure awara ku hetelela eka nongonoko wa GCR talk line le bulaleni na ku languteka timhaka ta ku xavisiwa ka mitirho la Afrika-Dzonga leswi hetelelaka swi endla leswaku vanhu va tikuma va dyeriwe timali inhlika
1: dono
0: ahe
1: uraya bosi xitereka a ri singa village jenda ya demand resinga
0: okay
1: yetwa ra mlandu ra ujeni ma mintirho ya xavisiwa dono a yo kuma ntirho ya design munhu ta ku byiya ku niki 10,000 a nghesa ntirho weni u hola 8,000 en'hweti kumbe u nga na xaka ra wena nge u kume ntirho swo jika sweswi khale ka gazankulu ka wafumo wa ha tonisa n'wesi swidizidizi swi nga ri kona loko ri na pasi a wu tirha u fika wa ku humesa va mi kuma humesela mapasi hi mugeda baki ha mi thola mi tirha ka mfumo sweswi swa tsandza dono ma swidizidiziwa sweswi i nge u kume ntirho nga design ximhili xa ni xi vona xi antswa na wona ku hi cica mfumo lowu hi rhangela kumbe hi vota DA kumbe hi vota EFF ya malini hi nga cica nge mfumo lowu hi rhangelaku sweswi lungi la South Africa dona vona a ku na mati hina ya ka makoxo hi tshame na damu mara mati hi hava na mapati ya hina ya fambeki miganga yin'wana ya ha na gezi swihayi votela hi ni ANC ya kona ke yi nga tirheli nchumu
0: Boristere Nko.
1: Thank you, God.
0: Thank you. Right, 060-887-5942. Yamahle. Teka tinqingo hi toyo swaku van'wani va ri va swi vonisaka ni rumelela voice note ta n'we eka WhatsApp eka nambara leyi fanaka hi le ku burisana na ku languteka timhaka ta ku xavisiwa ka mitirho la Afrika-Dzonga la vanhu vo tala va nge le ku rileni swinene munhu a ku hayi ku na connection yo karhi wona ku nghenisa tisa 700 tisa 1,000 and compared to leswi a nga ta ku convisisa xiswoho i swi tiva ku exi ni ya hola 15,000 or 10,000 i swi twa kala ku ni n'wi nyika 700 or 1,000 yaleyo a hi nchumu a swi vuli nchumu van'wani va dyeriwa ti 2,000 van'wani va dyeriwa ti 5 swi tele leswi va ku swi karhi swi humeleka timhaka ta ku xavisa mitirho nhlikani hi mamukeri hina hi tshama hi pfukini hi ngon'we
2: hi pfukini vatukulu na milandzu ya twala laha hudeni la yo khomisa tingana
0: inkomu
2: vatukulu va mina va fambaku va xavisiwa ingaku i matamatisi kumbe tikhavichi iku loko i suka i famba i ya joni laha i tivaku i ya ikapu mani na munhu loyi va nga ta ku komba lomu nga ta hlayiseka i ya vila i nga kumi munhu swin'wana na swin'wana swi nga ku humelela hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi nga endlekaku a wu lo tshemba nchumu ala i tengeriwe na swimalani sweswi kumbe a wu ta titumbeta hi swona timhaka leti hinkwato loko mina ni ti langutile kusukela hi 94 eka ku nga suna timhaka ta ku vanhu va ta xava mitirho hi mali munhu loyi a lavaku ntirho a nga na mali mo ni kombeta vatukulu ku vulavula ntiyiso avuton'wini misava hinkwayo munhu wa ku lava ntirho a nga kona leswi a swa ku ni lava ntirho i ku lava mali xikombisi loko no ni karhi ni famba ni lava ntirho no kuma sala ra mali ni vona ku ni nga veka mali leya kaya ni a famba ni lava ntirho se munhu a ku humesa mali leyi ni karhi ni nga ri na yona ni ya nghena ni a swikweletini miharihari leyi hinkwayo yi sungula kwale nhlokweni lava kotaku ku veka timhaka kahle va ri hlati yi sungula hi nhloko nkolo lava kotaku ku veka timhaka kahle va ri hlati yi sungula hi nhloko nkolo

Avuxeni bodoni khalanga u kahle mathebula avuxeni bodoni ya nhlokomhaka leyi ya twakala vutsotsi a byi nge hi laka le misava ne n'wansati mpela va na xiveni swo ri no a famba a teketela timali ta vanhu ku ri loko a ku munhu wun'we i 700 ene i robe vanhu va ku ringana 100 loko ni calculate la yi endla 70,000 master says 70,000 aka vanhu va 100 leyi a nga yi rhoba njhe se leswi nga kona ne kahle kahle mobodone swi so loko munhu a ri na ntirho a lava mali ne kumbe a dizisa vanhu entirhweni munhu i rhanga a nghena ne loko a nghenawo a swi vona ka i nghenele ne hayi ku a n'wi nyikaka mali mara leyi a ku ri no ku na ntirho tisantimali to karhi ti nge te karhi se a ni ri na vo vanhu valavana ne i vanhu lava nga na ririmi special a ku ri munhu wa xisati na vona a mi ta welana mi welanini ma swi twisisa se leswi nga kona ne endle mhaka yo biha ngo sesi lowa ku roba timali ta vanhu loko se papa luyana a mi vulavula na yena loko a hlamusela i ri van'wani va switatini va le joni a ku na mali leyi va nga ta yi kuma va nga ta vuya hi yona ma vona se ku ta sungula na ku yiva ku va ta zama ku kuma mali va vuya hale no and i ncini leswi va nga ta ya hi ku loko vo yiva va ta khoma maphorisa ku i timhaka ta munhu ma vona laha a endlaku vana va vanhu va hlupeka ni mhaka leyi bodoni a ni na yona sesi leyi u endle wrong loyi a vulaka leswiya ni bodona munhu wun'we laha a mugangeni wa ndhuna elikana mixava laha bulokini ka sikhinyana mina ni papa ya xiluvana wa fana tekani langa la ndzhaku ka mina hi twena ku i ri ni bodoni ta nkulu

A swi nga DCR mina ni la ku hlamula ka mhaka leyi ya scam xa ya mhaka ya mitirho. Mativa ya mitirho laha Afrika-Dzonga ya kala a yi kumeki ende loko swi te tano vanhu va vulnerable ka xin'wana na xin'wanyana lexi xi nga ta nyika ntirho kumbe xa leswi nga ta nyika income. So mhaka leyi bihe ngopfu ku munhu wa kwala kaya ka homu a hi tekela advantage loko hi ri la Joni khe hi lava mitirho kumbe van'wana va ri ku hala makaya va kha va lava mitirho a ku hi na mitirho hi fa hi setela mali yo karhi ku va kota ku yi nghenisa mitirhweni. Swi bihe ngopfu more specially loko ku ri munhu wa kusuka ku hala makaya u swi tiva ti-situation ta hala kaya ti tshamise ku yini, hi tshamise ku hi hanyisa ku yini, a ku na mali, a ku na nchumu, wo hanya hi midende ya vakhegulu, hanya midende ya ti-grant. Ivi munhu a tlhela a hi sikema swimalana sweswiya switsongo ende hi langutisele ku hi ta kuma mitirho, a swi kahle swi bihe ngopfu sweswo. So swi nge te tani mi ni kombela ku maxaka ya sesi va ka vona ndyangu wa yena vaboti wa yena loko a ri na vaboti va sesiwayena loko a ri na vaboti kumbe ndyangu wa ka vona a va hlanganisi tinhloko va ya vuyisela timali ta vanhu andzhaku a nge se hlangana na problem. A ni ma swi vona ku la South Africa se hi langusane na yini, hi langusane na mhaka yo biha ngopfu and a hi swi tivi vanhu lava nga va tekela timali va hleketa yini sweswi. So a va tshami hansi va tihlanganisa na buti yalaa kha va vulavula kwalano na vanhu va ka na vanhu valava nga va tekela timali va va ringesa ku vuyisela timali ta vona andzhaku ku swilo swi kota ku rhula. Mhaka ya mitirho i mhaka yin'wana ya emotional ngopfu swinene, i mhaka ya emotional swinene more especially loko u tlhe u tekeriwa na mali leyi u nga ri ku na yona phela loko u nga tirhi a wu ha mali, mali wo lomba hi swona maxa.

la scam xikona mina siku rin'wana ni munhu wo apply mintirho ka Facebook mara siku rin'wana ku ri mandeni vuye ni foyineriwa a ku hi wena Basani P ku na leswi i nga swi apply swa ntirho a Khensani Hospital ni vuye ni ku mara after that i vuye a ni foyinela ni swi vona leswaku nambara leyiwani se ingaku loko ni yi foyinela a ya ha tirhi like scam i va tlha a foyina a ku swi lava u ya a bank u ya teka statement ivi u ni sendela na 4,000 after swona u ta ni foyinela hi ta hlangana le agedeni ya hospital se ni vuye ni lemuka laha ku a ni foyinela hi tinambara to hambanahambana hi nkarhi wun'we loko ni tracker nambara leyi a ya ha tirhisa i ni foyinela hi yin'wana se ni swi vona leswaku i scam a ku na ntirho mara a ni ta ku a hi dyondzeni ku hava ntirho wo xavisiwa ntirho i mahala la Xikwembu xi pfulaka kona munhu wa tirha loko wo ze a ku xavisiwa mintirho tanani ta minghenisa hi ti-back door ku va ku ri hava ntirho Xikwembu xo pfula a ku na ntirho lowu xavisiwaka hi mali se a hi lemukeni mina 4,000 ya mina a yi ta yi fambini se ni ti ponise hi ku a kha a scam-a nambara a cincacinca ni bi ni swi vona leswaku a ku na ntirho wa la i scam mana scam na vumbiwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirha ni malume wa vana a hi yeni dankoo.

nhloko mhaka hi kha hi twa mhaka yo vava leyi bodon. Mitirho hi yona vusweti byi tele. Mara leswi sesi loyi kumbe mhani loyi leswi a nga swi endlisa swona swirhongo, u nga ka u nga koleketeli timali ta vanhu vo tala, u kha ku ku na ntirho u tlhuvula na khampani leyi va hi tivaka ku yi kona hi ku ve ri ka qachiwa. Vusweti byi tele bodon, munhu u to na twa sweswo ku ve ku laveka 700 ende mali leyi a nga va byela yona ya muholo yi tele to hayi 700 yitsongo munhu fambani lomo. Loko lomu na zangu la tirho ni xoko u va ri hana pini langa kona. A nga endlangi kahle. Mhani ta ku kahle kahle loyi wani wa fanela hi ku khomisiwa. U endle vuxisi byikulukumba kupfu byikulu mi vo vanhu lava hinkwavo kha ku ku na ntirho kha va teke ti 700. Yee, hayi khona swa tika leswi. I mavonelo ya kokwani Maria Mabunda a va n'wi khomisi loyi.

Mara va tele vanhu lava va nga endleriwa vukhuruku ehenhla ka timhaka to fana teto va nga yi kumi mintirho. A yi khale a ni langute documentary yin'wanyana laha vamanana vo tala a va ri ku rileni hikuva ku ri na supervisor kumbexana munhu loyi a tholaka loyi a demanda ku nghena na vona endlwini ku a ta kota ku va nyika ntirho na va ku kuma mintirho yaleyo. Muni kombisa swin'wana bodon aAfrika-Dzonga mintirho hi ya ka ti-interview loko ri ku apulayiwa interview ya le rivaleni once ni humesa mali ku lava ku xava ntirho ni ku endleni ka vukungundzwani mina self ko va ku a hi mhaka yo nandzika ku swi vula mara i ntiyiso munhu loyi a endleka a dyeriwaka mali hikuva a ri ku xaveni ka ntirho mhani n'wi rileli ni swi vula hi mhaka ku ha swi tiva ku swi kona swilo leswiwa na namuntlha na sweswi hi nga ku vulavuleni so i kona un'wana mundzuku a nga ta pfuka a nga yingisela a nga ta pfuka a ku xaveni ka ntirho wolowo a tlhela a vuya a ta ta rila ka ti-social media kumbe ka swiyanimoya u ya n'wi pfuna njhani munhu wo tani ene mina a ni wixa ku xiphorisa siku rin'wana loko xo tshuka xi landzelerisa milandzu yo fana leyiwa a va khome munhu loyi a nga endla vukungundzwana bya ku humesa vanhu timali a khoma na lava va nga humesa mali hi ku ka vula munhu loyi a xavaka swilo swo yiviwa na yena o yiwa yiva hi ku a swi nge hi pfuni nchumu ku solva sayiti rin'we ku ri ku na sayiti rin'wana leri endlaka nga ku rona a ri na nandzu ku ri ku ri na nandzu bodo timhaka ta vukungundzwana byo fana lebyiwani ti tele atikweni ene hi nge hi pfuka ha swi kotini ngopfungopfu loko vanhu hi ti endla vudisparate byo tlula mpimo hi mhaka ku loko ni za ni lavana na ntirho ni disparate swi lava ku ni lava mali why ni fanele ni humesa mali yi ne yi kuma kwini mali loko se ni fanele ni humesa mali ku ri ku ni lava ntirho lowu nga ta ni nyika mali a ni na mali at that time mara na ha yo demandiwa timali a ni ti ku swi kona swo fana sweswo evuton'wini na se swi vula ku nele ku ri munhu un'wanyana wa swi endla sweswo i swi endla out of the risk ya yena so ku hava lexi hi nga ta va advise xona vanhu lava endlaka sweswo ene na ha vula nakambe ku mina munhu wo tani a ni n'wi rileli loko a ri na nkateko wo kuma ntirho yi ta va wu kumile hi mhaka ku disparate bya yena byi n'wi byaku a humesi mali ku va a ta kota ku kuma ntirho i choice la Sandton City aka hela xawula block 23 hlayisekani bodona.

0: 0800 273 273. Gajaria Ago.
1: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka.
2: Xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250. Ina u twa swona 250 rand ntsena.
1: Ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 G Care Private Clinic the heart of good healthy care.
0: Xana u nga va u ri ku lava endla switirhisiwa swa kwa leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi Lado Hardware Giyani na Malamulele va kumile swilo swa quality kuma bathroom cabinet kumbe se leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mangu yo tsakisa hi lawa Lado Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026 kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Lado Hardware.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasali kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasali ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling. Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi ti-1 October 2026. Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vukorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
3: Xana u na ku tsakela kumbe vuswikoti byo xavisa no navetisa ku ngoveka swa timovha kumbe tracker? Fleet Forex Vehicle Tracking ya ku rhamba nakambe ka semina ya vona ya Sales and Marketing leyi vitaniwaka Track and Sale Like a Boss a Giyani hi 29 September 2026. Tata kuma boxing partnera na hina transport ya marha ta va yi ri koho kusuka Phalavura, Malamulele ni Thohoyandou. Tsarisa space ya kumeka eka www.fleetforest.co.za kumbe eka WhatsApp number 068 779 0297 imahala.

0: Jake Private Clinic lei e clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla
1: ni pfukini hambi leswi namuntlha xikwembu xi nga hi pfuna xi hi endlela xambulele lexi nga hi pfalela dyambu ku hi nga tshwi naswona ha swi khensa sweswiya khalanga mhaka leyi mi nga na yi nga kwalahubyeni namuntlha i mhaka leyi karhataka na vurhongo vanhu byi nga khomi loko ku hleketiwa mali ku na vanhu kwala giyani ni vulile kule ku na vanhu la giyani va tshembisaka vanhu leswo ka swi nga ri swona munhu a ku wa tivo mateki lama ma nga laha mateki lama laha ka xiexiwana ku ri i humesa njhe i nge i khataloko se a ku mateki lama wena humesa mali yo karhi wa mavo lami mali yo karhi lami mali yo karhi humesa mali yo karhi se loko humesini mali liya ya deposit se hina hi tendlaku loko n'hweti yi hela loko i posa leyo yo hetelela mali hi va hi ku hoxela swona hinkwaswo swi vuya mara deposit yi fanele i humesa mali yo karhi right na hindlaka sweswo ku na un'wana wa sesi na yena i teki lava michini ma yivo michini leyi a yi tirhisiwaka lomu makuleni yo i dirowa mali kumbe i ta xava kwalaha makuleni nghenisa khadi se a lava michini lowuya hi ku va na xiphaza a ku hayi leswi nga karhateki tisa mali yo ringana 1000 namuntlha se loko i tise mali leya 1000 ni ta ku nyika lowu wa sweswiwa lowu wo ka wu nga ri lowuya wo dirowela mali ivi i tirhisa wona se loko i ya ta i ta tana 1500 yi ta endla mali muni 2500 ku lowuya wu lava 2500 se i ta tana lowu na lowu se i vuyisa se ni ku nyika lowuyaku i ta hambe i kuma mali hi wona leswiya leswi no ku nyikisa no ku nyika ku i ni tshemba himpela sesi lwi endlisa sweswo se loko ku ya bankama a landa lowuya a nga ha nkumi wa n'wi fonela a nga ha nkumi endla leswi na leswi a nga ha nkumi na sweswi a nga ha nkumi se a hi sukeleni ku famba hi lava mitirho kumbe swin'wanyana aka vanhu a hi yimeleni mitirho loko yi ri kona hambi leti mayini va vula va ku loko i lava ku dyondzela ntirho wo karhi humesa mali yo karhi i ta dyondzela ntirho lowu i humesa mali luya kasi certificate sweswo a swi tirhi nchumu a swi tirhi na le mayini a hi ringeteni ku tlhelela a ndhaku hina va magaza nkulu kumbe hina machangani vatsonga yi nga ri swi talatale ngopfu kolomu ka hina a hi tlheleleni ndhaku i Richard Maboko la ka Mapuve dangeni
2: ahe bodo no a swi twa leswi mi swi vulavulaka sweswa swikeme xexinga swi nga kona xi nga tata tiko i rhongo sesi yaloyi a nga kahle loko a kema vanhu a ku a va kha a hemba a nga twananga na khokho yaloyo hi o va khokho na a nga ndli sweswo va nga phungeleli vanhu va twa ndlala ene va la tisecha vanhu va nghena ka machonisi va lomba mali va lombela ku hina hi ya ka khokho hi ya kuma ntirho mali leyi a hi vulaka sesi luya na boti yaleyo a swi hlamusela ku mali yo tala ngopfu a swi olovi bodono sweswo va nga ndli vanhu va chela vusiwa na vanhu a va hanyi kahle na vanhu tiko leriwani ri khome hi vanhu a ri khomangi hi swigono ri khome hi vanhu va yimela tiko leri va nga xanisi vanhu a va na mitirho vavanuna va lava tlangaku hi vona i mhani mo huri kwala ka mapuku kokwa dyono na kutlula dango

0: Ahi va n'wana nga donya yinhlekani va n'wana ngo topic leyi ya vava swinene ma swi vona loko n'wana a fowunela ka a kaya a ku vatswari va mina ni rhumeleni mali ku na kun'wana va ri hi humesa ti-700 hi ta kuma mitirho ivi mina ni teka mali ya mina ya mudende ni rhumela n'wana sisi a ya dya mali ya vona swin'wana loko hi twa ku vana va dlayiwini joni hi yona mhaka leyiwa phela vanhu lava a va nge n'wi tshiki mara leyo va ta hayara xo famba va n'wi landza e-e va nga endli sweswo i ntirho wa maphorisa i ntirho wa maphorisa lowo famba va lavana na titsotsi na makhamba lava makhamba lava yivelaka vanhu timali sweswi i nkarhi wa kona wo secha makhamba yalama va nga endli ene hambi vo vuya ka mina mutswari wa kona va ku va yi lava a ni nge vi na yona se a va deli na yena va nga deli na vatswari va yena vatswari va yena va tivi nchumu a va deli na yena hi swona leswi vana van'wani va dlayiwaka hi swo sweswo va tlhe va nga kumeki mara vitsotsi lebyi byi tshama byi karhi byi dyondzisiwa masiku hinkwawo ku ntirho a wu xavisiwi mara vanhu ku ndlala i yi kulukumba van'wana nga dona va hleketi ngaku hi swona swa right ene i kuma ku munhu loyi a va ndlelaka swona i munhu wa hale kaya se va tshemba van'wana nga dona va tshemba va dyeriwa timali vana va le ku hluphekeni na joni hi ku pfumala mutirho a va n'wi khomisi inkomu
1: Le funeral services ku avela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi nkarhi wo tika. Tiplan ta hina ti katsa standard plan 170 rand ku tsarisa 15 wa vanhu ku kuma na caskete. Dignified plan 270 rand ku kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan 450 rand ku kuma caskete ya mabulubulu ni mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tiplan leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela. Loko le funeral swi tirhisana na mafemani ba loyi a tirhisa hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na switoxo hi kumeka giyani. Malamulele Bushbuck Ridge na Chawelo tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 hi amukela ni vaaki va le matikweni mambe Kokolo Funerals hi kokolo eka xiyimo
2: Xana u nga va ri vulavula eka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi madwadwe Giyani Malamulele u kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela las acon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa madumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta madumadwe where you save and score
3: ya vanhu va khola leswaku vanhu va ntima va khola bodona va hava vusiwana a va hleketeleli van'wanyana yona mitirho ya xavisiwa va xavisa vanhu van'wanyana loko i ri na laki wa yi kuma loko u ri hava laki wo huma u ya pheta mara lexi mi ni fanelaka ni vula xona i ku nkateko wa vona vanhu lava nga dyeliwa mali leyi va ku tiva ne le kaya ka munhu va nga n'wi endli nchumu lexi xi nga kona va fanele hi ku ya n'wi pfulela case a va yi va n'wi pfulela case ka magistrate ivi a kota ku humesa timali ta vona hinkwato a hetisela a khomiwa na van'wanyana va ta kota ku chava u kholi ngopfu ku timali vanhu vo lomba va lombela ku mi

0: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya nharhu eka Jesu FM rito ra rixaka mikiseri inhlikani. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Odas Ngobeni u komberile vaaki ku va va va na vuxiyaxiya loko va hlawula tindhawu ta ku aka eka tona tindlu laha tsundzuxaka leswaku tindhawu tin'wana leti nga ringanelangiki ku va ti nga tshama vaaki Ngobeni u vula leswaku swiyimo leswi fambelanaka na mbango na switirhisiwa swi fanele ku va swi tekeriwa enhlokweni vaaki va nga si hluvukisa tindhawu leti va lavaka ku tshama eka tona u tlakusile xivilelo lexi loko a ri karhi a rhangela eka ku nghenelela ka vakhomaxiave na vaaki na swivumbeko swa vaaki eka Ward 16 exikolweni xa le hansi xa Khujwana eravontlhanu. Mavandla ya swa tipolitiki ya ku hambanahambana laha tikweni ya karhi ku va ya lulamisela minhlawulo ya mimfumo ya miganga. Mavandla ya tipolitiki ya le ku engeteleni ka matshalatshala lama kongomisiweke eka mphakelo wa vukorhokeri, swikweleti swa mimasipala na ku tumbuluxiwa ka mintirho emahlweni ka nhlawulo wa siku ra mune eka n'hweti ya Hukuri. Khale ka premier wa xifundzankulu xa Gauteng Mbazi Mashilowa u vula leswaku vavhoti va fanele ku va va va na vuxiyaxiya eka vuxisi bya mpfhumba ku gangisela nhlawulo na switshembiso leswi nga riki na ku va swi fambelana na ku xavisa miloro laha hlohlotelaka mavandla ku humesa makungu lama nga rivaleni ku antswisa vukorhokeri ka vaaki.
1: To worry about your issues of water, sanitation and help you deal with a mayor who may be tone deaf. That I guess Gwamanda

73 Gajaria Agro. Kumusta na sumbang mga? Kumusta na sumbang mga? Feeling ka bump?

0: Resumbe kahle being Sir Register FM kasike Dino pam sele kahle na Kabza Desmall and Tumza Goda bakukhomela lotho butu wa me Orlando sulu sokunandika
1: man ikhomela swa kahle
0: sokunandi man
1: hey nwina na ena na tsimba kuna mchini wa kona vhekhe famba na na timhaka ta mashamba timhaka ta mali ba
0: ka jojo chele angula ntwa urega leso inga kota ku induzela
1: ko inkela ya urega inhlekelisa emuna loko aku chelede loko avalavula hi timhaka ta timali muni ya maitseri va hina ha mi amukela nhlekani lowunene hinkwakunkwaku lamba ku mukhambelo kona msumbuloko lowo saseka a yi ri njhani weekend ti long weekend leto lehaleya kambe wo tshemba leswa kahle a ku hisa mara hi vona hi ku maxelo se ma vuya ma ri kahle
0: hipukilepukile
1: kazimatani mihlekete
0: njhanimi ri njhani
1: Se la kunla enga khona ko kana wa 1902 wa
0: tsogela.
1: Madam Samtraka
0: kuve ka hlengo ka.
1: Ba tsai seng ba mission seng ba distrek.
0: Zwa ko na mono shalisa se zwongo so ke kuitsa ko nwa.
1: Ni buile bo distrek. Ya enti so ya la bang selwa na 28 September 2026. Msimbona ko lo saseka o tsemba ra kufumela swa ku mahla isekile hinkwakonkwa ko no cancer wingsero zwanguna zamako ya
0: ya impela ke mingsero mbile kufambeni kahle ka ntengo wesu kuri namuntu namuntu iko khazi kumbiri ka bona khazi na khazi ka ri khazi varu swako ze khazi na khazi ikona ka radio wa na mingsero ka grand form ya wena ka msumbulu go sa tsaka zwongase ka ku mboka kahle veleke ka ma weekend la mama wa makulea ino weekend
1: ele
0: ku mboka kahle ka yona magaisa mari kona ma wana madlerini so go hambana hambana veleke swi kwa ku kumbexani ke mgingiriko go hambana hambana ayi ri ku endlwini veleke wa na mingsero ya jinsero fm hindlela yo yaleyo ke ku amukela kahle ka ntengo wesu kuri namuntu ungokwa ku kumakahle audio streaming ya 3.5.gsrfm.co.za kumbe hi xiwondo 106.0 mingsere kensin kwala wengsela kahle wa ri kona tiko ra Afrika-Dzonga khazi
1: okay
0: ro njhengenjhengenjhengenje ku na swo tala leswi humelelaku mafu ya vanhu vayisati ma ri karhi ma ya mahlweni na wona swin'wana leswi fanekeleke va kha swi languta kahle veleke ndzeni ka nongonoko xin'wana xa kona hi nga tlhe ya langutana kahle veleke na coach leyintshwa ya xipano xa tiko xa ra hina xa rixaka Pitso Musimana vele ku n'wiye ku teleni swinene ngopfu i valandzeri kumbexani ke vahlale valava fevhaka exipano xa Orlando Pirates andhaka loko a ve na ku sola eka vatlangi va xipano xa Orlando Pirates lava a va ri karhi va yimela xipano xa rixaka eka siku leri humaka rona kumbexani eka mudlivela lowu humaka ka wona hi rin'wana hi nga ta kha hi languta kahle khazi wa me andhaka nongonoko
1: i ni nga ri va na timhaka ta liya va n'wula kahle ngopfu vafana sidane i va hi kha hi kumaku vafana i munhu loyi va n'wi tivaku i na timali ta ku
0: hlayahlayanyana
1: bosi ya mathekisi laha hi kha hi kuma kahle ngopfu mbengisa mina ku wa xava na ntangu yo fika vo hindza vo 100,000 a nga na
0: nkingha na
1: swoleswi vulaku swa ku xava swi tele nyana a yi nyana futhi swi kona ya laha hi kha hi kuma kahle ngopfu mbengisa loko a fanele a ya ti vonakarisa mahlweni ka madlanga commission kambe ke Ba yimeri va yena va xinawu va kombele ku a yi khona swi nge endli kombela kumbe swi hindzisela mahlweni ni mani na
0: Why don't you get to visit Ramadan?
1: Ni vula ku semina hi ku mina na ha magweta. Si vula ku vota ni koka ko.
0: Eh kahle kahle gweta ra laveka.
1: Ya.
0: Ku i gweta munhu swi ndisa ku yini? Hayi kho mara gweta ntiyiso ne. Gweta ri na nkoka shem. Hayi zame ku na vona magweta vo malama ta ku yimela mara a yeri a yi onene ku na magweta. Hayi kho swi ta swi rongo sweswo.
1: Ntiyiso helela. Hayi kana ngona ku leswi nga ta hi khomela swona nga ri vana timhaka leti va ku kha ti khumba case liya ya Sela Divane. Se va kha ku va ku ri na vahleketeleriwa van'wanyana va kona se va nga pfaleriwa hi ta hi kha hi swi khumbakhumba kwala ka nongoloko
0: ekanhlekani wa sukurana
1: monae
0: hi sweswo ke mingisere ku fambeni kahle endlela yoyaleyo ke se le kahle na kolomiyani ka vomara ntsevu wa timinete yi nghena kahle ka awara leya ntsevu nongonoko i bambarilo ta mingisere ka ndengo wa sukurana monae va kha yi famba kahle ndlela leya xongi risimu ra kona story

0: leriwa laba kumbekeke ikana ndulowa no ina ndulwani ikhazi abongo kakunda ka msebenzi ka sesiloyi vandiyangu wayo fonela a boyfriend yako bala ku vanhu hlamusela makenta ku hundza ka lwa ntombi msebenzi wanuna vhiri kwale xa nga xihlamula na ku vanga tintsuneta ku mhaka setsinela la vandiyangu na bona vanga ringeta ku ya va nkamba va kuma soko andi amu la tshama kona anga kona vako va makhela va ku munhu loyi inga hume hi foya matakuxa and then
1: kari kamba ku inga ku otsutsuma so
0: so ku inga tiku ku nga va ku ri ku ndleka yini va ri karhi ri zovera riqingho ra yena arahari ku tirheni hi ndlela yo yaleyo leswaku swi nga i wela ka vaehleketo leri
1: ei so swa chavisanyana maendlelo ya yena amatsakisi swinene mara ke moya wa yena sesi ngu nga etlela hi kurhula kambe ka hana nguta kahle ka swingwangwani leswi va ku swi kha swi ri kona hey nina nkinga ikulukumba Feroz Khan lava khe kuma kahle ngopfu mengisamiko a fane a ti vonakarisa eka madlanga commission ekhale la kha ku hey a ni pfukangi
0: eva
1: hi khe hi kuma kahle ngopfu madlanga commission se yi karhele hi yena hi ku i khale va kha va n'wi kombela ku ri hey i fane i ta haleni i fane i ta ta vulavula na yena haleni a kha a tsutsuma a ku yena wa vabya hei pfaleriwini swi ku yini yini se va madlanga commission va va kha hlamusela kahle ngopfu mingisama ku ri a kombele nakambe ku va yi kha yi hundziseriwa amahlweni ku va a ya hlangana na vamadlanga commission lava ka kha hlamusela ku vakatsi va va a rile vamadlanga commission ku va yi kha yi postponiwa application ya yena hi ndlela yaleyo kambe ke lava yi kha yi kuma kahle ngopfu mingisama na ku sweswo swi va swi kha swi komberiwa hi loyara ya yena Feroz Khan lava yi kha yi kuma kahle ngopfu mingisama ku vamadlanga commission va tshembisa leswaku va ta va n'wi pfulela nandzu
0: okay
1: wa ku why a nga lavi ku ti vonakarisa amahlweni ka madlanga commission kambe ku ku na leswi yes ku na leswi a swi tumbetaka se fane a ya mahlweni a
0: tizabaleka a nga ti vonakarisa a swi tumbetaka ku na yini a xi tivaka lexi a fa xi endla i ku ti vonakarisa mahlweni ka huvo mani leswi va n'wi vutisaka swona a hlamula swona leswi huvo yi tivaka swona yi n'wi byela swona na yenake a kota ku va kahle mpfeleke hi ndlela leyi mingiseri yo sela kahle mina na wena na khumi wa timinete hi kongoma kahle le ka awara liya ya mune eka ntenga wa siku ra namuntlha wena mingiseri rin'wana ra hungu khazi leri va ku bembele eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku ta wambirhi
1: yaa
0: bona karisa e court ka sikurela munthla enhle ni kana ndulwa wa Shelon Tibana na Peter Nonyana kuna makwenu wa accused number 1 loyi ka sikurela munthla at bona karisa e mahlweni ka huvo na nkulukumba un'wana wa munghana yo lokusiwana swinene ngopfu na Peter Nonyana na yena ke abantu bona karisa e mahlweni ka huvo ka sikurela munthla ka sike ku ya mahlweni vera hi khova na tlhova vuyelana kambe Friday va ta endla xikombelo xa bail hi ndlela yo yaleyo ka swimilandru le ka Shelon Tibana le
1: Ingane
0: ekwalo mekabo e 111 111 wamilazo le ita kugeke nakona ke very kungaba ka rina inwana
1: sesi shitle ya silo chapsen a ite maka ta kahle le
0: boka nga tivi ku ndleka yini vele ke mara loko ke languta kahle hiyo langu one yo twa eva khokhi ka si lama suite yena u va ari kuyini by the way va komisani makenda ka ikhona ku va na swin'wanivu leswi va state voka nga swi fambisana kahle ku va va kota ku n'wi kombela ku va na yena a kota a va ari ku va a ri kona se swi tsandzini ku va a ri kona hikokwalaho va hlwele ku endla ti-applications tin'wani ku va kota ku vonaka kumbexani ke na yena a va a ri kona emahlweni ka huvo eka nhlekani wa siku ra namuntlha
1: hey ta vuya himpela o tshemba ku ri nandzu lowu wu ta kha yako ntwanga ku na loko a va pleada guilty ku va swi vona ku se swi tshamise ku yini ande swilo leswi va ku swi kha swi vava eku se yi katsakatsa na vanhu vo karhi lava va nga kuswana se loko ku ri ku himpela tshame tikuma ku hi nga ku na vuxakaxakanyana byin'wana byin'wana bya timali ta ku hlayahlayanyana exikarhi ka wena na accuse number 1 number 2 hey hambi u teleketa we
0: no kombela mi ni lavisisa wo vhe ya va kombela ku a ni kombela milavi ni lavisisa hi ku na nezi ku amukela man'wani machangula lawa
1: yi vona un'wani wa ti-artist a ku se na mali leyi ya ku bukabukuwa swa ndleka na hina va hi katsaka yona a hi ti kumbe i ya Mr. Masha sweswi
2: va ri va ri maku
1: okay ya nge hi khoma va nga ta hi landza na hina kambe ke vayingiseri va hina ha kota ku burisana kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha va va kha va hlamusela ku maphorisa kumbe phorisa leri nga baliseri kumbexana nga balisela na ku dlaya wanuna eka mhangu ya ku tlulana milenge emagondzweni na ku tlhela a pfinya xinhwenyetani emugangeni wa ka Masha eGenfors eLimpopo u ti dlayini a chave milansi ya yena maswana kuri ifika baka a teka vutomi bya munhu ku balesela a gonzweni phela a tlula na mlenge ku ze itshama ekhaya ku a hi ti hlayisena hi

0: Thailand ku khetha landzelela hinkwayo magondzweni hi va hi kha hi vulana leswi ku hi nga helela timbilu hinkwenu hi jahile la ku fika lomu hi yaka kona se swi fike lava ku va se va va kha va tlulana milenge ivi himpela lowa buti wa phorisa a hanyaku na xibalesa a ri wa xiphorisa a humesa xa ntirho ku pa
1: mara
0: a lahleka vutomi bya munhu
2: xibalesa leswiwani maphorisa loko mo languta Istalo is balesa leswi swi nga ku heteni ka vana.
0: Yes.
2: Vona maphorisa vona hoxe makumeka ka ti haste to car.
0: Kumbe a teka vutomi bya ngamu ya nsa.
2: Sesiya. Mina ni nga ti ku swi nga koteka laki ku va ku n'wina maphorisa loko muchayisa.
0: Siya
2: balesa leswi.
0: Ene phela loko va ikha i languta kahle khazi ku fana na loko ko va ku ri wehe sweswiwani. Loko va ikha i silava va lavisisa ku munhu loyi. Wa fita na ku tshama na xona ene na tshama ku loko ze ya college iba fika i trainer to tinwetile tatanse vuletiya iba se emotional intelligence iba ikha i tshamisekile wa switiva ku hi xitirhisa loko swi tshamisekile mara se my disappoint va xiphorisa
2: mani temper ya wena
0: exactly
2: se
0: my disappoint mani hi tshembele ka n'wina se tani hi tiku hi ta hlayiseka njhani loko tlhe ku va n'wina mi tirhisaka swibalesa sweswo
2: mi switirhisa hi ndlela
0: yo fanele mi hi kombisa example ku ri swiswa swo switirhisiwa hi ndlela yihi
2: so no vona ingari kumbexana loko a ku ri sweswo ku hayikho swibalesa swi siyini loko muchayisa
0: naswonaisa
2: swilo ko a ku na bya vugevenga a byi daya mahlweni byi andra mara a ku na ndlela yin'wana leyi maphorisa va nga yi tirhisaka
0: nga ku se tiko si ri hlangananini
2: ro sela kahle mingisiri na ntsevo wa timinete yi nghena kahle le ka awara liya ya mune eka nhlekani wa siku ra namuntlha lungi lavale fani i va yime mahlweni a yime ku lungha na mahungu ma awara liya ya mune wana mingisiri wa GCFM ka xiwondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka hi ndlela yaleyo mingisiri i va yi kha yi thewukela nghena yela hi xavisa a ndhawu ya ku xavisa khasi nsomo ri tala ndlana va ri nga tiko eka ri na rin'wana hungu
0: ai cost tshamisekile hi fambeni
3: Xana u lava urugula bya switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karateki Ladu Hardware ya nomo la milele u kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet kumbe se likatsa cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mangu yo tsakisa hi lawa Ladu Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladu Hardware
4: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya Let the benefit not on that some such a shia. Kukumo Shoko Shoko. Final 086-174-9252. 086-174-9252. Kumbe mia edu of sin. Dalabusuna. Rishaka Funerals. Iba korreker washa de mali. Nabangele na wini.
3: Xana u nga va urugula bya switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karateki Ladu Hardware ya nomo la milele u kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet kumbe se likatsa cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mangu yo tsakisa hi lawa Ladu Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladu Hardware Ladu Hardware where you save underscore. Vula kama ehleketo. Kukume kansona loko joine Armarovela Funeral Services. Joina na munga. Ebu tsarsa 13 wa shiro. Hantle kwa langsama lebe. U 14 huwena. Plan A. U joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Tekele nchukwe neshaku. The price to hina. Aitona to chicha chicha. Tartetia. Ukureka plan A. Ukuinka 2100 rand ya grosari. Plan B 2200 rand ya grosari. Plan C 2500 rand ya grosari. Eka tu plan inkwato. Ukuinka na itemia 150 rand. Yoko konga la shihina. Eka plan A. Ukuinka 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Tekele nchukwe neshaku. Umwana na umwana langa na jbukwansha Armarovela Funeral Services. Upfumelero kutlema hateka spimelo. Fena ukume shibukwani. Kasi nabana wote sunga ilasa hateka spimelo. Ikumeka egiani, malamlele, mkwakwaila, salema, chakwenjaka, sanini, bakakapachi, naleka mapale. Ila rabi eka skopo mcheketa sexy. Nale skosese wholesale endaka magezi hardway. Nale kapani hakumeka. Ema vila ni complex first floor. Kusana le teksiren kele mpenama. Sefile rabrincha eka mkwati next to you safe ebu lobeju. Nale elim opposite NTK. E joni ikumeka extension 4 Parliament 3. E Ivor Park ile extension 3 e Freedom Drive kusana le police station. Nale katukchanyiko medical center. Nale skadafi Winterfeld kusana le maneme long primary school.

Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mune eka Jisera FM rito ra rixaka mikiseri indenga va xiyenge xa kumela vaxavisi va xihoko laha tikweni va vula leswaku va vilerisiwa ku dlawa ka vanhu eka tindhawu ta ku xavisela byalwa laha tikweni muhlanganisi wa huvo ya kumela vaxavisi va ku xavisa byalwa kumbe xihoko Lucky Ntimane hi loyi a ri karhi angula eka ku dlawa ka 18 wa vanhu edorobeni ra Wedela eCarletonville na 16 eka tindhawu to hambanahambana eCape Town vusiku bya ravuntlhanu. Ntimane vula leswaku vatirhela mfumo va nawu va fanele ku va va tirhana na ku tirhisana na vaxavisi va byalwa lava nga ri ki enawini.

0: Shana, anzi taba nzere kweni loko akungare baba Chief Gasela na ti short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali. Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka vava Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome lotto na Powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka bava Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota. U xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka bava Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela.
1: Ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha vava Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto, Powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya wa xinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1,000,000 leyi ndzi nga yi kuma naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni kwananisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindu kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti short boys.
0: Xana u na swiphiqo swa swa timali? Ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Tsomashele kusuka eLiwahomo endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofatso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wana ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1,000,000 rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wayitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1,000,000 rand leyi a nga yi kuma naswona u endlele tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindu kun'we na ku va vana va yena va dyondza eka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648.
2: Mina opile ku bayi kusuka Lostrishad nomboro ya mina hi leyi landzelaka 078-421-7407. A ni ri muchudeni wa college eLiphalale laha ndzi nga sindziseka ku tshika hikuva ndzi bile emirini laha ku yisa mahlweni dyondzo swi tsandzeke eka un'wana na un'wana u khomele hi tingana hikokwalaho ndzi fanele ku kuma ndlela ya ku endla mali naswona a ndzi ehleketa leswaku mali ndzi nga yi endla njhani hikuva tata wa n'wana a ta va ndzi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku ndzi pfuna loko ndzi bile emirini. Siku rin'wanyana loko ndzi tshamile ndzi twile vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali ka tiakhawunti ta vona. Van'wani va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wani vanhu va na nhlahla ya lotto na powerball. Ndzi bele riqingho ka un'we wa lava a va nyike vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. Ndzi bele riqingho ka n'wanuna loyi wa matimba, ndzi kombela leswaku ti short boys ti ni nghenisela 2 million endlwini ya mina leswaku ndzi fikelela norho wa mina.
3: Funeral services yi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na kaskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma kaskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma kaskete ya mavunguvungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funerals yi tirhisana na Advocate Mafemani Baloyi hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Shawela. Ti hlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
4: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi ti 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-1 miya edu ofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
5: I'm going to go to the original. Kome 50 cent vitara simo i candy shop eka number 1
6: va ngisela nga ri vula babule so
5: eh la nga ri candy shop eh babule so eh ka number 2 khazi
6: ka number 2 a hina ri simo kusuka ka ka Musa Thande
5: oh
6: eh hayi Thando
5: hayi Thando ala la as on again
6: sorry
5: wa kampani
6: yeah
5: isa zwa mixera famba 50 cent la landzelaka candy shop vitala simu ka sikanda ka seso Musa un Thande ita thalandela ka mixera 19 wa dimna chingene ka aura liya ya mune

Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

0: Sana famsana kahle mfeleke now DJ Maphorisa yana re sibeko mingser tweke bito hardwele e singuri ka jumela kahle ka 46 wa dimete ngene kahle mfeleke mina na wona mingser ka awara ndi ayi
1: wa thank you tsa kusela kufike ku
0: so ku impela kahle kahle ngona chuvule
1: Makatinga titalela kambe ke loko va ikhe ngena kahle eka xiphemu lexiwani va ikhe ikhe ngena hi mbili ya ku vava tani loko mukhamisita kahle ngopfu mengisela mina kuri ka swa mabulu hinkwakunkwaku va ikhe kuma kahle ngopfu kuri muhaxi wa nduma munhu wa nduma muhaxi kumbexani a multi talented guy ya a ku nga na leswi va ka va nga swi tiveki ya
0: n'wamafenya
1: hinkwaswo ku va ikhe

0: anga etela nominate wa kuba arika ka Ballon d kumbexan ke eka list the best goalkeeper of the year hikuva ka ka World Cup lizeliwa ekomisani magenda ku ri vutomi bya yena ka nkarhi wa sweswi i le ku tikeriweni swinene loko vo a choose ku ka vutomi bya nkarhi lowu nga hundza a nga siva ka World Cup na sweswi a nga la ku hanya byini i ri leya bya nkarhi lowu nga hundza a kha a nga tiveki a byi ri kahle ku tlula sweswiwani i ri u hanya ehansi ka ntshikelo tanihi ku kun'wana na kun'wana a ya kona wa ha ri hava xihundla hambi u ya endhawini ku u ya axihundleni o kuma n'wana kha u teka swinepe na yena van'wana n'wi teka tivhidiyo a kha a nga swi voni van'wana nkarhi wun'wana va n'wi kumaka xopo yin'wana va valantira va nga va n'wi kumaka yona va vulavula letiya
1: ene wa swi ta ku tanihi vanhu hi vulavula ngopfu
0: se i kombisa ku ri a ku ri na tikhampani to karhi leti na yena a la ku endla ti-deal na tona mara se swa n'wi kanakanisa tanihi ku va ta n'wi vona ka thelevhixini kun'wana kun'wana swi endla ku vutomi bya yena byi va byi nga hlayisekanga kumbexani ke so a nga vi na swihundla hi ndlela leyo i ri heka swo tala wa swi vona mara i chavela family ya yena
1: oh yes ene ntiyiso ku ze phe minkarhi yo tala hi tshamaka hi tsundzuxa ku na hambi va yi kha yi tiveka njhani hlonipha laha yi tshama kona i nga kombisi ku i tshama kwini va sirhelele na vona va kota ku va kha va sirheleleka ivi na hina vanhu hi kota ku va hi tlhe hi va nyika privacy vanhu vo fana na valava ni vone ka tin'hweti leti hundzeke vanhu ka sweswa swiphemu swa mabulu va kha va kha va kombisa ku ri a hi hunguteni ku ya endlwini liya ya murhangaphandla
0: okay
1: president va hala ka music va kha kun'wana n'wana hambi ku vusiku a fika a yima a khata pela na vona a hi va nyikeni privacy va na ndyangu wa vona va kota ku sirheleleka ya wana hi nge n'wi soli i va kha vulavula ntiyiso swinene ekhazi ri ku kha hi languta kahle mi swi tivaka ku malume Trump i xikhuku lexikhulu xa mampela hosi ya tihosi hayi khona tani loko va ri president ya US ku nga vona Donald Trump va va kha va vule kahle hi sonto leswaku vona va yimele Iran
0: okay
1: va ta ka vona va ta vulavula hayi vona
0: va Iran vo va yimele Iran kaa loyi a lava ku hlangana na un'wana hi wini
1: vona va swi lava ku hlangana na vona mara a va lavi ku ya
0: eriwa
1: mativa malume
0: se lembe ro hela phela ku Trump leswi
1: veri va yimele Iran yi ta kota kota ku vulavuriwa ku ri vhiki leri ri fambisa ku yini loko va nga ti swi lava ku xin'wana na xin'wana hayi malume mavativa ku va njhani sweswo ve va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisamela ku sweswo va va ta va kha va expecta ku ri Iran loko va kha hi ku yota ku nga burisaburisaniwa hi vona ku swi famba famba xinjhani ingaku malume va la ku control andto hi nga ku matiko lava hinkwavo va swi lava ku va hi ri hansi ka vonaiiiseswo
0: mingiseri kazi
1: Mm-hmm.
0: 10 years back ne
1: yeah.
0: Kuera xiyimbeleri xa vunanga bya hip hop lexi nga tshama xi va xilumbetiwa kumbe loyi a ku tiveka timhaka ta u pfinyini ku sukela malama ma 13 ma nga hundza ku fikela sweswiwani ku nga ku ri manhandleka JC sweswi ku tumburuka timhaka ta ku va ri n'wansati luya a ku JC i n'wi pfinyile
1: JC mbulani na wa
0: Beyonce sweswi sesi luya veri humela rivalini u ri hinkwaswo leswi a swi vulavula hi JC a hi swona o hemba
1: a khomiwa
0: a nga n'wi pfinyanga
1: a famba ya khomiwa
0: so sesi xa khomiwa ivi loyi a dya mali ya wrong very what was arrest wrongful arrest a dya mali ya wrongful arrest na ni nga ti ku swi tava swi ri swona ku swi ta mara ku impela ke i accuse munhu sweswo ku hey munhu
1: endleleniu
0: enhlambi ku ri kumba luyani mativa a dhumini i dhumini ku tiveka i munhu wa manyanga
1: phela loko va hi kha hi languta ka hi leswi swi nga humelela haleni South Africa hi va hi kha hi kuma ku ledisa mana yena se hikuva va kha va hlamusela ku ri i va a kha a hembile hi nga swi tivi ku swilo leswi nga humelela axihundleni va hlamusela ku e ta va kha a hemba ku ri munhu wa yena swi ku yiniyini ringete ku endla yini yini swi ku yiniyini se tanihi tiko ra Afrika-Dzonga hi vona a nga rhambiwi ni le ka ti-event ku a kha ya perform and na loko se a ya ka tibeka tiina ni tin'wani hi la ku nga na vanhu a va n'wi yingiseli vo yima tlhelo va ha n'wi entertain se vavasati loko loko fika ka xiyimo lexiwani ti vutisi ku loko a ku ri wena va ku endle va ku yi endle swilo swo ka swi nga ri kahle a wu ta titwa njhani va ka n'wina a va ti titwa njhani career ya wena a yi ta helela kwini se a hi papaleteni swilo swa ku fana na sweswo
0: Isosu gaming 0GSFM kahle fanele ke ndlela leyo sele kahle na timinete ta ku ringana nkombo hi nghena kahle eka hour leya ntlhanu ha ku ningeta kahle fanele ke netbaguwa aka tikweni ra Afrika-Dzonga ta vanhu lava nduma khazi kumbe kahle timageni ta coach ya xipano xa tikweni ra Afrika-Dzonga lava sungulaka va vancakunya van'wana.

0: batlangi eka xipano lexi kumbe xani ke eka batlangi lava yena a ti hlawuleleke vona a ku na mhaka laha Pitso Musimana kombisani makenta ku rhangela ku tekeni hi matlangelo ma a police xikan'we ke na Gamkelo Sibelebele lava humaka xipano xa Orlando Pirates hinkwavo kombisani makenta ku ri u ri munhu wo fana na a police fanekele adjust ka matlangelo ma yena mara van'wani vatlangi a va adjustisiwi eta matlangelo loko va ri ku tlangeni ka sike valandzeri va xipano xa Orlando Pirates va sungula kukusa kasi loyiwani Pitso Musimana vona why swi ri so why loko ku ri ku va endle va nga teki vatlangi va xipano xa Mamelodi Sundowns kwa ku ri yona voxona va va yimela rixaka ntsena a hambana vatlangi va xipano xa Orlando Pirates veri swi ti kombisa i nga ri a vanhu va na rizondo ro karhi na xipano xa Orlando Pirates ti kutisa ku fikela kwini I coach ya xipano xa rixaka mun'wana na un'wana a yi mutlangi loyi u n'wi lavaka ntsena ke i yo tilangela yena inga fiki ku teka sayiti ku hey mani swi nga teleswi hey va mani swi nga teleswi va winile vatlangi swi ve kahle
1: ene kambe ya tlanga next month Orlando Pirates a Durban yi ta yi kha yi tlanga swi va yi kha yi vonela mathikiti nga ku a ma nge siza ma pfulapfula kahle swi ku yinini a yi tivi kambe ke timhaka leti a hi mukhomela to karhi namuntlha siku
0: Isaza ka mingiseriwa chisa rifame risimu chiza simura kuringa tivavitwa ku isaka famisari kahle fela just works and then ka risimu kasike risimu thukuthela kona and then ka risimu simura ku tiveka vitwa mingiseri va ku isaka 6 a.m. pfuka mingiseri ya ku verengeni ya ku phandaphandeni ya ku nweleni na misho hi ndlela leyi mingiseri leri simura landzelaka andaka sweswo hi ta va khe tsumela kahle ka mahungu ya awara lantlhanu na lunghile malefane.

anga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofatso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi, loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku, na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB, naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahitelo xikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma, kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma, naswona u endlele tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindu, kun'we na ku va vana va yena va dyondza eka swikolo swa mavayivayi. Hikokwalaho ka Baba Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena, naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858. Loko u vula leswaku mali ya vanhu lava nga fuma ntsena, hleketa nakambe. Omphile Khubayi kusuka Los Richard hi loyi a ri muchudeni wa kholichi ya Liphalale laha a nga sindziseka ku tshika hikuva a bihile mirini laha a yisa emahlweni laha nga tsandzeka ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe. U ve a ya ekaya un'wana na un'wana a khomiwe hi tingana, hikokwalaho u fanele ku va kuma ndlela ya ku endla mali, naswona u hlekete leswaku ekaya un'wana na un'wana a khomiwile hi tingana, hikokwalaho a fane ku va a kuma ndlela ya ku endla mali, naswona u hleketele swo tala leswi nga swi endlaka ku kuma mali loko a languteka ku va tata wa n'wana a ta va a n'wi sukerile, naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku n'wi pfuna loko a bihile mirini. Siku rin'wana u te a tshamile a twa vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti ti tirhisaka ku nghenisa mali eka tiakhawunti ta vona. Van'wana va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wana va na nhlanhla ya Lotto na Powerball. U bile riqingho eka un'we wa lava va nyika vumbhoni ku tiyisisa

0: Leswi va swi boxeke u bele riqingho eka n'wanuna wa matimba a kombela leswaku ti-short boys ti n'wi nghenisela 2 million rand endlwini ya yena leswaku a kota ku fikelela norho wa yena wa ku yisa tidyondzo takwe emahlweni. U nga pfumeli leswaku mali ku va xirhalanganyi eka vutomi bya wena. Bela riqingho eka Baba Chief Gasela ku kuma xintshuxo eka swa timali ta wena eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648. U katekisiwile ku ta ponisa vutomi bya vanhu.
1: Ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona ndzi twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wa yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina, ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindu kun'we na ku va vana va mina va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys.
0: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali? Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome Lotto na Powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo un'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku ku sukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka bava Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota, u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondzaka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka bava Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela.

0: Atlanta wa divina timing siri ngene kahle feleke ka hour le yanhlanu simra kahle DJ Maphorisa phamsa kahle pelana XDP cups at a small ukona ndinkari simur tweke bethu abakusi bantwana bakho sim ready ukuba kahle 20 minutes ngene kahle hour le yanhlanu
1: hey impela bana ba wena usi ya sitan bank sirena sengaro kuba ikhe kuma kahle nhloko maka siku eka ngene ko bamba reloaded hour ya ku hetelela cancel ka ngene ku ninga kota ku famana ngene kahle kusuka kule ka hour le yanharu le yana ngwana mako ikuma ka ham amkela mchayisile me yamakaya ari njani Monday ya kahle itsama ikhaya complain ay Monday ekhasi hey msumbuno ga ukahle hey blue Monday what kambe xa nkoka hi va hi kha hi kota ku va hi kha hi famba na n'wina kahle kambe nhlokomhaka ka mning siri sira fambi va hi kha hi tshame kahle hi ndlela leyi va ku u tshame u nyikiwa gift hi munhu kambe u nga yi tsakeli wa teka kumbe wa vula leswaku a wu yi tsakeli ke
2: a tlhelani naswona a mani tlhelani na yo mati
0: 106
3: Ma, I'm taking my cousin.
1: If we get him, Java, cousin.
0: Hello. 06 0 7 5 9 4 2 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6
2: Hello. Hello.
1: Ramuvana tshamise ku yini va yingisela wena mi swi ndzisa ndzisa ku yini mi yimayima na swona a ye amke
3: wakhaze ina amita wakhaze hayi na peka hi vumunhu loko ni vona ku a swi ni pfuti kahle a swi ni tsaka na peka ni wu komba ku hayi ni amukele ni mara hayi a no pfuka a swi vone leswi mbarini
1: Yeah.
3: mara ho bona go a simba le jalo tsheka go ra tsama ba ke
1: mm
3: le tsho go tsama go mara go ma po wa ka ze
1: we can see the workers Jessica
3: thank
1: you yale ba swiveka
2: 060 hi 060 875942 yala ming sir ntate ka nwana wa ming sir la nwa mo itela so kulaba itela 9 hello
4: madame la mana
1: ai
4: mpogele
1: e fukela mzani
4: kai sibula man
1: ina
4: no ya tokala siya ku kunika moyo wa yena u tshekile kumbe u kunika ku kula ku ta ku mfundisa sweswo swo tiviwa hi yena mara loko a ni nika o ina stek loko xi nga ni tsakisi ku na timpfula ta karhisana sweswi ta vekela nyangweni swi va ri daka hi swona a swi bihangi o stek hlayiseka
1: swinene thank you okay ya satala sinene ai buleni mingisero wa yena ka 060 8875942 xivutise ku wa tekaki swilo loko u nga xi tsakeli
2: kumbeaa
1: ni xi tsakeli
2: 0 0 8 7 5 9 4 2 nga languta kahle velekele ka WhatsApp swa ku va kona lava nga rhumela kahle minkandziyiso ya vo ya marito mo yi kamba laha WhatsApp yi ta swaku lava nga rhumela kahle enkandziyiso va rini ka WhatsApp
5: njhani a xitichini hayi ni nga mateka mateka suka swi nga ni tsakisi no teka ni ta ni ta ni ya xi veka ndlwini i to voni loko ni nga dloki loko ku ri ximbala ni nga mateka mateka i to voni loko ni nga dloki loko ku ri ximbala ku komba ka xi ni tsakisi i mankhela kwala ka mapayenda mandeka na vutivo khazi swi ya hi ku xi hi xa njhani swilo swa kona mina hi ku ya hi mina ni loko ku ri lesteke i ximbalo loko ni ximbala na swi tiva swa ku leswi i tap ya mina ya swimbalo leswi ni swi mbalaka mara loko munhu o ni nyiketa xilo lexi ni twa swa ku a hi tap ya mina ya swimbalo haha ntiyiso na n'wi byela ni ku ye me leswiwani a ni swi mbali swi swa so ende a ni swi tsakeli unless wena loko no swi teka ni nyiketa wun'wana a wu nge vileli na swi ta pfunana mindzuku loko a lava ku ni xavela swilo u ta swi twa swa ku chilidzi leswi a hi swilo swa yena michilidzi va vakhesa khumbe ekilombe bya mabata
1: vukazivuwa vakhazi
2: all right 060 875942 hallo 106
1: u fikile minjhani
6: ina mamanani na wena namuntlha ku kota ku vulavula na wena
1: ina
6: hayi a swi hlonhi lexiya loko a ni nyika a mi mina na swa ku mbala sayizi mani ni languta sayizi a leya sayizi ya mina leyi a swi nge yi ringani mara loko ku ni ku a wu vumbeli ku ni teka ni tani ka van'wana tanihi loko a wo nyika ni ta nyika van'wanyana lava swi nga ta va ringani ni dlela sweswo
1: ni
6: mhana ni kotaka kwala ka xitlhela nikwalaha swa phama
1: i khensile mahlayiseka thank you. Okay, ramu bona ri tsamse ku yini vhangi siri vhaini.
2: 060 8 7 5 9 4 2
1: vari. Makazi va game. Makazi va game kwani kwala na matam ta ja mseka na mu distraka yo. Mina na teka, ikulo na ni nga teki, siku rin'wana va tatana swa kahle. No fana swi tlherisa na swona leswa kahle na teka mina phela vo kholela we ri vo kholela ka yini vona yo va twa swi tshamisekile ta xi swona se na mina no teka na stress xa swona no teka na mbitsi na swona mina na teka ene loko voni vo tshawuwa ni pfa ni nga swi mbali ni ta ku ni swi mbala kahle hi ku n'wi moka mi nga kotlana mina ni khe swi mbali swin'wana leswin'wana swa ku ni swi mbali hi ku a ni mhani munhu wo tonga matam ta hi dlaya a botista matam ni dlaya hi fenye nyamutlha vakhazi va game vakhazi va game n'wina no botistareka n'wina a na mi endla ku mi vhakela ni ta mona xehe mhani mi tivi hinkwenu heyi

0: Then Jane will marry my James.
1: And I'm there.
0: Yeah, I'm there. I'm there. All right. We go back to our in the one. Come share the kalo. 106 hello.
2: Papa, Papa, Nantombi.
0: Yes, Papa.
1: Oh.
0: Papa.
1: Kukan ga.
2: Papa.
0: Ni Jana.
1: Me quero se falar nela. Ai,
2: pelo.
1: Me puquei o mar.
2: Me puquei no mar, na mar, vi que ainda ela não corra. Lá na casa está muito calado,
1: Ah,
2: Papa, papa, no.
0: Marafan.
2: Mena teka. Teka, logo nika. Sesu a sala wako lang kasai. Nzem ni kwa jengwa no kwa. Ah, nubo kulo mago kwa jepi kwa sko kwenye. Hala. Hala sin suti ni je. Eh, kako ni okun bala.
0: Ya.
2: Mwene kwa kata mi teka. Mwene teka. Ah, no teka. Ni teka dife ka jesama, jesama. Manele lo kisala je.
1: Mendelin papa fara bikiler ngain.
0: Kurang kan di sula ka 0608 875942
3: moyo sok labarin miring wena. Ah mun ngavu lo ha anu stoke li shawe le mago. Logo ka ngavu lo la iteka. Lo tla ngu bona lo la ngwete na rumbaleni shako le ngule stiku mpahla so. Eto swo da mulo si leswi angali kumbaleni si ni hunika hi swo kumbaleni ku switirhisesi swi kahle ku i vula ku a ni swi tsakeli ta swi twisa ta hanyika van'wanyana inkomu
0: right kensini mo yiteka lweyi mingiseri wa to sikisela
4: tosi
0: masinyana
4: mama sesi wa mina hinkwawo
1: aye papa
4: hayi ya twala mhaka ma tosi hambi woni nika yi ri buruku leyi fika yi hakamela ni tsheki ni komba grenda rena ah 2 days tsera se itaba ni ni hayeki
1: ya
4: na ngona swi vona lejwa swi seka ah na problem xikolo xi xa xo hlakana ndo ya tsema ya tsimbika ndaru ntsena eta xi kuma xi hayeke ndaru ku vhakela wa na eh yona ni nazala mina mugaya ndo ku yona eish ku sele lesa ku yini ka ani wa bona kan tira yona ari ati work suit ka msante ha ku mpune ngofu loko ayi sa ndo vhiki mu na ku ndaka fikela ngale se vari swona ku hayi nga chani chumu ayi kha yi endla mali Nah, I'm going to set up a man Nikali Apempeli and Napeka ni dog for an answer I'm fucking. And ni boni on yam pera I tea and yatra yon and pen. Every answer gala about that one is pay machine kwa laya. No, kuru wimpera yi fresh yale yi atan nike yi nga fresh yale yi niwa yi ngena yi ndeka ma plangi yaba lungu.
0: Okay.
4: Eh, lukun zi nike yi ngena yi ma plangi yaba lungu skomba kwa hai.
0: It's something.
4: Ende bzaka sundan. Sina menta yi sundan yi grinda.
0: In between.
4: So na my toes women and kwa na machine so men kwa.
1: I can see. Okay.
0: Right.
1: Yeah.
0: Can see. Kuna kandiso la.
5: Makazi mipukile na mipukile manu luka mixa blue 3. Ah manu nyume simuno na teka maranda teka nika vanwana. Hai nkaru walo ethini nga vabye ku ni kuma kwi na teka. Iku lo nga teka mduku ita ya chara ku nika swin'wana. Iku.
1: Thank
6: you. Ai ai ba mbiri. Mina na teka gift mara lo asa a famba a hundzuluka a ni kombe xikosi na cikumeta. Nkarhi lowu taka a nge hi ni niki a ni hlangana ni ku hlungwana na giyani mitirho leyi fisekini chacha.
0: Rami. Kinsin bra 875 hallo.
7: Lang seven as kia sinami makwala. Kwa wala nga kaga la tinki lo mo mani ka shipa sa ka jefe ara wange tinki na. Lo mo mo mani ka miki ti a mo ba wange tinki na. Bi lo lai chana o mui fili bata kandi a lan zako. Namu saba. Nalo bi lai chen saba bata kandi a bata wa sandi ne bata fili ba e.

0: karubeka kahleka timinetile tetendla ka tinaru hi ka risukile ka awara ya ntsebo msumbunoko siku ra makumembere nhungu are ka nweti ya ndrate ka lembe ra magidembere na makumembere ntsebo ka nongonoko ka madambe ya siku ra namuntlha ta va ri karhi languta eka mapfhumba lawa ya va ka kona le ehansi ka masipala wa Greater Zanini ku rhangeriwa hi meyara ku nga Councillor Odas Ngobeni ta tlhela nakambe languta ka leswi nga humelela ka khoto ya majistarata ya Polokwane hambi ku ri ku languta eka leswi va ka swi ri karhi swi kumbeka khomixini leyi langutaka mhaka vukungundzwani na ku nghenela ka swirho swa le tlhelo ku langutiwa eka matirhelo ya xiphorisa laha ka siku ra namuntlha ku languteriwe ku va Feroz Khan a va ri karhi a tivonakarisa emahlweni ka khomixini kambe a swa ha va nga tano ka swin'wana leswi hi nga ta va hi swi languta hi ta languta eka mhangu leyi nga va yi ri karhi yi humelela ka xifundzankulu lexa xa Gauteng ya ku baleseriwa ka vanhu lava fikaka ka nhlayo ya 18 va hundza emisaveni eka ndhawu ya vuhungaselo swin'wana leswi nga ta va hi ri karhi hi swi languta I ku va hi languta eka ku va President Cyril Ramaphosa a ta va kombisile ka mhaka ya leswaku wa lemuka ka xiboho lexi nga va xi tekiwa hi huvo ya vuchuchisi xa NPA loko hi languta eka ku herisiwa ka milandzu ehenhleni ka Commissioner wa maphorisa ya tiko loyi a yimisiwile nkulukumba Fani Masimula mitatsundzuka milandzu yi va ri karhi hi suriwa eka vhiki leri ri nga hundza ka swin'wana leswi hi nga ta va hi ri karhi hi swi languta eka nongonoko ta languta ni le ka vaxiyenge lexiya xa kumela vaxavisi va xihoko kumbe byalwa lava nga va ri karhi va angula eka timhangu leti ti vaka ti ri karhi ti humelela laha tikweni leti vaka ti khumba eka ku va vanhu va ri karhi va dlayiwa eka tindhawu ta vuhungaselo ta khumba na ku va va komiti liya ya palamente loko hi languta eka tlhelo ra xiphorisa va nga kombisa mhaka ya leswaku maphorisa hi lawa ya pfumalaka switirhisiwa swa ku ringanela loko hi languta eka ku lwisana na yin'wana ya milandzu hi ta tlhela hi languta nakambe eka ku yingiseriwa ka nandzu lowu va ka u ri karhi u khumba khale ka holobye wa vuthu ra masocha laha tikweni manana no siviwe maphisa nqakula laha ka siku ra namuntlha swi endla siku ra vukombo a ri karhi a konanisiwa hi vone holobye wa vupfhumba laha tikweni ku nga manana Patricia Delil a ri laha ka xifundzankulu xa Limpopo hi sonto hi ta va ri karhi hi languta eka xiyenge xa vupfhumba sweswi na swin'wana leswi nga ta va ri karhi swi kumba eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha khensile swinene eka xipano lexiya xa Bumper Reloaded lava nga va na n'wina kusuka eka awara ya naro ku ta fika sweswi eka awara ya ntsevu loko va hisela kahle nkarhi leswaku ta languta eka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya famba emahlweni ehundzeni laha loko vuya hi ta languta eka hungu leri nga ta hi sungulela eka nongonoko riperele
1: eka nongonoko wa tamuganga na lunghulemalepfani sweswi hi yake nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuva na vagajeri ya agro yi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand la hi tlhela ku khomela swakudya switomi swo hambanahambana leswi katsaku drahok vudyangwani midobef fiblot molasis na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi common days siyakula cupro ingrok na swin'wana swo tala hi tlhela hi khomela mirhi hinkwayo ya swifuwo bibi hi marona na ku pfuneta ku dlaya mavhebe swakudya swa timbuti hi donci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swinkwani leswitsongo i 1250 va kumeka ka patro supakui kusuna a ri marivela endzhaku ka khoma u nga va kumeka 068 670 9673 gajaria agro xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena xinavetiso lexi hakeriweke
2: switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela Gaza
1: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona

0: Ubisa sasa mingisi wa mina, uruna mina ntombio zenya, ntombio ili sikuni usama leza wa zinjio. Lala ini niya hina la, mkombela kuna kwasha kwasha jana kajitisiseko, okay? Kulikumba uwispana na the big sum, ama mkia laka jisara FM. Annual Soccer Tournament 2026 kari wa ngwini.
1: Inko mu ba ngisela jisara fan. Mu tagar lo. Ni TC sala sa ku mo si. Ina tsama ni shubu la lenza akule. Ya sa ku ku skara idi 24 ka fta idi 27. September, Spanish, Ringana, Kumente, Wilson, in the top 16, Asho Ombanini, Le Timbaloni, Ta Magumbeni, Block 6B, Le Atimbalenta, Magumbeni, Sports Ground. So, Melini, Mash, the same way, 1824. La xipano xo sungula ku nga xipano xa Bonwane Gainers xi nga tlanga na xipano xa Mavalani Black Professional. Laha xipano xa Bonwane Gainers xi nga kota ku wina hi tibolo timbirhi eka yin'we ku hluriwa xipano xa Mavalani Black Professional. Nkarhi wa khumen'we hi 11 o'clock ku ve ku nghena xipano xa Manzanela FC xi tlanga na xipano xa Mbatho 11 laha xipano xa Manzanela xi wineke ni ku tlula mimbirhi eka wun'we hi swi vulavula hi siku ra ti 24 March hi game ya vunharhu ku ve siku ra ti 24 March hi game ya vunharhu ku ve game ya 11 stars

0: xipano xa Giyani All Stars xi nga swi kota ku va na mikutlu ya mimbirhi, xivulani Dangerous Tigers yi va na yin'we hi siku ra ti-25 hi 9:30 leyi a hi chilaku eGroup B. Eleven Stars yi vuye yi tlanga na xipano xa Mazisa United FC laha swingombana match na vayingisi ku kondza swi ya ba ti-penalty, laha xipano xa Mavalani Eleven Stars xi nga kota ku ya wina hi 5 eka 4 hi ti-penalty. Match wa vumbirhi lowu nghenaka hi 11:00 ku ve xipano xa Nkuri United lexi a xi tlangaka xipano xa Xikukwana Academy FC laha swi nga ombana hi golo yin'we ka yin'we ku kondza swi ya humesana hi ti-penalty, laha Nkuri United yi nga kota ku wina hi mikutlwini ya 4 Xikukwana Academy yi kora mimbirhi ntsena le ti-penalty. Ntlangu wa vunharhu wu ve ntlangu wa Mbamba FC na xipano xa Kasi IG. Xipano xa Mbamba xi hlurile hi tigolo timbirhi eka yin'we xi ba xipano xa Kasi IG. Ntlangu wo hetelela match wu ve hi siku leri ra 25 wu ve ntlangu exikarhi ka xipano xa Magondweni United Citizen lexi a xi tlanga na xipano xa Nhlanhla Northern Bucks, laha tingombana ku nga humelela xipano xa Magondweni United Citizen hi golo yin'we eka 3 match. Hi siku ra vunharhu ku vile ku ya sungula xipano xa mina tsundzuka lexi a ku ri top 8 match. Xipano xa 11 Stars a xi tlanga na xipano xa Bongani Gainers laha ku nga va na vukuva match. Laha 11 Stars yi nga kuma mikutlwini ya mimbirhi hikuva leyi nga ni yi nga ri kona a girawundini. Game ya vumbirhi yi ve game ya Magondweni United Citizen na Nkuri United, laha Nkuri United yi nga biwa hi tigolo ta 4 eka 3 match. Ntlangu lowu landzelaka wu ve ntlangu wa Mbamba leyi a yi tlanga na Giyani All Stars. Giyani All Stars laha yi nga vuya yi humelela hi mikutlwini mimbirhi eka yin'we. Ntlangu wo hetelela wa siku a va ti-26 ku ve ntlangu wa 11 Stars Academy leyi a yi tlanga na xipano xa Mbamba mash leyi i manyala leyi a ni nga yi phasama siku ri mhaxi wa mina a va game number 3 a ku ri manyala leyi a yi tlanga na xipano xa Giyani All Stars laha Giyani All Stars yi nga vona 2-1. So laha ka Eleven Academy a ku ri yona a yi tlanga na Mbamba FC laha xipano xa Eleven Stars Academy xi nga wina hi mikutlu ya mimbirhi eka wun'we xi ba xipano xa Mbamba FC. Sweswi ya aka mitlangu ya ti-semifinal na ti-final match.
1: Alright, loko mi heta ku yi songasonga nkulukumba Big Sam va ta va karhi va songasonga nkarhi wa kona va hi vondzoka loko mi heta ku songasonga ti-semifinal na ti-final.
0: Hi ti-semifinal xipano xa Magondweni United Citizen xi nghena egirawundini hi nkarhi wa 9:00 xi tlanga na xipano xa Giyani All Stars, laha xipano xa Magondweni United Citizen xi nga wina hi mikutlu ya 3 eka yin'we. Xipano xa

0: rikuve xipano xa 11 Stars lexi a xi tlangana 11 Stars Academy March. Tombani xipano xa 11 Stars Academy xi wina hi mbirhi eka wun'we. Laha ti final match laha se a ku sale xipano xa Magondweni United Citizen na xipano xa 11 Stars Academy. A ni languta ni luzela ngopfu mahaxi mara ntlangu lowu a wu ri wa xiyimo xa le henhla swinene lowu vahlaleri a va tele va khapa ku tlula vaseketeri va xipano xa PSL. A ni languta vula team ya kona yi nga ta vulela mahaxi mara vombanile laha ku nga huma tingwenya tichampioni ta xitlhangoma Mahoni Annual Soccer Tournament ya 2026 kwi xipano lexi nga xi hoyozela xa 11 Stars Academy mahaxi xi hlurile hi tigolo timbirhi eka yin'we se migingiriko leyin'wana yi landzerile mahaxi nga mihetele nkarhi ya ku winisa hinkwavo lava va joyineke tournament va nyikiwe mali ya kona hi siku rero a swi tekangi awara na nhundzu hinkwayo leyi a va tshembisiwe yona mahaxi inkomu.
1: Okay, Big Sam.
2: Inkomu mahaxi mindhaka ya ku nghena xikambela mina ni vula ku hoyohoyo eka mavali 11 Stars Academy ku va va ta ku leyi dyodyo xo sungulasungula aka first edition xitlhangoma annual soccer tournament hi tlhela hi tisa ku khensa swinene eka vaakatiko va hina matiko akelani na hinkwavo lava kote ku tala ta hi sapota eka migingiriko la hina wona swi va endle leswaku ntlangu wa hina wu humelela hi khensa ka hinkwavo ti-stakeholders lava va nga va kona ka ti-contributor aka ntirho lowu a hi na wona a hi nga ta swi kota loko a hi ri hexe hi katsela n'wina ntombi yo zenya vamanyike hi vulava defense aiders referees CPF everyone lava nga ta va ta hi seketela ku kumelesa ntlangu lowu hi khensa swinene ni nga rivali ti-committee or ti-office timbirhi leti a ti kha ti fambisa ku humelelisa ka ku nga committee ya executive committee ya xitlhangoma annual soccer tournament leyi a yi fumiwe hi vanhu va ku mbalambana loko hlaya hi mavito ni nga teka nkarhi ni tlhela ni khensa swinene eka committee leyi nga fumiwa ya Magondweni United Citizen leyi nga endla leswaku migingiriko rivala ri va kona ti-preparation ti va kona na hinkwavo na lava ti-catering va nga hi catera mi swi vonini ndzhaxi a swi tshamisekini mi swi vonini hi matirhi nga na mo hlayeriwa but eka hinkwaswo leswi hi ba mavoko hi vuyelela hi ku ku ti akengeta inkomu maxi
1: Kesin Kesin ku kuma Wispana ku kuma Big Sam and va ni kha ni hambana na n'wina hi ndlela yaleyo
2: a byi ni byona ntekani khensile swinene maxi
1: Kesin
3: swinene swinene
1: ya va lava ku ri ku ri kuma Wispana the Big Sam kusuka le aka xitlhangoma annual soccer tournament the first edition va ku byerile leswaku 11 Stars Academy mingisero ya mina hi vova va nga va vahluri va tournament yoyoleyo ka siku leri ra tolo Magondweni va va hlulekisa sweswo tanihi ti-host mingisero ya mina hambiswiritani a ni swi rhandza ku va ni tsutsumela aka ti-prediction ta n'wina leti mi nga yi predictela tona mi ri ni mingisela ni ri kwala B9 mi ri na maface mlandza ni khensa swinene maface ku va u yingiserini ka nongonoko wa Sportville mani un'wana a nga yingisela laha i ri ni twa ku ve ri yini ka prediction kumbexana
4: ri perile ri perile ntombi yo zenya ku hlangana na Gilbert Tsotsi kusuka kwala ka Mazimtshana ni vona ngaku xipano xa Tunisia xi ta hlula hi 2-1 xi hlula xipano xa Botswana 2-1
1: veri xi ta hlula hi 2-1 xi hlula xipano xa Botswana ri ni yingisela lowu wa ku hetelela lowuwani nkarhi wa ko wa yi vondoka
5: ri perile tumbela nsono ya zinjiwa malenza mina xipano lexi xin'wana lexi nga vona 3-0 eBotswana Botswana i tiko leri hi ri tekelaka hansi mara heyi ri fuwini na bolo yin'wana ya kahle ngopfu loko mo langutisa vatlangi va vona hi va tele laha Afrika-Dzonga laha hi va vonaka va endla mbuyelo bya kahle ka ti-team leti va tlangelaka tolo ya South Africa leswi laku loko va katsalanini va hlanganani na vatlangi van'wanyana va tenga swihi swi endleka namuntlha Botswana ya rona 3-0 a mhlangana nyiko hlongwane inkomo tombeka hlongwane ya nsono omaleza onto zwayela inkomo chacha
1: kisses nene botnyiko kisses nene nanguna inkomo ngani tsalela na tibona eti message tangwe ta tele tincingule ti ati tekele nkara am sirtan na khansa sinene ngona munga yingisela aya ti ndawe ta ku hambana hambana na khansa sinene ngona munga yingisela audio streaming na khansa ngona munga yitsala ka Facebook page ya hina ni kesini manuma khuvela kesini ses Brenda ni kesini skaselendleleni kesini ngona nkwenu munga ntsalela ka Facebook na ngona ka ngamhlayani loko ri mina ntombezanya ntombele sikuni swa maleza wazinjiva tsatsela ka hlungwana tikulo mamje nga smart na sira mamje nga mathola asinanzi asaseke ni kuvana na vana ka madama sikura na monhla vana madama kahle miranda nkwenu makaya
6: Vula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine armarovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe u 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekile enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cinca

0: Maria Lia. Let benefit na tona. Tata tsamsa shishiya. Kukumu shoko shoko. Phone 086-174-9252. 086-174-9252. Kumbe miya edu ofisini. Dalagusuna mwina. Rishake funerals. Iba porikero wa shadimani. Labangele na wini.
1: Xana u nga vurungula vanga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karateki hi Ladu Hardware giya na malamulele u kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set li katsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mangu ya tsakisa hi lawa Ladu Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladu Hardware where you save and score Xinavetiso leswi lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli pati yihi na yihi hi tlanga ntsena xinavetiso leswi hakeriweke.
2: Gaza Democratic Front.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.

0: kasike Hemings Register FM Resimra Corner Track Beat Rock Malumba Show Marso ya seke album liya ya Dokodela Thomas Chauke album liya number 31 kasike Hemings Register FM Resimra Corner ke kare chukmata ka 1240 minute ya ngele kate eka awara liya yanka ye eka antikan wase kama tembiya sukura remota mingsir nikate ya kate mingsir manrumila kate marungula mabona kumbesha nike mkanti sewona marutika whatsapp shikamwa kangwa kena mwe vati nkingo mtawanir karni mkamba feleke entela li nitele sungulaka whatsapp la bona ke awa barkar wako msa soba nkuma ka sebar kwini eka matambia sukura na mutahila wa
1: kemi eleba mantosi ay changola na mwenu yalukwa lakashku kwa ni yamero na mana oska u manawa sama kapule tanku
2: erperene mk matos na redo sefi gandang rod na mwenu mwenu Nungin sarap antok sa kwal akan dindan ang fumaili. Itaba siyong until 10 o'clock na matos. Rindu ito lak antok akan dindan. Why di ba rindu kong buwoto? Erot na miyo akan dindan. Mungin mo waili.
3: Man, tusi ang pula. Hey, matuba yung mingi sila ko antok man. Herik wala ang gangin wa husi siyenda ni. Mapuwe blok 18 a kuri bilo ocean shimbinyani a yen muashi mikami chongorisa ka khulu kwala ka tisumuta khale la kwala ka exon maluleke loko aku vakokwa aizayeni mpela na vakokwa khatsa
4: Nai mingi sele kwa nzoi kwa laka small chicken jenga nza tu ni mi no.
0: Alright, 060-875-942 Kensin jenga nyanza tu ni 106 hello.
5: Apo kiyambo.
0: Ah hey.
6: We had lost some.
5: Kama farmer mabulandela simatani chisa chisa mashali.
0: Mpuki lema ram chisa mashali.
5: Mika asoko halalo.
0: Ah, itamse kile na ena abo.
5: Ah, sudah makan, kami bela. Aku tinggal, no kian, tegas kian, cukup betul, tinggal.

alright, mwana mga kuyingisile ka shorozele cha 106.0 megahertz no nime kuma kahle eka audio streaming cha www.gsrfm.co.za bama talibele kuma kahle je mara kuyingisile nifele mfile kahle wireless mwana kumbe chale grand form ya uwe karunu mkamu yingisile kahle nangono kuwatele mbilwini alright, ngalabal kasega wena MK Navigator Matosi yane kuba kahle usile kahle nkarhi swa kuna mitafuka ndi mami na ndi mandi na mita ku jekula jekula vele ne wa chikumeta laka wariya ya kume mbiri ngalabal redi nga yingisela GSR FM 106.0 megahertz no fafa kwala neri same kahle xitirhisa ku rhandza

Alright, tama kare black kahle ka number liya 060 105942 hi ba kare to kahle ka sengwe na ka tshoka magale ka tama kare black yona mta ho ka Facebook ya stishi ya ne utla ka tshe jisa ref jisa ro space ke feminine ndlela le kutere ke uta ikuma ko kwa no bona ka tshe kahle wena u angula ku yini ka tshoka makumbe tshe landa ka tshe Facebook ya mina rocks the DJ rocks the DJ na kwa lan ka tshoko tshoko kora life ni ni kona life yi landza kahle rocks the DJ rocks the DJ shit some sense so no kumbe u rumela kahle ka ndiso wena ka number le ya 060 ebe ka bursana mena wena hito wena angla ku yini vele eka siku lo motho hloko maka ita ri kona vele le nga ta vakari hi bursana yo mena na Dindirindiri Oscar RS.

0: kusa kosa la tum jae oro suma sopi jae.
1: Hmm, ite loro tarsa tarsa kasilu. Aba e pale shelangila.
0: Se lo kaya kuna nele ni sonda na kuga wangi. Fani karungan ya baba tolo ile kutama barban di. Kwa kutama mwenya kuma kwa wana rando kaya na baba na kuga wapi kaya kwa lali. Ani wangu na wana rando wangu sabe.
1: Marashunga umelela kumunu mitsekano kula ele kaya ina kuna raka ina.
0: Lukuma kuboka kai namara mukuma kulavala kulavana kulava tama kulavava na namalani yako mina wanga kavanga namuke. Magau karumo nyambuwa namuke sumwa nava kureka makuanga na sumwa na sumwa ku mulozo na zakatala sirka tega lishna. Solokuru kunyewi na lokwa tivi sawa na namuke karumo asku mbusi ngumpu na ngake karumo anlokuzi biya siku wala wala ngake. Baba titisa wakupei na ilo itikana. Ya nebuto mchale ilo sanela fangishika loko huu skuwebu sinanguti na ye angona wakona wanga sisi anafustil wala wako yange ahitana kase vangu na trepana sumwana sumwana ni wakala kawakia sumwavos. Si angafustil vangu pina maru pepak suna akilu kwa wana trep tumwana Zewa wanga zewa nama kundi wa za wanga lesu wa suwa wa suwe lze.
1: Anigo ulo uwane ilwe laku shikota ku amkeleka la hante ngunu kumpele mpele ingwana wala kaya. Angonu wala ngofunu magata kunu ufana buwe ata tambuko la hane magaya kukuna mwasato ingwana nere. Na yana manaye na vali kumwana.
0: Yale magaya kaa aso kuna mufina ye nata kota kutele kurula ni wafi awafani spiriti mwe wwe kai. Kase pae wona ina wanga wawo walo vini mara. Uku so tara le se mo se le ni fa vero a kawa so na go pala wa fa le ja se lo ni na e dela la ka te ri fa ai bana na na ndu ka mo ya o wa ka pa o ya na le ka sku ndu e le te ko na ka ro se ma ba bola ba bana ka wan na ndu ba na mo am ke le ma ra lo ko go wa ba ko ta mo am ka lan wa sa te ki ni na wa so go go ka ya na lo se wa ndi ba na mo akumbwa kaya wina aka na kumwa kaya na kako wangu amgele huku kaya kwa laam.
1: Alright, no, ni kasa shunene malab
0: dangi ino diamdak
1: kasa shunene butula diamdak.
0: Alright, dangi tani mrevra.
1: Alright, karotokon kumula kamba kumembiru wati mneza vele kongo makasileka orle ya kumemwe nangona kutale mbili nukisoro mina laifamba kusungu mina wena yukari bula eka ashwazo lesho 16.0 megahertz baro tungu mkisoro mina rukongo musa kwa langa tsama kona hila mlemu hili
0: kwa mwaz
1: ahe
0: kwa mwaz
1: kwa kwa
0: mama yuma kwa hibi feki wala matafara zirangu hii kwa hibi wala matafara
1: Bama, come on,
0: Mara
1: bana la vuo ni vuo na ke leshwanga kumane kumanga kuhivani ni.

0: Esu gran cosa a ti. Na esu gran rago se kwanga swa tipatla. E fikile, ina se anga anga rumisang.
1: Atankosi wa mathu ya nkosi.
0: Yene?
1: Atankosi wa mang.
0: Atankosi no papa yena.
1: Apa botu papa yena, ana ngola papa, atankosi wa idumbu.
0: A ti go ama hlangana na papa kumbe kanjani?
1: Lesi a xi ndlaku a mati ku sungula a ku ri yini vaku a
0: hanyi
1: vanhu lavana van'wana
0: tiboxiwangi lani kokwana
1: se a va boxi sweswo ku leswi a swi ndlaku a mati a ta tivana na ma yena va hanya o a tala ku fimuni se lava na vumbhoni kun'wana va kwala ri masi hiku kumbakana na DNA vaku ya va ri kona a ta vulaka a prova ka n'wana wa mina se va hanyi va lava
0: a ni na ri swayera kwala mutini

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Tá aí.
1: Ele é o general em defesa.
0: Que isso aí, não é isso aí, não.
1: E que é isso, senhora, só como acá, de Itwili, com a bandida de carne famba, mas acá no bom brigada com ângulo a songanha. Logo, me toca a pena, sabe? Trabalhando na compra de salas a correr, de fora, andando na curva, andando na curva, com balu, com bem. Ala randana ko kuma nga ba teka ala bi na mundo ala randana iko sunguli ala ko nga tumbulo ka nga
0: Margon alright Margon na makhelo stitch la
1: bagya
0: oh wa ninga har kumti
1: maybe some network. Ano ku loko ni rindziserile papila laha swi twakala onge timani lava va na vutivi byitsongo bya ku kombisa leswaku nwini wa vona i na n'wana kumbe i tshame a n'wana halaha leswi vulaka ku ri ka mhani lava a hi xihoxo ngopfu ku va va tive n'wana loyi sweswi mara kambe nkingha leyi nga kuma hi leyi nga endla leswaku va tsala sweswi va hi tsandza papila leri so mina a hlekela ku ri vuxaka bya vona mhani lava na n'wana loyi byi njhani va nga va byi kombisile kun'wana maybe swi ni swi misile because a ni nga foni ya ebyana a yi nga kombi kahle laha a ni famba kona na ku tiva ku vuxaka bya mhani lava
0: no vuxaka bya bya mhani lava na n'wana loyi a va holovi
1: swi tatisa ngopfu sweswo loko ku ri timhani lava na n'wana loyi a va le ku holoveni se nkingha nkulu la i ku va vana lavambirhi va le ku lweni hi swona
0: hi yo yeleyo kumba a va hlangani vana va ndlodo
1: yes va ka a va swi tivi ku ri va nga ndlisa ku yini so mina ndzi na mavonelo lama eka vona mhani tanihileswi va nga na vuxaka bya kahle na n'wana luya so mina a ni ta ku eka vona loko ri ku n'wana lowa vona loyi wa 16 years a va tshama hansi va n'wi byela hi buti wa yena loyi a ni ta ku a va sunguli vona laha mutini va vulavula na n'wana wa vona va n'wi byela ku ri n'wana wa mina ni kombela u ni khomela u ni rivalela u hi rivalela hinkwerhu laha kaya na papa wena ku va hi nga ku byelanga ka ha ri nkarhi leswaku ri u na buti mara buti loyi a nga mamangavele ra mina i va i mamelele ra mhani un'wana mara kambe i n'wana wa bawa wena papa wena i kume n'wana loyi na mhani un'wanyani wena u nga siva kona kumbe mina se a ni tikile wena loko se buti loyi u rintshwa a xararelekiwile va vona ku ri moya wu ba wu ya kwini loko n'wana o ka a nga swi twisisi hi ku hetiseka a swi bihi ku va vona mhani lava va ya ka mutswari wa vona wa xisati loko ri ku mutswari wa vona wa xisati i kona va ya va ya n'wi byela xitori lexi ku ri kokwana wa n'wana loyi kumbe hahani wa n'wana loyi kumbe mhanitsongo wa n'wana loyi a kota ku ya ka n'wana loyi a n'wi byela ku ri yesu yo kombela leswaku u xi twisisa hi kombela u hi rivalele ku hi nga ku byela ka ka ha ri nkarhi so loko sweswo swo ka swi nga endli gudemrex a swi bihi ku va mhani va ya eka social work
0: hello
1: va ya ka social work kombela leswaku va teka xitori hinkwaxo lexi xi nga humelela exikarhi ka vona nwini wa vona na n'wana wa vanhu na vana va vona lavambirhi laha va nga ta kombela leswaku ri social worker a tirhisa vutivi byakwe ku va a kwonanisa vana lavambirhi laha ka ku kwonanisiwa ka vana lavambirhi ku ta va na leswi social worker a nga ta swi vulavula eka vana lavambirhi based on leswi but se kusuka kwalano social worker i ku phusa na mhaka ya leswaku ku endliwa leswi swi vitanaka ku sibling DNA testing marito man'wanyana dijemrex lava yingisela ku ya tekiwa vana lavambirhi lava majaha lamambirhi lava va ya va chekiwa ku ri va xera ngati.

0: tswari wa xinunana mara lexi ni xi kombelaka i ku ri mali lava nga hi tsalela papela a va make sure ku ri impela n'wana loyi va nga na yena wa mukhalabye loyi a nga va sukela hi ndlela ya rifu hikwalaho ka ku va loko ku ri ku mukhalabye loyi a hi n'wana wa yena loyi mali va nga na yena swi ta jika swi nge fambisana ngati ya n'wana loyi na ya n'wana loyi wa 22 years. Mara kambe loko ku ri ku mhani lava va soku mpela ku n'wana loyi va nga na yena 15 years i n'wana mukhalabye liya loko va ri meka social worker, social worker i ta kombela leswaku vana lava va va endliwa DNA va kota ku vona ku ri va xera ngati yin'we ya mutswari wa xinunana. Sweswo loko swi se ti-result ti humini maybe ti nga endliwa kambirhi tindhawu ta ku hambanahambana hi ku tirhisa social worker. Sweswo swi ta endla leswaku ri vana loko va vona mbuyelo lowa swi endla leswaku vukarhi ni vubindzelendzeli byi hunguteka ende va nga tlhela va rhandzana ku tlula leswi munhu a nga swi hleketisaka sweswoho ekalakambeko kumela a swi olovi loko vana vambirhi va vona jaha va veleke hi vamhani va ku hambanahambana va kumeka va twanana. So sweswe swi nga tshika swi endla leswaku ri va twana va vava xilo xin'we va amukelana ende va tlhela va gombana ku ya emahlweni tanihi vana va ndoda i mavonelo lama ni vona ku nga kwalama ma nga tshika ma pfuna swinene ende loko mhani va ri hi mikhuva lowu loko va swi kota nkarhi wun'wanyana loko va tshika va endlelo lowu ka vona 15 years swo karhi a swi bihi ku tlhela va involve na luya luya wa 22 years ku ri a kota ku va a tiva hambiloko a nga tshami na vona lemutini a tshamele ka mhani wa yena ma loko va karhi va endla swilo va karhi va n'wi tivisa as a n'wanuna loyi a nga hlala la mutini because lowu wa 15 years hi lowuntsongo ka vavanuna so swi ta endla leswaku lowu wa 15 years a dyondza ka mhani wa ku o xifo lexi mhani va xi venga mahala loko mhani va xi amukerile swi va ku na mina va fane ku ni xi amukela because i xiyisa xa la kaya. So DNA leyi ni va vulavula hi yona hi nga kota hi yona yi nga kota ku tiyisisa ku impela i vana va mudoda mara mhani a va make sure leswaku ri n'wana leyi va nga leyi wa 15 years i n'wana wa ndoda leyi nga va sukela hi ndlela ya rifu. Sweswo swi ta endla leswaku swi ku va na xintshunxo swilo swi kota ku va swi tshamiseka ende xikwembu xi lava tsena vana lava kota ku va va twana ku ya emahlweni.
1: Khesa swinene makhelwana xitici ntanku alright kehlula bajin khesa swinene ni ri lava nga kona hlula bajin na n'wina khesa swinene Patrick na n'wina mivona hi ndlela yeleyo a hi yini mahlweni hi karhi hi pfula laha mixi laha milamoyeni ahe kokwana maneto
2: Manetwa.
1: Mina na mito.
2: Na manetwa na mito. Dede mreka, zamele ku lamula mhaka. Mane lava vana mbilu ya misamariya. Hi nga va one.
1: Hi ndlela yi.
2: Mani lava vana miseketo ya kahle yo basa paa, vana va ku pfuniwa. A hi leswo vona a va yi voni ndlela mhani va yi vona ndlela se ni hi nga va ko va ku hola ku va humesa andleleni hina
1: hi ndlela yini
2: hi ndlela leyi bramrek mafanga va va mixana makhelwani wa xitica ni va vulavule mhaka yikulukumba ngopfu mhani lava a va ali n'wana loyi a va n'wi ali n'wana loyi
1: ku ndleka yini
2: mhani lava n'wi rhandza n'wana loyi fanela ku ta twa ku hina hi ri yini
1: mara lexi kombetaka
2: ku vayini va nga ta yi
1: lexi kombetaka va n'wi rhandza hi xi
2: loko za xi kombisa ku va n'wi rhandza va kotile ku ta va ta va tsala papila va ri tsalelaka ka gesi avo ku ri va lava ku xerha miseketo na vanhu va na vakulukumba va va gesi ara na va lava mhani va gesi ara swi vula ku va lava ku twa miehleketo ya ku hambanahambana ya vakhegulu na vakhalaka ebrana hi va pfuna hi ndlela leyi the original zama ku va pfuna hi ndlela leyi emagoza mambirhi lava faneleku va wendla mhani na vona mhani n'wana loyiwani vani lavawani a va pengi vanhu va vahani lavawani a hinkwavo lava hi nga fanisi vahani mara mina ni ngo vulela ku mufu hi vona lava va nga ndla mistake hi ku loko ma

0: ubona na bona banga basile abayi na bona nwana nwana asubona ku imfuntwa mina ibotwa mina eh ba tari balalana the generate hinga one answer ke samela answer ke na yini kuloku hingena HDJ hinga ngene ku hahlula munhu akara anda ku pfuneka
1: ko hava lava hahlula
0: ai vhone ku ku hakwa tsana matongo ni bona yene na ni vhone ri na fambi na munhu lowa wa tshipatlani lava phela va train ngopfu lava but lean as this is lava rula lava ni vanhu mani lava mbilu ya vona na yi chava vona va endla munhu wa vana se va munhu wa ku va tekiwa ngati
1: va tekiwa ngati va ri vambirhi
0: i va ri vambirhi eh ba wala mwana asubona kuri ani bata tshikho va dzela ku loko ngati yini ndi swa to hi la kamenda swona swa loko mo vona la hi fika hi hambana loko hi fika la swi vula ku ambe vanwe mara loko yi hambana yo kwata yi khoma na yi fambisa sweswi hambana va ta vuya va va ni vanhu va yini
1: ni khasa swinene
0: ama ni na dori ni na ni n'winyi wa vito mrex mani hansi hi lava ta wisa a va teki leswi va vona ku va ta teka swona leswi vo ka va nga swi tsakele ku va swi teka va nga swi teki
1: khesa swinene
0: a hi ri va teka na va nga teki mihlekete vona vo langa ku va langa ku leswi va vona ku swi va akaku hi swini amadirecta hayi mani xikwembu xi mi ngetelele masiku mi va kona exipicini hi pfunana na hina mindzuku hi xa hina xipatulana enkulu
1: khesa swinene
0: na danke
2: kumacaca thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexilamato
1: Alright, 060-0985-948
3: ku yini.

Rixaka Funeral si mitivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka hari ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.